akojumo reto mo wa laaro titoni odun 1960 omenira 66 years lati 1960 si 2026 awon eran kan ti lo iran kan ti koja lo adupe lowo olorun pe nigeria si wa bakan na ni ijoba ti paro owo orisi ijoba lati lo ati lo joba ologun ati lo joba alagbada ati lo fidie ati wa ni joba awara wa bayi awon ilu ti dagba si ati ni oniru ilu awon bi ti o si laye igba yen kosi ilu to nje kola o ka to gba omenira orisisi ilu lo ti dide kosi first tank town ni 1960 kosi satellite town

kọ je oba Femi Awolowo Nnamdi Azikwe Amodu Bello Nikola ma so nigba to baba di odun melo kan kini won ba nso to orilede yi eh igbo ni wo fe ki oruko e wa won ni omo to na ya e o na nijo e to ra moto fu ye o na ma nijo titi e eh mo wa ibaje mo wa buruku eti o ma mu ki won na ni akosile buruku to iba ya na nisin awon mo won ma ka itan nipa sekau eh nitori na wa ka itan nipa mutala muhammed kini wo fe ki itan ti e je to na saipa gidi gidi lati ri pe o se iwon ti o le se lati mu ki o le de wa Nigeria ko gbo ki agba

on FM 92.9 lori eto wa eto yin to je akanse eto futi ayajo omira ile wa odun 66 years independence anniversary o na la wa laaro ti tuni ati bara soro lori pa awon nkan to ye pe ati ni anfani si nipa ti omira ile wa asalaye fun wa pe lati bi odun 16 eto ye pe ijoba awarawa o ti bo si owo awa omo ilede Nigeria nipa ominira ti agba awon ibo amunisi won ti digba dagbon won ni ojo kini osu kewa odun 1960 ti se ayajo oni won fun wa lanfani lati ma se ijoba awarawa laarin arawa ki se awon ibo amunisi lo tun se akoso wa mo sugba awon ipenija die die wa nipa pe aini se lowo to fa sokufa eto abu to me tori pe won ni owo to ba dile le so nbe lowo ki lo wa fa ti ko fi sise lowo awon eyan ti a fi ni se lowo to fi gbode ko sa ise latari pe awon eyan wa kakaki won gbiyanju lati ma da ise sile ni orilede yi won fe lati ma ko ku oja wole lati oke okun bo ba de se nku oja wole lati oke okun owo kia kia ti won wa yen o nse akuba fun eto abo tori bi ti a ti lo raja lohun awon ko lo se oja yen awon odo won lo ma sise lawon ile ise to pese irufe awon oja be ba se lo nku awon oja wole iba sa aso ni o iba orisisi nkan ni o awon ko la npese ise fun e nigba ti a ngbase lowo awon odo wa nbi bayi a wa nde bi ru ijoba ijoba ko ni kokko lo ma se gbogbo o gbogbo wa na la nipa lati se baba wo nigba ti oro aje olede wa Nigeria to fo loke lala lawon odun bi 1970 a ri pe awon to je olowo wa ngba na won da si idase sile opolopo won onisowo ni won tele o lati bi owo ti won se won o pe to je ki nso owo ina di ile ise fun apere oloye adiola odutola ni jebuode won nsowo roba won ko roba lo si okekun lati bi owo igba to lowo won oko lo ma ko taya wole lati okekun won da ile ise to nse taya sile ehe adiola odutola bako ta ba wo awon dantata awon ta owu igba to ya awon tun da awon ile ise to ye pe o nse aso sile lawon kaduna be ni pile ondo lawon olowo na lo nda ile ise sile ni badan kaka kiri leko ina repete ayin awon industrial estate be ba de maturi nigba na industrial estate o po nbe be ba de keja na industrial estate wa nbe ilu peju industrial estate sugbon nisi gbogbo awon industrial estate yi gbogbo awon ile keru si won warehouse won o ti di church awon ogulogo awon odo to nsise be won o ni ise mo loni to ye ko ma je arakun laso gbagi ita ti wa ni tele je pe o denu kole awon le josin na ni o di to ye pe aro bayi e ma gbo adura olojo 21 ago 6 si 7 aro ago 6 si 12 bi o ba ni ise lowo ti ise de pe tori je be sa ma lo adura ago 6 si 12 olodum ma le wa gbogbo ru awon nkan bayi na ni ade lati se ise lori e ati wa so eto oro aje wa di eyi je eyi o je opolopo awon ile ti e ka fi dako ba se ni farm settlement tele te pe awon orisisi awon ile lo wa nbe tawon odo ngbe te pe won sise laye isejoba ti an so yen ni 1960 ta gba ominira nisi ko si ru e mo gbogbo awon kan ta ngbo nisi ni estate be ba si debe e le ba ile kankan be won kan ragba bi gba ti yan gba ile sile to ko se ogba yi ile na ka ni gbogbo ile agbodo sise lori e nibo ni Dunlop wa ni Keja ko si nbe mo Michelin ni Port Harcourt ko si nbe mo Bata to nse Bata ni Mushi ko si nbe mo
o lagbara awon to nse ose lagbara ni gbogbo e won ti si lo bi eye aja okuta ati delta sea ni bo lo wa awon testaments ni kaduna ibo ni won wa to je pe awon to pese owu ni guso na ni won taare awon owu si awon ile ise to nse aso ni aswani bus stop ni ko la ngbo nisin ko saso aswani mo Volkswagen leko akete nbi bayi ko si ipese Volkswagen mo iti won jo da sile lodun na ni Brazil ohun tin se lozido bus bayi ibo ti Nigeria wa ko ri bitu se o depo depo ko ma se lozido bus pijo to nbe ni kaduna a o ri mo o iti won tin to oko lagbegbe Anambra lohun ti won to awon oko to je awon molu e orisirisi ko si mo opolopo awon ise na ni ele ti je ki a padanu laye gba yen awon to ba jade iwe mewa oga lo ni iwe mewa secondary school ni won pipe iwe awon bi ti won tin sise je pe laarin odun meta telomi ba ti gba ise bayi on ko le ta re nisin graduate to ti sise odun marun ko ti le gba le o ani oniwe mewa te pe o kawe mewa laarin odun meta to sise lawon ile ise to je ti le wa yi nigba na o kole awa so fun ani se pe oniwe mewa asin oni graduate si ko ti ri ile gba loni gbogbo awon ibi ta so yi papa lagbegbe keja won ti di ile ijosin awon kan to mu ki naira wa ko lagbara nigba na niyan tori pe awon nkan yi awon orilede mi to tun mu legbe wa on wa ra nbi ni tori pe a n pese awon nkan o je ki owo wa ni agbara nitori na e je ka pe aro ka pe odo finu wa won ni yeso be ki se oro eyan kan soso agbajo bayi na ni a fin soya ka ki awon ijoba wa leyin lati le jumo je ki Nigeria ko goke o gbogbo ala ni se se o eyin nipa lati sa ewi na nipa lati sa aki wa ku orire ayajo odun 1460 omira wa a si ni awon idi lati dupe pe Nigeria o ti ituka adupe lowo Olorun adupe pe ogun oja wa adupe tori pe a n gbo irokeke ogun ni wa leyin lawon orilede to mulegbe wa awon orilede mi won ti pin yele yele Africa mi bayi Sudan won ti pin si meji South Sudan ti lo Sudan na se wa lawon orilede mi Yugoslavia won ti pin si bi melo ko leyin to tun pin tawon mi to tun jo pin won tun ti pin USSR aye gba na won ti foka kila wa ni dupe lowo Olorun si to ye pe o si mu wa papo idi ta fi wa papo to Olorun fi su wa po o direde nitori na e je ki agbogbo akajo saipa wa lati je ki agbogbo leja yo dara fu wa ami Adeolu Okwade o na ni olotu olotu agba na ni Oreluwa Ogunnaike Abiodun Folosoro.

lana iroyin kan jade latodo ajo to njabo iwoye ojojo Nigeria ta mo si ajo NIMET loto latodo Sunday ni won ti tari iroyin na sita ṣugbọn ana o na lo temi lowo won ni ki gbogbo ipinle ta ni Nigeria ka ma gbara dudu atogun buruku ohun ijidile pelu odo weli weli ati ara laarin ojo aje Monday si ni Wednesday o de daruko awon ipinle ohun lesese ṣugbọn to lasiko wa nibe yi ti wa ri be Ako ba eyan wa ko ni moro ke ro ma sare mo ki gbogbo ala yo kan to n gbo ile se Bond FM lowo lowo aku idaji ba kan na mo ki wa ku osu tutun osu sere osu ise logo osu agbega osu alafia eni kan lo ni orile ede Nigeria lo pe odun kerin de la adore to gba omenira kuro lowo oyinbo mu won leru re ki wa ku orire Nigeria happy birthday e ka bo so re ko to bojo ojo seri lana awon eyan pe mi gan pe olumayeti ifa yin tin se o lara awon to re pe mi na ni egi mopo ngba ti orun bere gidi se wa ri leni na e tun ma reti orun la la la orun la la la orun gidi gidi orun to ma nilo brother ni o lataro di ro le patapata de ni sugbon wa ri ago kan san si meji o se se ki ojojo na ojojo ikodogbo wa tutu ferefe ki odo ko tin bi igba ti eyan jeun ton to ntorun to wa yowo ti mo bo se ma se niyan leyin ni orun yo tun jade pada ko de gbogbo ipinle to nbe labe iwo orun leyi pata ni orun ati ran daada leni ko de si ami ojo atun pade mi ni ola lasiko ikona lagbara olorun titi gba na ojojo ni ko ba gbara kokun wa opolowo abiodun folosho ojo lo bo ti ati akede to latale ana balikisa yi pola lolotu olumide olalere olumaiti loruko temi akọ odun lekan si o ade ku idaji

come on, come better, what Baba Wama, we? One nanny, nanny, nanny, one la nanny, or the nanny tapoti bun. I been nanny tokota da, I paid that nanny, give you what I want it. It ain't your nanny, Tammy. And you know, Bowie, and you get it. Said nanny, Tammy, and you banny. Or the hammer, me say. And it's all by nanny, Tony. O da bi eni ti o nso ko si le mo lebi abi tin fowo si juwe le baba re e mo ko ti won mo peru won won ni na ni na ni ohun ta ba ni la na ni opolopo wa nle yi e la na ni ta nse ni le wa awa nko wo le nko re ta ejeje mo pe ta ba ni wura to je ti wa to teyin de yin de pa nda ti le okere o te wa lorun a si tun mo garun wo Wura fun to do ti wa o. Ni ni na ni na ni. E ta ba ni o ye ko te wa lorun. E mo ja so gbogbo nkan ti le wa di akoti. Akoti bi aso akunri, akoti bi pankara igba eleyi to fo. Ni ni na ni na ni. E ta ba ni la na ni. Ah, o mo se o. Ni ra wa nla le be bo ba si gbo dola re. E bo a wa fi dola belinja, a fi gba egbelegbe naira lowo wa. Ona kere o. Lati le ri wipe oro aje ti wa na gberu baba wa sofi fi la be ti aja awa yan soto ayan sosi ejeje mo pe ba ma lawo fofo ba gbegba ti e kale ta wa na si gbegba wa kale to si je pa sofi kan na la jonta mo wu wa ka tun ora mo ba lawo fofo ko ri be o ha ni le ni na ni o ta ba ni ilu ya na ni o ma se jita na ni epogi e wa mo si mi gbo a ni ka mo se karakata pelu alawo fofo Tori wipe igi ko le dagbose eni ko le daye gbe amọ eje amọ yi nta ba ni eyi ni yo je ko ru aje wa ko le gogo si eyin agbagba ti nbe luke nko ha e mo je o je wipe orin eyin e mo lo le nko fo wa e fi apere rere han e lo nkan le wa ke wa wo boya wa lo ni lo omo leyin na iwo na lo ti Nigeria ni na ni na ni ohun ta ba ni o ye ko je wa loju e je Ni ko ni kan alakan afojusun kan ikin ninu awon adamu re sugbon ijakun re ki se won lu kan alakitiyan to le se ti to lu je enikan soso bi egberun eyan oni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igaye to ni tubo limit 100 mtn Iye se MTN Nigeria. Oso ni bo weto yi oro agba. E pade wa lori awon ate ayemujara wa. Instagram oro agba 247. TikTok oro.agba 82. Facebook oro agba. Bake na lori YouTube wa Mr. GRATV. Opolopo oniruru nkan le ni fi keko nbe e subscribe e like. Hello, we will go to London. Abdulrazak Abdul Ghani, Mr. GRA. Look on me. You say MTN Nigeria. Look at looking la boshupa. Oh, my dear, oh, what back at you? Look at me, my lord. A cool kale.

0: baba ton fodun bori odun fun wa adupe lowo olorun baba ton fosu bori osu fun wa adupe lowo olorun baba ton fi wakati bori wakati adupe lowo olorun baba ton fi asiko bori asiko fun ama adupe lowo olorun oba to je ka se pekire ki pelu ojo kini osu kewa adu 2026 lagba olorun oba owo awa wa wale iri awa wa wale emi gigun awa wa wale lase alaura bi nlojo ominira yajo ominira orilede wa nigeria lagba olorun oba omi nira ko ni di omi nira fun alase alaura bi e ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyan re ile ise bond fm 92.7 to fi kale si gra ni oni gbogbo nilu ikeje lati kin pe e ku ojumo ganiat belo ashiru loruko temi
1: e ku ojumo gbogbo olufe ile ise bond fm gbogbo olufe eto koko nu were gbogbo omo nigeria a ku odun tori pe olodun lo mo odun e lodun won ni bodun ba ti dun ba pe gan ma mawo tutu won ni owo a wole fun wa omo a wole ire gbogbo ire aiku a wole fun wa nigeria wa toro lagbara eledun mare nigeria adu fun gbogbo wa o lase elaura bi abiol fun lo so lorugo mi koko nu were na lo nte si waju
0: lori popo sisin ayajo ominira orilede wa nigeria ti a pe eni odun 84 je je mo pe jopo apapo ni loni ode yi isimi yo wa lenu se fun gbogbo amo orilede nigeria
1: won ti je ko di mo fun to lori to lemu amo orilede yi pe are bola me tinubu won ni fe orilede loko won si n gbiyanju won sapa sapo lati ri pe ireti otun o kari o kaku
0: ije je mo pe awon eyan marun ototo ni won ma ti fowo sikun mu won ni pe ni ni fe orilede nigeria orilede wa won ni eka igbagbo to se so ko di ni bi asa dedeje won ni se ni won lo wo aso kan o ti won ko tinubu must go si ni ipinle borno
1: won ti je ko di mo pe gbogbo eyan na lo ni ko se ninu oro orilede yo alagba peter obi o ni e ma deye si awon to wa ni ibudogun lende oni eje ki igbaye gbadun awon nkan maiden to nbe nibe ko le gba kan si
0: ije je mo pe alabuja ti ilu abuja alagbaye son wike o ma tin fowo soya je ki lo fowo soya le lori o lo o dahun loju tada ni pe are bola metinubu won wole le kan si oni se ri ti aro ba wa wole abi pe won padanu ibo ni ipinle rivers ah o lohun o kọwe fupo sile gẹgẹ bi alakoso ilu abuja
1: won ni ogbe tori omo ti e daro aluko tori omo ti e kosu lekeleke ma tori awon omo ti e kefun nene o ijoba apapo orilede latari kina ko le su abo won ti da ibudu agbara tutun mi sile lati ri pe ko si idakureku ina oba o
0: en to je asoju sofin kan ni ipinle uyo o ma ti n so di mimo oni se ri ohun o se ranwo papa ju leka eto ise owo ati ikorogurogu si eka na ki o le ma fo loke lala o
1: ibi oyi ba wa le ra ma owo tola o e je ro pe le se lepo robi le wa NPC won ma ti fowo so po pelu ijoba ipinle ogun latari ibudo bebi omi to le fe da sile won le je ka fowo so po lati gbe oloko nla to ye pe yo ma pese afefe idana lati gbe dide o
0: ijoba apapo tin so di mimo o won ni pe ko ni so kukun mo orilede wa nigeria won lawon ti setan o lati pe gbogbo isoro to nfa ki dakure ku ina mona mona ma sele ni orilede yi won lawon o kawo e o
1: nje je mo yi pe eni ti o je bele odun fo ekore ni o woro soki o ma ti ni eje ka gbosuba sadankata fo ewa koni wa to sise ribiribi fun ominira ile wa o
0: won ni iwe kiko laisi oko tabi ada won ni ko ti pe tori pe ise agbe ise ile wa ni nje je mo pe en to je alaga ijoba ibile somolo ogbeni ablatif ashimi o ma ti n so di mimo pe awon omo ase atileyin fun awon agbe aroko bodide bo sese ayajo world farmers day lanode nijoba ibile somolo
1: won ti n so di mimo pe ki orilede wa nigeria to le tesiwaju adiro meta ni wa oko gbodo dobe nu ẹni tí ó jẹ adarí fún àwọn ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ṣe jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí olóyè fàṣẹgun elégùsì ló ń sọ ó ní ìjọba ìdí tí orílẹ̀-èdè yìí ò ṣe gúnrégé náà ni pé àwọn àrò méjì lẹ̀ ń tó bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe nǹkan kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí lẹ́ ń pè ẹ jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé náà máa ṣì kẹta wọn àdúró mẹ́ta kì í dọbẹ̀ nu.
0: wọ́n ní wí tèmi dèmi onítàn wa sọ tẹmi ẹ̀kọ́ tó lọ ni lórí ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ ìrìn lórí ẹ̀rọ ayélujá lórí ọmọ alábùjá àti ìlú àbújá ó ní ẹ má máa fi ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ kọ akọ̀rọ̀ tòun lọ́rùn ó ní gbogbo ìsìgbésọ̀ ọ̀hún tó yẹ pé ìbówólú ìwé tẹ́ rí wọ́n ní pé ayédèrú ni o.
1: àwọn indi ìgbòho mà sọ̀rọ̀ sókè o wọ́n ní ejo ni orilede yi awon ki sejeji eye deye si awon na e ka won mora o
0: ye ni pe e ma pe wa lale
1: lejo mo awa yin la nilu
0: ije ejo mo pe ile ejo o to fi kale sinu ikeja won ni pe baba ko eni odun 22 mani o won tin so di bibe pe yo lo wo wa nje lori kini lori owo kan to a si lowo ni o
1: won tin je ko di mo fun to lori tele mo amo orilede yi pe Nigeria si ma dun pe ka lo ni suru ka si ni fi ara wa denu alelu oba rilu won baba today ore mo sholale akori the first olowo eko na ni won so be ninu ise kini ku odun omira ti won ran si wa o
0: bi opolopo awon eyan se ki awon eyan ku ayeye odun ominira loni ode nje je mo pe a wishes ti lo ni gbongbo omo ati nso di mo fu gbogbo awon eyan orilede wa Nigeria pe adura lo le se o e je ka ma gbadura fun isokan orilede wa Nigeria
1: baba se ni lore ope la adu o agba so pe na ni won pe ni abaramo oreje awon to je emi emi emi atele ni ilu ilorin zulu gamba yo mo ti ndupe o lowo awon leko leko to ba won do si oro ile to si fi sharia Islam ti won fi yanju e fun won
0: won ni ta lo so pe to obirin bawo won ni lorilede Morocco ba won ma ti yan obirin kan gege bi prime minister ki loruko e e ma yi kuro ni Bond FM 92.
1: Won ma ti benu atelu igbese ti awon uti ti won je ti orilede Yemen ma ngbe lori bi won se nrojo ado loro si orilede Saudi Arabia eni to je oba ilu Morocco lo so pe be se nrojo ado loro si Saudi Arabia won ni kan ti o da to ni
0: lori popo sisin ayaju ominira ta pe eni odun 84 loni ode nje je mo pe onilu oni fe ko tu oba ilu sasa oni sasa ti ilu sasa oba ogunronbi awon na tin so di mo fun awon ilede wa Nigeria won ni ki asa ti leyin fi isejoba to nlo lowo yi ki won le ko wa dele leri adura lo le se o
1: won ni la la awon akoni wa ko gbodo ja sofo Are Bola me Tinubu won o mo riri ologbe Moshood Kashimawo Olawale Abiola won ni are o bale gude si ibudo eti aro si wole Soyinka National Theater ni Igomu lati lo wo ere onise kan eto ni se pelu igbe aye Moshood Kashimawo Olawale Abiola
0: ile ejo ti so fun enikan pe won ni oyin ogbe ni won ni oyin ojo na o won ma ti

0: FM lawa 92.9 ta ba di abala gbeyewo wa laaro ti ni ki lajo fe di jo o bi odun
1: o ti a ma gbeyewo bi eni se je ojo kini osu kewa odun 2026 tin se ayajo ominira ile wa odun 1960 years ago ni agba ominira lowo awon ibo amunisi kini e pataki ayajo ominira ti a nse ni ta ba wo nigba ti a ti gba ominira lowo awon ibo amunisi awa le ma mo pe nkan gidi ni o awon to orilede South Africa won a mo pe nkan gidi tori pe awon to ominira o pe die won ri yato laarin ibo amunisi ati awon mo onilu debi pe oko tawon ba wo a o le wo ibi to ba gbe won o le gbe bi ti awon ibo n gbe eyin na ri ji aka kiri nisin awon ibo lo n gbe be ti ba so ominira ta ni lati irungba ti won ni koyan si galagala lai ni pa won fun e pe ko wa si aarin won igan ti won pe ni keyan ni ominira re niyan loni a fe wo pe awon baba wa lala won bi azikwe bi awo lowo amodu belo se a le so pe ifaraji imi lo se won nu won ton ti mole se a le so pe o to awon igbadu ta ri nisin o to se o ta ni so mu wa wa papo bi eya bi elesin se ki ye pe o ta yapa laarin wa ti e lo toto awon itesiwaju wo ni ijoba warawa lo ti mu ba oro aje wa tu eko wa tori pe awon baba ya ti ya nigba ta wa on ka standard
0: so tesiwaju ni abi bawo lo se godo ti yen ayaju ominira to je pe a nse popo sisin leni to je pe ati pe eni odun 64 66 years

0: gida won orisisi ti epon gba na tap wa mamsa lorisisi won ni disi e na tu wa gbe ni opu de bayi ewo ni ka ma tu re ti bayi won ni are da won logbe o to ke so be ipe asise ara aye lo ma mu iran ti ero run ipe se ri ita o se ibi igba ti yan sise abe ni pe awon ti sise abe yen ton bayi gbogbo awon kude kude to nbe ninu oro aje wa awon ti mu kuro ipe aje wa ti wa rese wa le daada bayi ke bi are se nsele ifon lanode won ni after working igbadun loku ta ma je reform ta won se ton yi pe oro loku from reform to pro bi are je fi nda won loju ni pe e lo foko ba le o se ri gbogbo iseyi operation feed the nation austerity measure atori puni ipe o to ba ti lo e fi fa kilo se ri ni no today e gba mi gbo ki e si gba olohun gbo ipe after working bayi igbadun loku ti e ma ma je pe awon ti ri ise abe ta po ti wa successful bi asa elebo o ti kese ja pe le oro loku gege bi are Bola Ahmed Tinubu bo se nda oni we lohun lana nigbati on foro wa won lenu
1: koko nu we royin kaju la re Bond FM la wa 92.9 won ni iwe kiko la oko tabi ada won ni ko ti pe tori pe ise agbe ise ile wa ni gege mo pe ni ijoba ibile Somolu lana ode ti won se ayajo Somolu celebration gege bi alaga ijoba ibile Somolu honorable Abdulatimi bi won se gbe kale lati fi se agbe laruge fun awon egbe aroko bodude ni ijoba ibile na o ma so di be ku won te pepe awon je to ye ku won te pepe ni ijoba ibile Somolu lana ode yi ba pa ju gbo awon ere ti won tin ti won te pepe ti won tin ta fun awon araalu ni po nto won wa so di mo won ni ijoba ibile Somolu won se atileyin fun ise agbe po papa yi to ye pe ijoba ipile ko gbe kale ti won pe ti won gbe kale ti won se ara die yen Eco World Food Day 2026 we to ma waye ni yi nigbati alaga won won ma soro won so di mi pe to n daba ti kuro ise ise ku fere fe won ni o je podo popolopo yanturu fun awon le ni anfani si okunu to ye koro won ni ti awon je ba ti we ti awon ba ti se agbe laruge fun awon agbe won ni awon je ti won pe yo ma se ara lori bakan na ni to je alaga Somolu Farmers Association ogbeni Abiola Baba Tunde awon na so di mi pe tepepe ti tepepe awon ounje na a le fun awon ni bara lanfani lani anfani si awon ounje to ma se ara won lori awon si ni deyinbo la se lori kore bi alaga ijoba ibile Somolu honorable Abdulatif Hashim se se leri lati ma se atileyin fun egbe awon lojuna ati pese ounje lopo yanturu fun awon olugbe ijoba ibile Somolu to hun ni alaga ijoba ibile Somolu wa ni bi a se se ayajo popo sise fun ominira loni ode yi ta pe on ni odun 84 fun ile Nigeria won ni ka tesiwa lati ma fo so po pelu isejoba to lo lowo paduro nigbadura fun are wa lori kore are Bola Ahmed Tinubu gomina wa ni ipinle Eko ogbeni baba jise san wolu kasi pe gbogbo ara ilu patapata fo so po pelu isejoba to lo lowo yi koko nu were ile ise bon o n tesiwaju
2: Nígbà tí wọ́n bá kí orúkọ ẹ̀ tán níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ jáde ohun kan ṣoṣo máa ń gbọ̀ ṣùgbọ́n bí ẹ bá fetí sílẹ̀ dáadáa ẹ máa gbọ́ ìwọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó àlẹ́yìn àṣeyọrí náà àwọn òru tí a fi gbàdúrà kíkankíkan ìfẹ́ àti ìtọ́sọ́nà ni bàbá àwọn aláìsùn tí akẹ́kọ̀ọ́ lápá fi kẹ́kọ̀ọ́ nítorí wípé àṣeyọrí kì í ṣe ìrọ̀ṣọ́ fún wa ní Sanlam Alliance àwọn àkókò ìwúrí báyìí ṣe àṣeyọrí nìkan ó jẹ́ ẹ̀rí ẹ̀rí iṣẹ́ takuntakun ìfọkànsọ ìtìlẹsíwájú a kì í wo àwọn àṣeyọrí pàtàkì rẹ nìkan a máa ń ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú gbogbo ọwọ́ láti débi tó wà pẹ̀lú àwọn ètò mọ́dàndófò wa tó yọrantí àrórí dájú wípé àkókò ìwúrí rẹ kò yí sí ìbànújẹ́ kàn sí www.sanlamalliance.ng láti rẹ̀ sí Sanlam Alliance bí ìgbésí àjò ìgbéyàwó

0: tete shashanya AAT University ni ayu first choice. Sibi dawo jambu re ko jamfani igbani wole tara. Wo kure alaye kan si www.aatu.edu.ng. Tabi ko pe 08168398395. Tabi 09019791411. Ile ko adani ti kin se fun ere. University to wa for orilede agbaye.
1: Arakunrin mi ki o se o ti o je ko gbadun ago ara re to mu ko ma pe ibaluwe ni alera lati o se ni irora ni sale ekun re to ba ri be awon adojuko won yi le je alera prostate enlargement iseto sugbon e ma mi kan ra oki prostate di wa fun yin oki prostate je eroja ilera lati tutu patapata fun eso iseto prostate enlargement a ma ran ilowo lati ku ba irora ka le to ko jagara ara wa si le bo sipo gege bi omorin prostate lagbejade pelu ewu ati gbo ti o ni chemical nu rara eyi side effect bo se ndeno aiso seto lara okunrin lo tun wa gbo dekun fun pataka be ni o alafia prostate je nkan pataki ma se wo ni ran o be itoju ara re pelu oki prostate e kan si oki herbal mixture ni 26 mutala mohammed way opposite mobology train station yaba lagos e lori +234 810-009-8105 www.okiherbal.com oki prostate lera prostate re alafia

siwaju laaro e Bond FM lawa 92.9 bi a se nte siwaju laaro nje je mo pe won tin so di mimo awon ajo ti o nri si awon oko eru akero eru to fin ko eru ni ipinle eko ni elegos

0: truck and cargo operation committee awon igbimo won won so ri be pe awon ti be si se atuto papa julo bo se je pe awon fe gbogun ti bi won se ngba owo lowo awon lona eto awon si fe mu agbelaruge ba ise awon en to je alaga won ni ipile ko alaji lukun shitu zangalo awon no ma soro idi mimo won ni opolopo efisun lo je pe awon awako oko yi ni won mu wa si ori tabili awon lori pe kini won ni awon checking point ye pe ko bo fi mu te awon ara ilu ma nlo lati ma fi gba owo ko to lowo awon won ni inu awon odusi o papa julo ni awon enu alabudu ye pe awon tin gbe eru alaji shitu wa je ko di mimo pe awon igbimo awon ti gbe to kale ka awon ma ti awon ma si sise po pelu awon eso alabo lati pe gbogbo awon checkpoint to je pe ko bofimi ti won tin gba owo ona ti ko bofimu to je pe illegal lowo awon awako awon won ni awon fe mojuto won ni awon ti fe se atunse lori pe kini gbogbo awon ona to je pe wahala fi n de ba awon awon igbimo awon awon fe yanju e bakan na ni won ro awon awako patapata bi pe won ma sise won lona to bofimu to ba si ri ifisuko abi nkan to n da won laamu won ma si ma gba sori tabili awon tori pe gbogbo eto la won se lati pe isoro to n koju won lenu ise won awon fe yanju e bakan na ni won so dimo won ni awon ti yan awon igbon ti o lo ma se ayewo lori gbogbo awon to awon ise to n lo ni bebe omi ti awon tin ku ero awon fe lo se awon igbimo na awon ti yan won kale lati pe gbogbo awon ona ti won fi n da awon awako awon laamu awon efo mojuto gege bi igbimo amusese fun awon egbe Lagos State Trucks and Cargo Operation Committee bi awon se gbe kale
1: won ni oke mi we ku alejo afefe omo orile de ku alejojo won ni ojo ba ti bere olawon agbegbe kan to je pe o ti fa sele omi yale agbara yagboro won ni ni Ado Ekiti bayi gbogbo agbegbe lo ku fun omi o ti won o le jade awon ile mi orule gbogbo ile won ni bakan na lo oro se ri ni Osogbo won ni Osogbo bayi awon ile won luwe ni to si je pe opolopo awon olugbe na ni won pariwo ni ipile Delta bakan na lo mo se sori o won ni ojo arorada olojo meta te pe o ro ni ipile ti Delta lohun won lo ti fa isele omi yale agbara yagboro won ni awon ona kan ti e wa tawon yo le gba mo bayi won ni ona agbahon lo si Ugeli ni ijoba ibile ariwa Ugeli Ugeli North Area Council ni ipile Delta won ni ko se gba mo bayi o won ni awon olugbe won ma kerura ni won ni papa lagbegbe to sumo ti ago olopa ibe won wa nke si awon ajo Julius Baja Nigeria PSC won ni ejo e ba won wa ona mi se tawon le ma gba to je bi ona se pe won le se dogba alternative road ni agbe otobodo ni agbegbe ohun won ni lawo tawon wa yi bi pe o ti se akoba fun jije mimu awon tori pe oloko le roko olona o le lona bakan na di olode o le lodo ni Ugeli efurun agbao won ni isele omi to pon lati oju orun fun ojo meta gbako pe o ti le opolopo ninu ile won ti opolopo won o ti le lo sibi ti won ti nje gege bi opo lara awon to je pe won loju ona na Francis Sadie bo se nso dimo ninu wero yi laaro to ni
0: koko nu wero yi te siwaju laaro Bond FM lawa 92.9 ma turu amo ile de wa Nigeria pe kon se suru pelu isejoba to n lo lowo ipapa julo bo se sapasapo lati mu eto oro aje ati deba soke to lorin ba orile de yi alaga ijoba ibile apapa igonmo LCD ogbeni Jimo Olawale Salu awon ni won soro dimo nibi iranse kini ku orile fun ayajo ominira ti won si so dimo e pe se ri isejoba are Bola Ahmed Tinubu gbogbo eto ni won se lati pe ara de gbogbo omo ile de wa Nigeria won lara eto ti won se ni eto iyawo fun awon akeko yen Nelfon awon atunse ojuna to je gbajugbaja won ni lara ni Lagos Calabar Coastal Highway ti won se Sokoto Badagry na ti won se lowo won ni gbogbo awon eto ti won se yo mu agbelaruge ba eto ora je orilede wa Nigeria ati bo se je pe apopo so orilede wa Nigeria o tun ru gogo si alaga ijoba ibile apapa igonmu ohun o wa gborin fun isejoba to nlo lowo ibo se fun anfani olopo yaturu sile fun awon orilede wa Nigeria lati le ma rowo pola tohun te nu eni alaga ijoba ibile ejigbe OCDA Aretha Oid Adebayo.

0: si mi de lorin esi mi de lorin ilorin afoja esi mi de lorin ilorin laare o ilu to jin si lo to sumo alejo na o ge bi awon ebi ologbe eti amosi emi atele ni ilorin alaji ahmed bolakale sulu gambari won ma se so di mo ni aro ti toni o latare kini won ni awon ebi ma ni won wora won lo si ile ejo tele o latari aigbora eniye lori ebi ti ologbe fi sile papa bi dukia kan ti won pe ni Mashco property to nbe ni ilu Ilorin won ni agba ki wa loja kori omo tutu wo bori omo tutu ba ti wo agba ti di agba osika ni o won ni awon agba agba ni ilu Ilorin bi balogun alanamu of Ilorin Emirate iye omowe Usman Abubakar Akobi Jos won ni won ba won da si o bakan na ni ati ri honorable justice S.O. Mohammed to je former grand cadi ti ilu Kwara State to je pe awon na ba won da si won ni won si yanju oro yi pelu sharia ti alqurani ni won fi yanju e fun won pe oro alqurani oro ba se npin ogun o ti wa nbe o won ni won ti ba won pin ogun Mashco property ni to be nu bi to je pe o dun mo gbogbo awon mo ninu awon mo wa dupe lowo balogun anana mu ti lu Ilorin ba kan ni won dupe lowo grand cadi o wa ni awon duki ase ipo ti emi azulu gambari file alabi opo pe e ma je o si e ma je o ye o e ba won yanju awon ogun to kun na be se ba won yanju ele sugbo Mashco property bayi onikaluku ti gba eto e lori ogun ohun gege bi okan ninu won Billy Kiss tinu ola gambari omo alabi opo bo se so dimo laaro to ni
1: koko oluwe royin te si waju laaro inu we royin the punch laaro ndije dupo are labe egbe oselu Nigeria Democratic Congress alagba Peter Obi omo atin ke si ijoba won so dimo pe se ri to isoro eto abo to nkojo ilede wa Nigeria won ni pon wa oro kan fi sada lori e o won so dimo pe se ri gbogbo awon to wa ni ibuba ogun lende won so dimo pe ki won je ki won ri pe won se gbogbo eto lati gbogbo won pada won lo si odo molebi won obi soro yi lanode yi nigbati won so lori awon to wa ni ibuba ogun lende to wa ni ipinle sakoto awon ni won tin so dimo won ni bi igbe aye ti won gbe nbe won ni ki se igbe aye to je to ye ki omo eniyan ma gbe bi pe won ko ku won jo si ibi kan gbogbo wa se sinsin lagbegbegbe won ni ko ye ko ri be o won ni ijoba apapo e tete mulele o lori won tin so dimo won ni bi igbe aye ti won gbe nbe igbe aye to je to ye ki omo eniyan ma gbe bi pe won ko ku won jo si gbogbo wa se sinsin lagbegbegbe won ni ko ye ko ri be o won ni e tete mulele o lori eto abo to me gbogbo awon to wa ni ogun le teko loro won da sibe won sa so sa nlo sa wa nbe won ri kan se kan won ni tete wa woro ko fi sada lori ebi en to je gomina ipinle Anambra tele to si je ondije dupo labe egbe oselu NDP se so di mo nu we royin the punch laaro yi
0: ko nu we re na lo nte si waju ninu we re je lipo so jade laaro mi won ni ta ba le ewure to ba ko giri o ma le bu ni je o eba ti awon egbe kan ti won pe ni kwakwa si amuve Thomas so fun ipinle Kano lori awon igbese ti ijoba ipinle Kano ti won gbe won ni ijoba ipinle Kano e ti n deru ba won ju e ti n seru ba won awon ojo ni ilu ni eye ma deru ba won mo eye ma dumo huru huru mo won mo ipe ti lo de tori pe a wa sinu egbe kan na ko ni ipinle Kano ko ma dumo huru huru mo won won ni orisirisi won ifi aje ni na ni ijoba ipinle Kano lo n se si awon ko akwa si amet tori pe wo ojo si mo won ni ara wa ti tele tele o ko lo to dara po bi APC lati wa to wa dara po mo egbe oselu APC be na lo ye pe si deye si awon ko akwa si amuvet o je be to je alukoro fun akwa akwa si amuvet yi omowe Habib Salemu abe bo se mo o ni e wo eyin ajo Amnesty International e jo e bo wa da si o bo se fowo si ko fi mu awon omo egbe awon akwa akwa si amuvet ti won ti won ma ti mole bo se lu awon mi ni lu bara o ni e wo enikan la fi wa ibaje fun o pe ko se to pe won gbe wa to ni ipinle Kano to ba ya ti won o ba fowo ti bi to won gbe o se se kawon yiju

de Nigeria ninu ko re Nigeria o ya gba ruko tutun Nigeria ko di nla yo da po Nigeria Olorun yo si sori Nigeria di ti e eyan ni muwa o ebi o ni pa wa orile de Nigeria o ni sala to dara e dapun e ba nsami mo ni orile de Nigeria orile de baba temi ni ade oluwa de folani okun ade wura ati fadaka golu ora ohun mere mere ohun alumoni orile de Nigeria koni gbe koni ni sonu nipa mo da ladura gbogbo eyo mo Nigeria da ko ba mi shadow Nigeria o ni ri binu olorun ko ba oro aje olorun o ni binu orile de Nigeria da ko ba mi shami o Nigeria lati oyin lo bere si ni serere kirere ko le ba ba orilede Nigeria lati oni lo orilede Nigeria o ya gba egbegan ko bere si ni serere loruko Jesu Christi oluwa wa awa mo orilede Nigeria atawa orilede wa lati lo a o bere si ni serere a o jeje ora je opo a o ni je owo Nigeria mo fi ogun eyan bu lori Nigeria mo gba ladura fun awon lori orile Nigeria bere lati odo arewa Asiwaju Bola Ahmed TCFR ati aya won asofin senator Olumemi Tinubu CON ti won je obirin kaakiri orile de Nigeria First Lady Federal Republic of Nigeria lati oni lo e mo mo se lati oni lo emi sise ko jade ninu yo emi sise sise ko ni wonu yin ni sise o lati oni lo o ya igba agbara olufin se aseyori President Bola Ahmed Tinubu lati oni lo Olorun wa ma oro yin lowo lati ma se aseyori lati ma se aseyori lori orile de Nigeria gbogbo eyin go popota gbogbo minister gbogbo senate house of red members house of assembly also commissioner sa ssa permanent secretary alaga council wa awon asoju wa councilor si mo mo se emi aseyori emi aseyege emi olorun ti o je ke ma se aseyege yo worun gbogbo yin latoni lo eje ajo ki orilede Nigeria orilede baba tori pe omo ale ni fowo si ju ele baba re o Nigeria orilede wa ni o bo ba sa lo America bo sa lo second citizen ni o koda ko ni ju green passport lo mo ni green passport red passport ko ni ju koda ko gba citizenship orilede yen lo to ba ti lo wadi re won ni citizen ni o pe omo olu ni o amo omo olu ipe keji ibe yen won ti so to orilede baba re fun o orilede baba wa ni Nigeria ko gboro baje Nigeria o ni rogun ibanuje Nigeria se o ni bajaru Nigeria o ni baje mo gba ladura le Nigeria o ni ri binu Olorun Nigeria o ni wa sope baba ka bo bono se ri ile ise bond 92.9 Olade Oluwa de Ade Mr Pilot mo si ki wa pe aku orire o aka bo sinu osu kewa odun 2026 ojo kini re ojo bo Thursday osu kewa egba odun le merindinlogbon a eku orire o opo lo ti lo opo lo ti ku opo lo ti ba osu keso lo aimoye ti o lo nka lo ti bodun lo Olorun dai mi ati esi Olorun e se o wa gba ladura fun e lati osu kini jale odun yi o ni rogun ekun iwo to ngbo mi o ni rogun ofo aso tele ni o pe ninu osu kewa odun 2026 jale odun yi ati titi lai lai aye re gbogbo to ba fowo baba yi ni o ma ja si eri o ma gori eri fun eni iwo to ngbo mi mo gba ladura mo so aso tele osu ayo ni ki o si ko je fun e lo sori eto bona o se ri apa keji pelu omo oluwa ade folarin okun ade Mr Pilot omo nigeria ni to to ni omo nigeria tokan tokan ni mi be ni omo orile ede nigeria ni mo layo lati so kakiri agbalaye eje n lu asko yi loruko awon alase ile yi be latodo mama wa omo babirin ade nike adegoke

0: Ilé-iṣẹ́ bond 92.9 081 810 9290. Hello.
1: Salaam aleikum.
0: Wa aleikum salaam sir.
1: Ọ̀làjú òdòdó ọ̀làdàwò yẹn.
0: Kan ìtura. Nǹkan òmìnira tẹ́ fẹ́ lọ́dọ̀ ìjọba lónìí àyájọ́ òmìnira.
1: Láti wọ́n dọ́là sí bọ́tọ̀ fún ṣe.
0: Yes sir.
1: Títí lọ dé ìsọ̀rọ̀ road. Sọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ rárá.
0: Ami e fokan itura ma de babe ta gbo Olorun e ma gba ominira nbe la gbo Olorun e gbo
1: da
0: nkan itura wa la nbere lowo ijoba nkan itura ni asiko itura ni ayajo ominira orilede Nigeria ara o si tu la gbo Olorun. Hello.
2: Hello.
0: Radio ni mo so fun radio ro ba ti to ba tin da mi lamu emi o ni gba pe mo mi o ni gba oro oga ko lele e dakun e radio yin lole ni o si pataki yen. Hello.
3: E ta sa
0: oruko mi wa
3: oruko mi ni soje tu lati bo fo oluko
0: kini kan mi ni te fe lati odo ijoba
3: oruko mi ate mi fe e ba wa bawo ni lo surprise lati wa kole lati gbo wa gbe
0: la nbo la dugbo yen lenkan
3: traffic crisis ni koko oruko na npa won be
0: ni mo se
3: lo
0: gbo mo fo ni ma fo luku
3: beni
0: sir ile yen wa ile okibiti ile yen wa fun yin ni
3: o ti pọju o pọju be ka jade bayi adugo ko ita ka
0: ni e fo kan bale se gbo
3: se baba
0: e fo kan bale se gbo ara tuwa a ni re nira lagbo Olorun se ri pe awon yan tin bere ebu ominira loni ojo ominira orilede Nigeria. Hello.
2: Hello.
0: Radio yen se pa ni abe kin ko ti eke pe pada.
2: Hello.
0: Se radio yen abi kin ko ti eke pe pada.
2: Ah, won ti pa.
0: Pesa kile bu ominira te fe latodo ijoba orilede Nigeria.
2: Lati ko lati soro. Awon to jamu. Don go. Pa ijoba ko ba se do won.
0: Awon to weru lawon bo.
2: Ni lati ona to ja ni adokta wa seko. Ifo de ti soro.
0: Ifo le ti lati ifo wa seko awon kon be to ma gbo weru to ni eyan loko lara.
2: Ọlọ́kọ̀
0: yìí mo jẹ́ kí iṣẹ́ ẹ̀rọ ní ẹ̀dẹ̀ sí ọlọ́kọ̀ ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ ní iṣẹ́ bẹ̀ ti nílá ẹ̀dẹ̀ pọ̀jù. Ọ̀dà sà, ẹ̀ṣẹ́. Ọ̀dà sà, ẹ̀ṣẹ́. Ọ̀dà sà, ẹ̀ṣẹ́. Ọ̀dà sà, ẹ̀ṣẹ́. Ọ̀dà sà, ẹ̀ṣẹ́. Ọ̀dà Yaro lati Ajegunle apapa awon ni alase atoludari Arike Oil and Gas bi ba ko won ni ya onise mi ye mi tori pe ebenu ba je oju ati mu ti gberun si lodo won orise eju ma bun ko ni je ku je ni emi sa pilot mu be mi mo re won ni oni lojo bi Alaja Aseata Yaro lati Ajegunle apapa e se opopolopo odun lati e ba gbo ti mu nkin oga wa patapata leka igbohun safefe HOD programs bond 92 don't understand director programs latifaz oroluwa ognike anu ni pe ese opopolopo odun laye Alaja Aseata Yaro igba odun kan ni o bakan na ni Wahab Ogunji olori odo egbeda akereje bu sasa won kin ki ore awon ti Olaide Oladeebo ti wa imo se okadigbo okadigbo ba gigi philanthropist fun rai oni lojo bi okadigbo okadigbo ese opopolopo yo te ba gbo ti mo kin yo radio latori eto ya na kin yo Mr Pilot na kin yo to pe agro ni kin yo amo Alaji Wahab Ogunji olori odo egbeda akereje bu sasa ti won je 5 and 6 ni ilu agege omo agege pataki ni won ni kin omo awori pataki ni ki comrade Olaide Oladeebo okadigbo ti gbo imo si philanthropist agege ti won je SSC si iyaloja fe Tinubu Ojo oni lojo bi Aboki Ahmed lojota Aboki Ahmed lojota o je eyan wa amo en to ni kin ki won 5 and 6 won Alhaji Muslim Babatunde Badu finance of the finance Alhaji Tojo lo kin ki eyan awon Aboki Ahmed lojota Aboki Ahmed e so popo dun laye ati laye yin o mi o si nigba wi pe oni ni ojo bi agba pedepede mo mo pe won ni federal broadcaster ta go do won sere won ti mu won ti deni po repete ti olohun ka won ti mu nu opopolopo awon eyan dun lalon eyin o ni ri banu je e ku riri ojo bi yin oni oga wa alagba Olabisi Alabi ile ti ofe gbogbo bi ogoji odun seyin le tin ri Olabisi Alabi ile ti ofe lori amu ma oran che ran ja ye ti atijo ti munu wa ni o si gbiyanju inu mi adun ayo mi

lati en ti 7 lodun na lohun eh eh le legend bo un lo lotu mi so ero oluwa gran kini fa je ero loto yen olabisa to be na e ja toju e n te ba le tari bo ti je kadi egberun kan naira eh eh inu mi adun de ka 7 lodun na lohun eh eh ni fa je le legend bo un lotu mi so ero oluwa gran kini fa je ero loto yen olabisa lati ri to be na e ja toju e n te ba le tari bo ti je kadi egberun naira eh eh inu mi adun o te je kadi egberun e sumele to e ja kunle e ja munu re dun e wa sa goshi opolopo dun laye ati laye re o olojo bi oni agbake ni asiwaju pedepede ni alagba olabisi alabi le fe be ba lo gbadun laye ini ni ke fi ategbe ati pele sentenu ke pe o mama wa ni sojo bi loni e ko ni ojo bi yin oni mama wa mama alaja awulat oyin lomo ben cash iya oloye pupo awon ni iya lode igbagura awon tun ni iya lode igba diamond sister yeye me show of shashala ni won labe baba wa israel majesty oba baba tun de akun bi ogun ron bi akilo kini onisasa ati bu sasa alaja awulat oyin lomo ben cash ina tun ni yeye oge ilu agege ma loye pupo ke tunbo pe o ke gun lemi e o tun awon omo omo yin pe o e je won omo omo lagbara eledumare igbadun won ni fun yin o alaja awulat oyin lomo ben cash AK Alaja Ben Cash, happy birthday to you, ma. Shopolopo odun laye o. Ah, loruko Alaja Fisa Eledie ni Alaji Shivu Abogunji, Chief Oloruyo Debeda, je gbogbo ilu Sasa ati aya won Yeye, Chief Mrs. Fausia, Orelope Ogunji, Yeye Akereje ti ilu Sasa. Won ara ilu Isolo Mushin, pataki lo oju oye, lo si gbogbo sere ati gbogbo Eko, ku ara fera ku ti Baba Alado. Won si ran ale ti pe eto Fridaus Baba Alado yo waye ni ojo Saturday ogen otunla pe awon kibo molebi Baba Alado oko afera ku baba won pe baba ma da o ta lo ki won Alaja Afi Sara Elediye ati Wahab Ogunji Egbeda olori odo Egbeda Akeje Sasa ati Yeye Sia ori lo pe Ogunji Yeye Akeje ti ilu Sasa won ki won e ku pale mojo bi yan la Princess Mulikat Biola Akiolu Olorun ni nbe to ba dola kinda omo oba ni won Princess Mulikat Abiola Akiolu Olorun ni nbe e bale mojo bi yan la e se opolopo odun ayo layo awon ara ayetle lafen wa e won ni ka ba obere kun mi ni rata won lowo kongila to se ona ko won ni ka kon sara si kongila o ti wa gbe pato sideboard o ti ri lana inu wa dun ayo wa kun Olorun ma je mi jora yin loju amo awon omo yin ti won sise ni site okuta iyanrin oju popo won ko si won wa mu omi to wa ni bi egbe yen won wa tari e saarin titi o wa da sun e ba kere ko sile ni pe tawon yen marun lati lole ati lati jade lana ni ona aye toro lati le te nse yato si pa nbe yin pe ona yi e dakun e ba wa se ton ni o a fe gbo pe se won ba won fun lowo be ba nilo kankan e so fun ile se bond fm a kun si joba ipinle ogun amo ejo e fi ona won yin o ma gba lona to se chekini to se yin mo e dakun to olohun olohun ojo ti lo lori eto aki gbogbo eyin molebi apata pe eku ominira ojo toni ashi opolopo oru e laye Nigeria at 66 ojo ayo lojo ni je kun jojo ba nje fun wa asikabo si lati fa to oluwa gunake lo lo tutu adi oluwa di falarin kan loruko temi abolo oluwa o si jeje Nigeria si ma dun

0: Ajilaro wani. God save America. God bless America. Awano ejeki amas. God save Nigeria. Bi abashenji. Oluwa yosi bless uwa. Oluwa buna ike loru kotemi. Abe, bale nume kosode tu.
1: Wani adura oso adu epe lo. Tonikwe obi kekere teri ya kinshe gbe okuta. Bu ati feti wagbo. Amo wala sheti edumare. Abi odu folon shorupo.
0: Koko nu wero yin te si waju la roto ni wero yin di ne no wa ni waju mi bi o se je pe an se popo sise odun merin ni adorin eleyi ti ati gbominira ni orilede wa Nigeria obirin ni orilede yi iya wa olure mi tinubu won ma tin pe gbogbo omo orilede wa Nigeria o ti won ni awon kiyin awon kiyan awon kuwa ki orire fun ti ominira yi won wa so ninu oro won la roto ni pe ki a mu ife o dipo pe ki a pera wa yele yele won ni a mu alafia dipo pe ki a ma bara wa ja ija aju won ni ki a ni ireti o wi pe o somo oloku be ni a ni pelu oku re bi orilede wa Nigeria bi o se npe omo odun merinde ni adorin won no atejise eleyi ti won fi lede sowo amugbalegbo pataki won won ni pe bi a se sodun orilede wa Nigeria yi ki a rira wa gege bi enikan ka ma so ipe enikan ibo enikan abusa abi yoruba ni enikan won ni je ki a won nigba ti a ba rira gege bi eyokan yi pe how dey feel so wopo lati ri pe alaafia orilede wa Nigeria ogbe leke pe ati pe ajose eleyi to jile dudu ari gbogbo wa bakan na ni ya na tesiwaju won so yi pe won fun wa ni aye lati ri oni lati ri pe ise oluwa won ni pe opo lajo bere odun yi o so yi pe won si lai lati ri ominira mi won ni gbogbo eleyi o tope o to ayo won ko lomo erebe sugbon koko lanka
1: koko nu were na lo tesiwaju won rodu aga ilu ti o salaru oga ni gbogbo won ni ara ti an to je alaga ijoba ibile Ikorodu Iyemoba Adedayo Ladega to ma fi ki gbogbo awon olugbe Ikorodu ati gbogbo omolede wa Nigeria lapapo ku odun ku yedu fun ti oda ile wa olodun merid ni adorin 666 independence anniversary nigba to nsoro won ni ta ba wo dada ipe iku wa ajo kunyo awe wa ajo gba Nigeria ni won ni opolopo awon ipenija lo ti koju wa ni ole to je pe pelu ifayaro pelu isokan abori e weti ede abori e o won ni civil war ita mo si ogun abele o di koju e abori e na ni won ni koda gan wahala June 12 wa abori e na ni won ni ko si ipenija kan ta ni bori tira wa ni osusu owo won ni omina ta gba yi o ro wa leti re wa pe onikaluku wa agbodo sa ipa wa ninu isokan alaafia itesiwaju ati idagbasoke orilede wa Nigeria o won ba ibile Ikorodu won la won si ngbiyanju lati di pe igba igbawo eyan ati idagbasoke agbegbe Ikorodu o ja won logo won ni bere osu tutun loni ta tu be irin ajo odun tutun won ni ireti otu yo je ti wa alaafia ilera pipa ti orisisi anfani yo je ti gbogbo olugbe orilede wa Nigeria pe a ma gba si ninu okun ati ninu oro gege to je alaga ijo ibile Ikorodu Honorable Prince Adedayo Ladega bo se ki gbogbo mo orilede ati olugbe agbogbo won Ikorodu ku odun
0: koko royin tesiwaju ninu we royin the nation eleyi to jade laaro are Bola Ahmed orilede wa Nigeria won ma ti lanu won soro o lanu o to lorin awoko si won lenu o ni baba nkorin odun Ikore odun Ikore de baba o tin so di mimo laaro to ni pe orilede wa Nigeria o ma ti de bo e o ninu awon reforms orisirisi eleyi ti awon gbe dani atunse lori eto oro aje ti awon gbe dani won lo ti de bus to won ni bayi asiko ikore la wa ni orilede wa Nigeria o ma je mudumudu gbogbo to je pe ati jiya fun lati bi odun ta eleyi to je pe awon tin se atunse kan abi omi are Ahmed Tinubu ninu oro ayeye ojo ominira comes ba awon orilede wa Nigeria soro baba na so ipe eleju onu ola won ti tari siwaju tawon kokon se o ipe that ni se atunse orisirisi papa si oro aje wa ni orilede wa Nigeria won ni ni bayi ti iyen ti awon ti bori gbogbo won ni nkan to kan fun omo orilede Nigeria ni lati bere si ni je mudumudu awon enira eleyi ti ati faragba tele tele nipa pipese ise fun awon ti ko ni ise lowo ati pipese igbe aye to je pe o lo le pope iyen lower living cost fun awon eyan bakan na ni won so pe awon ti won pese ohun elo ni orilede wa Nigeria awon ohun ti won fi pese e awon ori pe o lo awon won lo lori e o lo sile pepepe bakan na ni won so pe awon ile ise nla nla oni ise ti okere ti otobi atawon kekeke won ni gbogbo won onu odo je

0: anywhere in Tessuaju Latilisha, Bond FM 92.9. Aku popo shishi odo ominira, like baro long ominira wako nidi inira. Iwe ro indi, desho honi moshiwa la roto niyo, baba labuja. Iye ye son wike omate la no soro la roto niyo. Iye ni, ah no deyi. Olontari oro no sita oti baba no sin for work baya. Toni egwe nye nyaya, to mu for work baya no ni kin shigun. Ipe kini, latari kini, baba no ni, omoko we fi ipo, omosile. Ti are bola me bakuno. Ti won jawe olubori ninu eto idibo are gbogbogbo ti nbo ni odun 2027 ni ilu Abuja ati ni ipinle Rivers baba iso ipe ti are o ba ti jawe olubori ni ilu Abuja ati ipinle Rivers ohun o kowe fi ipo ohun sile won ni baba na soro ni anode yi nigba se ye pe o nba awon ogagalaja ninu awon akose mose apo mechanics and trader association ni ilu Abuja won ni minister na o na lo so di mimo ipe ohun o gbe leri ohun si fi si orun ohun ipe bi are bi won ba ti kuna ti won jawe olubori ni ipinle mejeji ipe ohun ni ke buso ohun ni ke bi o de bi oro baba na o so di mimo ipe nigba ti are to ba kuna ni Abuja ati ni ipinle Rivers ki wa lohun wa nbe fun ki lohun ja soju fun oni idire to bi je ipe ohun o kowe fi ipo ohun sile ni ojo 17 osu kini odun 2027 ni ojo keji ti won ba dibu tun wipe o salaye pe bi ohun o ba le jese ti won fi ron aje ipe ohun o mo nkan to ohun se niyan o so ohun ko we fi sele bi are ba ti kuna ti won o jawe bori ni ilu Abuja ati ni ipinle Rivers
1: koko nu were na lo nte siwaju awon agbalagba lowo bo won ni laarin ajo awon loba loba o na ni won ti yo ijoba o o ma ni oro ti alailu oba riliwanu baba tude are mo solale atolidi first olo eko baba fuad above lagos cfr won so di mo ni aro ti toni o won ni sheri ta ba so nipa ominira orilede wa nigeria won ni ijoba apapo won se gudugudu meje ohun yaya mefa bako na ni awon loba loba won o gbeyin o won ni inu ominira yi agboro oro ti pa ti awon loba loba ko won ni nana olomu isekiri awon to jija fun ominira oba laye ni won je o jaja ati opogo pe oba laye na ni won je o ba won ti bini pe oba oba alaye na ni won je o won ni se wa ri a le gbagbe awon olowo eko ti won ti lo oba isugba bi eleko won na won na wa lara awon to jija ominira o won ni se ri October 4th o ni ipa pataki ni ilu Eko yi won ni ojo na gangan October 4th ni odun 1960 o na ni won si iga idugoro ti won tun ko won la to wa ba won si ngba na ni en to je olotu ijoba orilede Tafabalewa at en to je minister koko fun oro abo minister of defense Muhammad Ribadu o pe nigba na ni won si lohun won ni awon oba to tin je ngba na ni se ni won tun afi iga idugoro se won ni oba Deniji Adile won tun se dada oba Deyinka Oyekan keji won tun se dada bako na ni olo Eko baba fuwa to nbe lori te bayi pe awon na tun se dada won ni ona merin le logbon o na lo wo iga idugoro afen to ba fi be han won ni 15th century na ni ile nla iga idugoro lo ti wa o wa ki gbogbo mo lede wa pe aku odun aku iyedun won ro ijoba o pe e da agbara pada awon loba loba papa lori bi won se nseto pe I see agbara ati oro aje lo je ki awon oba mi ma ta si agere se awon nkan to ye ki ti o ye ki won ma se ti won fi nse ipe lati jo awon oja oba loni o bi oja oluwole oba oluwole lo da sile be ba tun lo si ilu egba oja oba da oko oba lake na lo dale be ba de badan oja ba oba na lo dale popo awon nkan bayi na ni won fi nse eto ilu ti ilu fi ro to fi ndun to fi ngun gege bi alailu oba orilan baba tude are mo solale akiolu bo se so dimo ni aro titoni
0: koko tesi waju lati le se bond fm 92.9 ope pataki lowo iya baba egba aburo to je pe ti ba je ajeyu ati ajeseku koko nu weroyin laaro toni gbogbo nkan teyin na joko ti gege bi okowo yin e ma ni gbere tiju adupe lowo olotuwa laaro titoni tope meme sunu oshoshun lai gbagbe tope agoro olowo botini wa ni aro toni ati pilot omo ni moto adupe bi odun folon so mo kio kio latale ana lagbaro lo ati se de bi ere koni e koni baje especially wa ki bi odun ati ganias ashiru eku gudugudu meje ya mefa ti koko akoko lagbaro olohun ani daran Bodashina mo ki o ki o lagbara Olorun olooto ti wa pelu e ko ni pada leyin
1: Allahumma amin
0: oga wa alagba fatile lagbara Olorun ikokun oni sonu nu gbogbo wa mo yin lowo ikokun nu wa oni sonu mo yin lowo oja ti iya wa ya beta ti won fi npo wa ko ni jabo lai lai adupe e seun omoba adegoke adenike wura ola gbogbo eyin loba loba ti e tin sugba wa gbogbo yin la ki o adenikan si lagbara Olorun oja te fi npo wa ko ni bo eruke adi okini lowo yin ore Oluwa Ogunlaike loruko temi mo ki gbogbo ara ile aku odun ominira ini ominira toto oni yo je fun wa
1: ba se lo laaro toni yaloja general abileko folasade tinubu ojo won ki gbogbo mo orilede ati gbogbo loja pata pe aku ti ayajo ominira won ni apamo owo atajere oja bakan na ni oni ni ojo bi Olaiwola Sadu Moruf Alaji Olaiwola Sadu Moruf major ni musin e se opo odun laye ati ni ayere bakan na ni anki mama wa mama dada a ma ranti aku semo alaja asha tayaro lati ilu ajegule apapa ti won je alasha ati oludari arike oil and gas igba odun odun kan ni fun yo
0: happy birthday
1: ko lo ko ma ku o kigi ogbere ma faya ka le ma jo gba tete gba tete alaja e ni ku o ka le ma ri aku semo ni gugugba bakan na ni panika ki alaji ganiu Ajibola Owodu ni teje Shama Ojoku Lagos chapter oga wa alagba bi odun ilugbaju ati omo to mo kolo na lo ni ki ati Olaode ni ojo bi Dickness MO ipin laye ola ni ojo bi iya beji ni Fisher Street ni agbegbe Simen Madam Dickness MO ipin laye e pa ojo bi to gbode ola ni ojo bi mama igbodun odun kan ni
0: e se opo odun laye gugu oyin olojo
1: e je n ki daddy temi na Aishif Nuruddin Akiumi onile baale ojodu apena moko lucky igbodun
0: odun kan ni o
1: e se 10 30 siwa abi odun fona so lo
2: Band FM

0: kude di asiko yi o gbogbo ti to ngbo mi emi omo yin ore yin sola egbe rongbe ti mo je alase atoludare ileise bex among communication ileise to nta oju lowo ero banisoro lori situation awon bi techno infinix aite samsung ati bebe lo amo iyen kan lo gbe wa wa eje fasiko yi kokko dupe lowo gbogbo awon ni bara wa awon to ti ba wa ra orisirisi se phone wa o jabo ko fo ni omo na bansi ni abi v40 abi v45 gbogbo to ti ba wa ra ese o ese gan e ni mosare omo e ni nokan ton ke to ri mi o ehe ati wa gbe tutun kan de o e mo pe ti ba ti daru ko mi lekun rere be tutun ti wole wa niyan ati gbe radio solar radio wole solar radio to ni inverter je pe o da fun gbogbo awon baba mama to ni fe si radio o enikeni to ba ti je pe ma gbo radio o wa fe wa gbo radio je pe oni ku ina wa ina si o sola ni radio yin e ki to so ye ti radio yin je ba mi kero ba ni soro ile 090 23 23 4955 ero ba ni soro ye e ba mi kole o e le so pe e ba mi send radio ye o radio to je solar radio television ji phone mi solar radio yi o ni ina marun e ma won bulb energy saver yen meta e fi kon si yara e fi kon si parlor e fi kon si kitchen se wa ri ina meji yoku ki to soro lipa e e ba mi tuko ero ba ni soro yi sile 090 23 23 4955 ero bani soro ye wa WhatsApp so ina meji yoku e mo ala ina kan ninu ina marun yi ikan je street light e ma won street light to ma mole te pe te ba ton si gbogbo ayika yin a okuku parada ni iyen wa nbe ikan to wa lori e to je pe iyen ma ri bi ta o le ri bi 3 km e bi na won lode baba mi to ma gbe sori yen a radio ina lo wa ki o pe o tu wa ni solar panel boya no wa ina si o the radio ida fun awon to ba n gbe li igberiko mo lo wa libi ti o si na ko de wa won ju ejo elo la n pe radio ta so pa yi to le television ji phone toju mo ba ti mo ko kododo ki orun na gidi toju mo ba ti mo television ji phone o to sibe o gbogbo eni ba ti ra solar radio lo ma gba rechargeable table fan lo fe 090 23 23 4955 solar radio ta so ro pa 55,000 naira pere ni 55,000 naira ni solar radio ta so ro pa yi fun gbogbo eni ti o ba ni fe si a le ba yin mu wa sibi kibi ti e ba wa ogun state ni lagos state ni ofe la ma ba yin mu wa amo na won bi kokan logun state te ma ni lati so owo to ba je ma ba yin mu wa te ni fi se ofe oni solar oni inverter oni bulb marun ele fe wo bo se ri e ba so lori ero ba ni soro yi boya e fe wo lori WhatsApp ni 090 23 23 4955 55,000 naira ni pere o si fun so die die o so ile ise wa wa ni Ilukorodu Bex Among Communication to wa ni Ilukorodu lanti keni bus stop ni Ilukorodu te ba nbo lati my 12 Yanowo eja ni fe bole le anti keni wa ni te ba koja ogolonto te ba se ja yin bole e wo odo wa
1: aku te di asiko yi gbogbo bi ti ategun eto yi fe de oruko mi na ko o ti gbogbo aye ma si baba agbo ora olotu sara isa ni wa ya re da ese le ati mo lowo lofisi wa si tesi wa ju tori pe ebe po pin ka fojo pe ti do ojo perete na la fi pin eduwa lori awon ogun ti le ese wa jade odun ni wa bibi ka fi ewe ategbo se itoju fa wa mo eniyan ti olorun si fun wa se arun sara itale mi won tuto ati mo kodogun ati bere kodi jagba kaduro kamale duro ka bere kamale bere gbadun pajapaja wa paja paja ese ara kuku tai tai tabi ko da bi pe ko si eje ninu ese tabi bo gbara mo si baba gbora laye atijo a baba wa lo ti na ra pa be ni o ilarun ese dudu ari sara ta so ro bayi a ma so kun ni be la ma se biri papa lo ti lo ka akiri papa ti lo ri si ri si ogun to ti fe so lo mi do ni segun be ni ko ri ona abayo ma so ire ti renu to ba de afo na jagun ti o ma je kogun ma sise lara re agbonu oru to wa nile ti awon baba wa ma fi koju gbogbo ti pa je isan isara lese kese to ba ti logbe ni akanwo ni o ma sise ninu agbo ara re opo ko le ri busa meji isara ma fa so ko ma ni wo ku wo ku ko ma te ko lo baba ti ko ma ri taje tade be ni to fe subu tabi ke lo ri die ko ma wa ibi ti o fi dile awon sara yi o ti se lo mi ide arupo osan gaga ijo fun ya bayi ko ma bo lati wa je afani ose lera ti lo lowo lowo ni number 13 Akinwale Street off the Mosalako ogba Boston ogba ikeja rugo Eko bi lati ago mejo aro dago mefa aro le lojojumo o si le fe pe mi 08037933808 you do do ibara adiriro oloko ni ti elo mi tabi isara fifa so iwo na ma bo ko wa ta fani agba ti san oloko ni sirisi ni wa pa isan isara won yi awon mi ape lawo ka sagun sagun tabi la kuregbe ti isan isara yi ba lagbara tan o le fa telese didun kikan tabi rase rase tabi airo orusun ti o ti wa fa ori fifa abadi fun elo mi tabi ko ma re eyan lati nu ara tita ara jijaje ikeyin kaakiri agbara elomi apaka ese kanita elomi ti a pe ni awon raparose tabi awon atagun atagun buruku ko ni fe luwa o eja moju tora wa tori deede o lawon kini ma n bere ti e ba de a o se ayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o ma so ibi tawon ato woyi nigan si ninu agbo ara re ara wa kan ti ma n fa arun sara ni teniyan ma to latoju ti o ma to sere sere tabi ko ma to tito e ma jade daadaa ta mo si iseto bẹẹni yẹn ba ni arun to suga a ma sakoba fun isara bẹẹni bẹẹni yẹn ba ni arun oko ato si ọjọ to ti pẹ a ma sakoba fun isara bakan naa ẹni ti o ni ifupa giga a ma sakoba fun isara ti o ma fa ki e ti ma pariwo tabi ki ẹgbẹ ara kan ma ro tabi ko wuwo ti isara iba lagbara ta o le ko ba irire eniyan ọlọrun ko ni gba odi ọsan lọwọ wa bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye tabi ẹlomi ọrin to sunmọ ko ni ri to jinlẹ si to ba ri to jinlẹ si ko ni ri nkan to sunmọ isara yi oni ti n la aye to fi wa lọ ko ba oju isan ni waya ti ọlọrun fi so gbogbo

galese wa kule nu te lo to etia airways 2009 ojo kini osu kewa e gba odun o le merin di logbon e mo gba mi o sa se belenge o sa se belenge o ma ti so laro toni o oni ewo e galo oro to so fu osime oro omuge baba to ma de fi galatasare sile lo darapo mo iko mi iko lo no darapo mo ti o sa se odewenge to tu wa so pe you are foolish emi ko ni ba wi o lojo independence orilede nigeria in ojo ni galo lo nba wi e ku lero iroyin ma so fun yin laipe lajina ese ti wi friend inidi to ni owo ni kopa o laarin ifeso ti olore dore laarin orilede nigeria ati russia in le kopa o ete to lowo ni kopa se ri pe oro ta so fun yin o dabi igba to pe o tin se ki nse o igi nkan kan sele ninu iko super eagles lori gbagba bon 92.9 ewo oro n be mi ifeso ti olore dore iko na agba bolu orilede russia ati akonu mo gba won anon tin so bayi o won ni iko super eagles ah won ko ni wala o ejo iko super eagles ten wo yi se lo to ni ti won le yo iko orilede russia lenu abi enu laso on ni won le lori gbagba bon 92.9 eje mu polowo kan polowo ja kan tabi meji ti ba ma pada de e pokan bale ma fun ni royin e iseli is also don so jare ni ta enu to ni ori papa ta su gbo pelu kini bi sa o ara kan to kopa iko super eagles e gbo e mo ni la ni o le nigeria oro nu abi so gbo gbo le ma gbo lori papa

ni awa ti eti n gbo wa bayi gbogbo lolufe ile ise wa ki omo Nigeria patapata ni pile Eko ati awon ipinle joye wa ka pe aku odun ni o awon kan lodun kini ni ojo kini osu kewa odun 2026 ayaje ojo ominira ile Nigeria ojo merin di laadorin 66 years ni a pe loni gbogbo awon omo Nigeria patapata ki olorun ko buku fun orilede oni adura ti wa lati bi o eyin ko eni pe nitori pe ninu alaafia oro ile yi oni ifokanbale ti wa wa ka gbadura fun alaafia Jerusalem bibeli so pe awon to fe o yo serere koju be lo adura fun alaafia ile yi o loje ta wa ati eyin ki se pe ka ma daruko enikan eyin o se gbe gbogbo omo Nigeria ka so pe olorun ko ma buku fun ile Nigeria ba de se gbadura eyin ta ni lokan ta de tin so lenu wa olorun wa je ki oro ati igbega ati fokobale lu iko je ti gbogbo wa o se je ni e je ka so be lati le se bond fm like 2 does na adura ati wa ni e la ro yi fun ile Nigeria awa pa 66 na ma 67 la ma 100 yo awa ko la no awa lo ni awa ko lola e je aso ni daada ko le so n pa ti wa pe a se won ti a le se e se to ba si di ago meson abo a lo sinu eto alaye baba oro kani asbelu ashiru ti wa nkale pelu awon legbe mi toku ti ajo wa nbi leyin lajo npa oko ta so pe aku odun eni o emi wa sope nkin te ba nile oni ka fi se o eh ni wo ba ka ma ko je aye wa nini temi to pa agoro akin we loruko mbo ki gbo ape aku odun baba mi olowo eko baba riri won osuwolale akiolu kabiyesi sa o alaye luwa a se polopo dun ase gbugbo olulufe wa oba wa Adeyemi Ajasala lodun wa nbi mu ki yin ati awon loba loba ati gbogbo orilede patapata ti a sodun leni ki Olorun fi okan gbogbo wa bale eje lo sori eto alaye baba oro bayi mo wa mi pelu olayin ki anigboya en to je ni kejimi ati awon elegbe wa toku eni a so wa o ese eje kasijeje gbogbo ta ba lo

0: adupe lowo olorun oba obo olore ana obo olore oni obo olore lojo gbugbu baba laanu to faanu e da wa si lorilede wa nigeria to faanu e da wa si ni igbese aye wa to ti je ka se pe kin re ki lori eto alaye baba oro loni leni tin se ojo kini osu kewa odun 2026 ojo ominira orilede wa nigeria leleyi atun ba ijoba orilede nigeria an ba won sajoyo an ba omo orilede wa nigeria sajoyo bi a se nse popo sise odun ominira loni lori eto alaye baba oro loruko atokun eto itemi je olootu ti olootu wa de atokun leni loruko Dr. Tunji Olalekan. Lemi gani at belo ashiru finki inka bo sori eto alaye baba oro loni bi ta ti ma fi ta ti ma tari ibere sin te ma dahun ibere papa julo awon eko te ti ko lori eto alaye baba oro sugbon ka to bere eto ni pere ka ko dupe lowo ati dupe lowo olorun baba ka wa dupe lowo awon to ye ko won je ki eto yi ke de ma gbohun wa dada lori eto alaye baba oro awo la pere awon to ye ko won ko wole eto yi awon ni a ma kokko ki lori eto to ri pa awon lo je ki e ma gbo wa ketekete lori eto alaye baba oro ka ko ki ile ise sustainable land solution so wa ni akin taylor close ni allen ni keja akin e seun adupe lori atileyin te se fun eto yi adupe lowo ile ise prestige paints adupe lowo awon na lori akitiyan won lori eto yi bi won se n ba wa kowo le eto yi adupe lowo yin lai gbagbe ile ise yoyo bitters aki eyin na aki ile ise belo to wa ni orita ikotuna aki yin o lori atileyin te se fun eto yi awon leyin to ba ti gba ibere lori eto yi won ni kaadi ipe bayi se ni won tari esi won awon to ba ye pe won gba ibere wa daada ni o ni alasa ati oludari ile ise belo ni won tari kaadi si atutu wa ni kale gege bi ise wa lori eto laaro toni sugbon ka to bere eto ni perewe je ka kokko lo si ile ise sustainable land solution ki a lo gbo nkan ti won ni fun wa ta ba parade atesi waju lori eto alaye baba oro eku kale
1: Sustainable Land Solution. Sugbon tori awon mi to je pe igba akoko re ta ma dara ko won wa lori eto yi lati gbo wa mo fe ke ba wa se alaye nipa ile ise sustainable land solution ati oju anu ti olorun gbe sustainable land solution kale lati ma se fun ogbo omo eda dari kun
2: e se gan ni sustainable land solution awa wa lati ba awon eyan to ni wahala to ni issue lori duki awon whatever the issue ko ba je anything te ba ti ni issue e le yoju si wa e jogun le ni won ba yin du le ni e si le ra ni e wa compensation ni nkan ki nkan to ba je to ba le je pe e fe ta property na e le yoju si wa a o ba yan ko le o sugbon ani awon developer ani surveyor ani engineer ani awon olopa ta jo nsise papo lati ri pe a ma resolve any issue to ba wa lori dukia e se gan ni
1: to ba ye pe eyan ba ni ile ise nsin ti ile ise un o da pe wa ni isoro boya awon kan ni won bere si dayan laamu pe ile ise un bi ti eyan ko si ko da abi ile ti eyan ko le ise un si awon lawon ni awon fe gba pada ti won bere si dayan laamu ko se le ba yan ise lori e
2: a le ba yan sise lori e ton ba ti wa yoju si wa ni office wa abi ton pe wa iwe kiwe ton ba ni lori ile wọn mu wa nkan ki nkan to ba ni wọn mu wa wọn ṣalaye ti won ṣugbọn awon na ma lo se wadi ti wa ta ba de se wadi ton a le fun won lamoran pe ibi bayi bayi bayi ni wahala wa o ni soro wa a sa le ba yin se a le ba yin se ta ba de le ba yin se a so fun yin tori ko n se gbogbo e na ni o se se de se
1: eni ti awon yen ba ni property to ba fe ta e le ba won se alagbata e nipa bi ba won wa eni ti yo ba won ra se e de so pe te ba fe ba sodo yin o ma gba form se en to ba fe ta property na o se ma gba form lodo yin ni
2: o ma gba form nitori pe a nla ti ni record pe won ti e wa sodo wa a ma n gbowo lati se wadi ta ba de se wadi ton bo ba se je afun won lamoran ton ba de fe ka se ma tesi waju a so fun won pe iye bayi lo ma na yin o ta ba de se a ma se yori lagbara olohun ti o ba de se se na tori kun se gbogbo e lo se se o kun se gbogbo e lo se se ti o ba se se ta ba ti se wadi ti wa a ma so fun won a ni je kon waste time won
1: e ma binu sa o kilo to je pe eyin lawyer gbogbo ro yin oju form form lo ngba gbogbo kilo sele form form tori be soro form nsin ko ma je pe ero tun ma ba won eyan se ki se pe boyo owo ta ma gba form ma po
2: eh fowo gba form o
1: eh
2: eh fowo gba form iwadi ta ma se investigation ta ma se toro ma na awa na lowo la ma ngbowo fun aye ta wa nsin form form na ni aye ta wa nsin eyan lati ni record gbogbo nkan ko le je pe o so bayi lawyer ni wa a lati le fi han pe not only po so bayi o so bayi proof e lele pe
1: e
2: rire o yes
1: e ba mi so address ileise sustainable solution le kan si
2: ileise wa wa ni number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja number 4B Akin Taylor Close off Bamishile Street off Allen Avenue Nikeja ero bani soro wa de je 090 487 22 415 090 487 22 415
1: ah wa e ba mi daruko yin fun awon ara
2: yemi oloye de lorukọ temi lati sustainable land solution
1: e se we ba mi ki gbogbo agbagba to wa
2: nbe o wa gbo o e se o ami e se

0: ago mewa sinu eku ya leta royin le sara mude lati le se wa bond fm 92.9 ikeja lati enu tebi tope aguru akinwele ale bola tinubu ti kede fun omo nigeria pe ile ti sukuro ni eyi ti on tiraka ninu isoro si ti ona oro lakotun are woye oro yi laaro yi ninu oro ti won ba omo nigeria so bi ati sami ayeye ojo ominira oni merindin laadorin are tinubu so pe lodun merindin laadorin seyin asi orilede yi won gbe soke fun igba akoko gege bi ami ominira ati alafia won ni bo sile je pe awon isoro kan wa lasiko na bi ogun latun lo si isejoba awon ologun wahala oro aje isoro abo sugbon bi asiti nse eleyi omo nigeria won tiraka won gbuyanju won si sun orilede nigeria soke won gorin fun awon agbe awon oloja oluko onise owo ati awon ologun fun ipa ti won ko ninu idagbasoke ati alafia ile yi lori oro eto oro aje are so pe isejoba awon bi o se ma din inira igbe omo aye nigeria ku ni o dale lori are tinubu fi ipo oro aje ile yi we eni ti o ni arun yeje re wi pe awon adari ijoba ile nigeria tele pe awon isoro wa won ge lori die die ni dipo ki won wa ona abayo sawon isoro ti ani are kilo pe ka ma pada si ese aro wa o ti a n kowo sori iranwo epo won ni ipe lati da pada je ilu tabi orin ti a gbodo gba laye lati josi rara ti a ba n fe lo siwaju ile yi are tinubu ro omo nigeria lati ma se sori tinu nigba ti won mu da omo nigeria loju pe alafia dagbasoke yo ma pada lakotun nitori pe leyin okunkun biribiri imole n ton ni ijoba apapo ile wa ti won ti ni won se kegbajare si bayi lati kojumo itura abo ati isejoba to le ti ara lorun bi ati sami ayeye ojo ominira odun merin le laadorin toni lojo kini osu kewa odun yi adari corporate accountability public participation africa iye kapa ogbeni akinbode oluwafemi ni won woye oro inu ati jade lati sami lo siwaju isejoba awarawa ono ye ki asami e ninu pe omo nigeria ri igbadun ati ohun ti a nilo abo ilosiwaju ati leta leka kankan ni ile yi ogbeni oluwa femi ro ijoba lati kojumo isoro ile yi ti won ba omo ile yi fira ati ise ati osi abo onje ipese ati igbe are aye ti araalu yo gbe ti o fi wa lokan bale pe ka gbe ipese onje ise ati gbo bukata ise ti won le se lati gbo bukata ara won komo nigeria ni igbe aye ati eto eko to ye koro ina oba ona ati awon ti o je ki abo wa fun awujo wa won ni igbaradi fun idibo gogogo to nbo lodun 2027 ajo na pe ijoba ajo INEC egbe oselu ati omo nigeria pelu gbo awon toro kokota lati ri pe won fun osun opo ko le lo bo se ye ki o lo irun yele ta ti aro e ko ni jiba le to ba di ni ago mejila ẹ̀kọ́ ẹ̀rìn la máa mú àti ìtìgbọ̀n tèmi tọ́pọ̀ àjàlú ló tún rìn tèmi tọ́pọ̀ àgbòrò àkínrin lórí kọ́ mi a kú ọjọ́ òní o ẹ̀yìn wá ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ lè nàìjíríà àmàrí òmìnira lọ́tìtọ́ ẹ ṣe.
1: Èdèmàrè ló di rí ẹwà fákùkọ́ o.
2: Èdèmàrè ló di rí ẹwà fákùkọ́.
1: Ọba òkè ló di rí ẹwà fákùkọ́ o.
2: Èdèmàrè ló di rí ẹwà fákùkọ́. Níbi kápẹ́jẹ àti pọ̀ lọ́wọ́ bó ṣe ròyìn bọ́ndẹ̀ fm àwa máa lọ bá.
3: Bond FM
4: 92.9.

Nigeria ilu olokiki, Nigeria ilu to n san fun wara ati ori ile Nigeria. Okay, kaabo si ori eto pataki yi ti ayato yasoto fun ayojo ojo ominira toni ti a pe akole e ni ominira Nigeria lati le se wa Bond FM 92.9 Ikeja. Aki gbo mo Nigeria pe aku orire oni o apo ayojo ojo ominira toni gege bi akole eto odina Nigeria amu lesese gege bi ati latile fun oni temi so pe aguru aki o le loruko mi olotomi Ogunike olo de Nigeria anfani toro ati igbese ilosiwaju ni amadale ni eto idale lori ni aro toni lati le se wa 2.9 aku ayeje ayeje ojo ominira oni ojo kini osu kewa ojo 2026 in le Nigeria pe odun 1964 CCS ti agba ominira ku lowo awon Igbo ominira Nigeria fun wa ni anfani lati sejoba lori ara wa ati lati gbero bi a o ti je ki ojo Nigeria ri sugbon leyin ogota odun ni awon aseori wa awon isoro wa ti awon leyi ni agbeyewo ati ona ti a o se agbega ilosiwaju Nigeria gege bi enikankan yi.

lẹ kan si ti mi to pe aguru akinwole obo mi e ma yi kuro ni bond fm 92.9 bi a tin se agbeyewo ayeye ojun ominira toni ori wa awon osoro ti o koju wa ati ona ilosiwaju ni okan kan e se mo nbona

on the FM 92.9 ni ori eto ominira Nigeria ta so to fun popo sisi ayajo ominira to ni lati ile ise wa nibi adupa bi tin 36 wa o ebe na la wa lori ero wa Facebook 92.9 se sile olowo nibe 30 ni ko egba yin sibe eje ka tesi waji mi o tin so mo ni eje ka boju won soro ti o koju wa bi ati se yana na awon ise aseyo eje ka boju wo die lara yi ise lowo isoro ani ise lowo e to ba omo Nigeria fina o je isoki e ti o je e to koju omo ile yi ise ati ose a le so pe gugu omo Nigeria patapata

Then the Bond FM 92.9 nine oh alagba call a bit one je I want to money pa oko wo nile Nigeria one de je in your pataki ni to them money a coin lori yi in the Nigeria gone to ba so lori na pe kama wo joba ni pon ka wo ona tawa no legba lati sun ile pa lati pe wole sori eto ominira Nigeria fun asiko ti ani 0 6316 1916 20 ba wa nbe yin ten gbo wa 0706316916 kini n ta fe so na ju pe ona wo le gba lati se oju se mi lati sun Nigeria si waju nkan te bi fe se ohun ni mo fe so nkan te yin fe so ohun na ni ka so ti a ba la ibere yen ni mo mu wale ni ka be lowo ara wa gbogbo ati an gbo eto yi ati gbo amọ bi ati an ni anfani lati se ayodun to ni gbogbo ala nsodun kini igbese ti mi fe gbe lati sun Nigeria soke iyen nu ta fe so e radio yin sile o e ka ka ro sa ehe le mi odun ni e se mi wa sopo yes ma e ka bo ma ni eyin fe se gege bi na Nigeria lati sun Nigeria soke kile le se kini mo ra mo Nigeria e jo to question omo Nigeria ki aduro dede yato si pe an so nipa awon iro ti ani ki omo Nigeria ka duro lori ese ka duro dede ka kopa nu eto isilo lo nbo yi ka dibo fe n to won wa iko kan wa awon nkan to e ka se ni gbomo Nigeria aro o ominira Nigeria leto lati le se wa Bond FM 92.9 congratulations to all of us in Nigeria oh yes sir Mm-hmm.

0: Bond FM
1: 92.9. Bond 92.9 Makuya letter ni gugu bi te ba ti ba wa de loni ojo kini osu kewa odun 2026 e ka bo si ikoni Bond 92.9 ba tin ki pe ku ya letter sa ku ya letter ma ku odun eni aku yi gugu omo Nigeria e ma yo se opolopo odun ominira laye a ni ri inira o a ni ri wala a ni ri damu lagbara olorun e ka bo si ori eto wa iba gbodo lati le ise Bond 92.9 eka to ri si eto ilera kaakiri orilede Nigeria Federal Ministry of Health pelu atileyin ijoba ipinle Eko Lagos Ministry of Health anu o se agbekale eto yi ta pe ni iba gbodo o si wa bo si ojo nla fun orilede Nigeria ojo ta n se toyo ayeye isami si ominira orilede Nigeria wa to tumo si pe agboro ra lowo iba ta ba ma gba ominira lowo iba eranko kan boya ka pe le ranko boya ka pe nkokoro boya ka pe ni nkan to da kan la subu to gbe nkan la lule to gbere efoni odada ni etule tule ni abateni je ni apayan ni ko sara ti won le da efon a ma so agbalagba domode yo ara lowo alagbara ti alagbara o ni le lo ati je ati mu re yo nira awon nkan to e ko se efon adawa alale sara go ara e eni irun aso tutun pe won wo lo ode ni ti igboru eri ni oko yawo le wa sode nitori ode yawo nitori efon efon lasan efon lasan o wa de to fa ti yawo o fi le lo ode igbe yawo o ma se o a se ri pe agboro gbara wa lowo inira efon agbowo igbekun efon agboro gbara wa lowo ahamo efon agbara lowo iya ti efon kokoro ti o to nkan ti o je kokoro jala jala bintin to di to wa yin da wa laamu ni joba apapo fi se agbekale eto kan ti won pe eto ohun ni lactive side to tun mo so pe won won gbogbo bi ti efon to ba tin se kini ton ba so dile ti won won eyan

0: gbogbo be ni won ma won ton ba si wa won o awon yen ati baba efon yo ku ni iye efon yo ku ni omo efon eyin efon yo ku ni kekere efon kiku ni oku adurabu won oku na ni ti efon ba ti wa ku ko ni ba mo laarin wa ni baba se kini to ba gbodo a alejomi eh oduni re isaimo foloko wa lori eto yi eh mo fe ke ba mi ki awon ti won gbo wa awon baba mama wa to won ku ayajo isami si ominira orilede ke wa daruko yin lekun rere papa to gbe wa so beto ta jo gbodo so po so opo lati efun gbogun ti efun ni gbogun iba se mo ri bi sa
1: be ni ko sa e se gan olotu e ka bo gbogbo le eyin baba mi eyin iya mi ati titi mi na ni gbogbo ile aku dependence ni aku mi ni wa mo de gbadura wi pe ara tu gbogbo wa lorile ede Nigeria
0: amen
1: oko temi ni abebefe oluwa seye hazan mo je education mo ba Lagos State Primary Education Board sise ṣugbọn ise ti mo wa se nbi leni
0: ete ti waju sa
1: ise ti mo wa se nbi ni ohun ni a n pe ni lava source management awon national malaria elimination program lo ni eto na under federal ministry of ladewa mi ni national malaria elimination program wa program lava source management yi o je kan nu awon program impact budget so tabade n so awon pa lava segment mo mo wi pe bi awon meji meta merin seyin awa ti a je n pe wa ni expert lori lava segment yi ati wa si dio station yi lati wa so nkan ti lava source management je fun wa a de tun si mama so na ni so de o ma ye wa ta wa nile so e je n bere pelu brief history so that o ma ye gbogbo wa dada idi ti a se da lava source management program sile ni wipe a fe dakun arun ta n pe ni arun iba ti efon lo n fa arun iba gbogbo alamokun lo n fa arun iba arun iba de je nkan ti is a public health burden to Nigerian as a whole nkan ti mo mean that statement ni pe o je nkan ti o n fa ni problem lorilede yi ko sen to ma so pe ohun mo nkan ti arun iba je abi eyan kan to ma so pe arun iba o se won ri so a je nkan to common laarin wa je mo de si so siwaju pe efon lo n fa arun iba so lava source management lara awon ona ta fe fi dakun awon iba laarin wa lava source management o je okan laarin awon ona ti a fe fi opin si awon iba laarin wa ni ona wo la de fe ni wi pe a ni two major techniques ti a fe lo alakoko ohun la n pe ni environmental management that is bi a se fe se itoju ayika wa tàbá dẹ̀ sọ pé a fẹ́ ṣe ìtọ́jú àyíká wa kò ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé àwọn aráàlú lè fi sí ọwọ́ ìjọba nìkan àjọ máa ṣe ni in fact àwọn aráàlú la fẹ́ ṣe jù lórí nǹkan tá à ń pè ní environmental bá a ṣe fẹ́ ṣe ìtọ́jú àyíká wa lọ́ndà lava source tí tàbá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìtọ́jú àyíká wa ó jẹ́ nǹkan tí most of us ti ń ṣe bí àpẹẹrẹ a máa rí tó dágún lágbègbè wa a máa sọ pé omi yìí okò ẹ kó wà rẹ a máa dànù àbẹ àwọn gọ́tà wa tí ò tú ìmíìnú a máa rí pé during environment sanitation exercise a máa ṣe kíni a máa tú ẹ a máa rí pé àwọn nǹkan tá à ń pè ní environmental management nǹkan tí mo sọ pé gbogbo kíní iná most of the amu so ṣẹ́ràn pé aspect ti mú alẹ́ yìí kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní ìjọba lè wa sọ pé òun fẹ́ kò lè wọlé mí ìnú wa wà náà láti sọ pé òun fẹ́ bá a tú gọ́tà àrin

0: Federal Resource Management is just 6 states in the whole Nigeria, which is Abia State, Borno State, Lagos State, Tawai, River State, Ekiti, ati Ondo State.
1: Se wa
0: lowo bayi be ni.
1: Tutu bere ni abuse ma bere sa.
0: E mo le so pa ti bere. Sugba e ti really bere implementation ipe ibi te won yan ti mama I mean awon tat fin which is our environmental health officers. Awon wole wa 32 to ye po ma bo si agbegbe wa o mama fun laviside ta fe lo yi sinu awon mi ta ti se kini to ti regun si agbegbe wa. Ehe. So mo le so pe ati bere reason because mo so pa ti bere ni pe ati training omo environmental officers wa se de wa mo pe lava source management ni ipinle Eko yi local government meji pe la se fe se for now and it is just pilot study pilot survey last I mean pilot study last one la fe se for now lati fi bu pe ah se lava source management yo se o se se leko abi ko se se abi se ta ba se se a ma shall get the result wa ba get the result wa. So local government meji pe lati fe se which is Ikeja local government ati Ikorodu local government
1: so pe Ikorodu yen o fe gan
0: be ni sir
1: o pele de mayiga
0: be ni lagbara Olorun
1: bi gba ta pe meji yen ni test running
0: e wo e se gan olotu. So se mo ko mo so fun pe mo le so pe ati bere mo de le so pe I tun ti se kini I tun ti bere idi mo so pe ati bere ni wi pe awon local government meji ti mo so Ikorodu ati Ikeja ati se nkan ti wa npe ni mapping which is surveying ati wo awon bi ti omi regun awon potential body ben ati lo se awon underground work wa ben ati wo awon bi ti omi se kini to regun si a de tun ti se nkan ta npe ni sampling lati wo boya awon nkan to wa nu omi yen boya awon nkan ti eyin efon ni abi ko se eyin efon so yen la wa npe ni sampling. So I ti se this two underground work wa nkan to konku ka se nsin ni pe nkan ta npe ni laviciding that is the use of BTI which is biological agent lati won si awon omi yen ta ti se ta ti mo wi pe ah awon efon wa nbi yo abo won abi awon omi ti ta won je efon le se kini lo le bo si lele lojo ola so ati se won ise yen sile
1: e mo pa won ko to da mi kun gota kon doti ile efon ni won
0: be ni
1: awon omi kan wa to pe lawon adugo ton na o ti da omi da rogun sile o ti lo bi osu mefa nbe
0: be ni
1: efon so be dile
0: be ni sir
1: gugu ala mo pe elomi kun mi le ko lo eh o le ti pe boya ko mo lo lojo mefa olojo meje omi to pon le ohun ti ba pe ile efon ni e de lu mi wa to mi yere pete bayi ni rere won mo ra la lo won da bu lori ile efon ni se gugu be yen ni owo ja iseyin ade
0: lagba Olorun gege bi mo se so shoju pe ati so won underground work kan sile mo so fun pe ati se awon awon agbegbe ti a ri pe omi se kini omi
1: darogun
0: si awon iwu gutter te so ina iwu drainage te so ina ati se kini ati wo gbogbo be awa eyan ati se ise wa labele so nkan to kon ku ta kan se nsin ni wi pe a fe se nkan ta npe ni lafi siding ati boss oju ise gangan bayi oju ise gangan de ma bere ni osu to nbo yi osu ta ma I mean osu ta ti mu be osu na la ma bere lati ma se kini lati ma lo si awon agbegbe ti a ti ta ti ri le pe ah okay awon agbegbe yo ibi to mi regun si re o awon bi to mi da ogun si re awon bi ti efon se se ko ma se kini ko ma fe lambe re so a ma won lafi side yen sibe lafi side yen de re bi mo se so shoju pe biological agent ni ko nse chemical ah lo chemical kankan ko nse nkan to je pe a ma won si awon agbegbe wa to je pe awon eyan ma so pe ah o n fi won ni mu o n fi won loju abi o le se won ni jamba
1: omo awon bere si ni dinu ijoba me don mo pa awon die die ni ifeto somo bibi won wa dogbon se won fi chemical kan ini kan
0: e segun olotu so ko si yen nbe nkan ta fe lo
1: ko lewu fun ago ara
0: ko lewu ara fun ago ko le se ago ara wa ni jamba ara o je nkan to save to mo e fe so ni yoba to je pe ko se ko le fun wa ni wahala kankan rara
1: mo to fe o da omi lu o da bi ki o bo mi sara ko fu e se o sara jamba
0: be ni so mo fe ko won eyan wa fi okan won bale nile ko fi okan wa bale pe nkan ti a fe wa se yo nkan ti a fe fi dokun

0: kun se nkan to le pa anybody lara so mo de fe ko won yan wa se kini ko fi owo so wopo pelu wa
1: itori eyin eyin o se ti tawon yan lo lobo awon bi te nbo yen je ko we kankan so to dabi wi apile ko se ti lo be won wo e won si di eni o awon si di si ni o awon baba landlord ati bo ba pe te ba ri wa o bo la se ma da won se yin mo
0: e se gan sa
1: eh mr rebefe o be ju wa yin se yin defila abi
0: bed
1: ninu fila yin won ko 2026 laval abi laval source management in kilo ko ina implementator e muti dara bayin
0: implementation
1: 2026 laval source management implementation eh on wa ko impact to tun mo se pe a pere pe eni kan se pe laval source management
0: be ni sir
1: ati fi asiti la daimo awon ti o wa se kini bo lati da awon mo kan won mi ma lo lu anfani e fi wa dugbo lo ko la wa soju ijoba lati wa fi awon enfon kan wa ma fi tin kun mi aye le baba
0: e se gan olotu gege bi mo se so soju tele pe ati se awon underground work wa sile ati se meeting pelu awon tawa eleyibo pe ni relevant stakeholders bi awon te so te awon te kasile pe awon CDA awon CDC awon baale awon religious leaders ni awon agbegbe ta ti fe sise a de tun ti lu awon ta n pe ni community mobilizers that is awon to je pe bi community town announcers to ma to lo ba wa so ki wi pe ah ama to ma ri awon eyan wa o most of awon eyan ta de fe lo ideri o je awon eyan to je wi pe o ti wa into the health system tele awon environmental health officers wa ni won that is awon wole wole most of awon wole wole ta de fe lo ina awon to je wi pe won gbe ni awon agbegbe yen ni ti won da awon mo ni sugbon awon nkan to ti fun ma da awon mo dada to fi ma mo pe awon eyan yo awon eyan wa ni iru fila blue ti mo wo yi o se mi lanfani pe awon eyan to wa le won o le ri mi
1: won ri o e wa lo si fun 199 life
0: so iru fila ti mo wo yi fila color blue yi o ko laval source management implementation si impact o de ya e fun si o de tun ma wo aso blue na
1: fun to ya si se o le je mi
0: rara sir o de tun ma wo t-shirt blue na se yo ba mi ye won ye wa a de tun ma e ma ran to ma mu ID card dani na
1: card dani
0: so ma be ni o ma mu ID card dani imi nu won na ma de tun mu letter bi cover letter lati fi mo wi pe lati fi mo wi pe ehe ise bayi ise laval source management yi mo wa se ni agbegbe most of our people in won ni dami be ni a ma ri awon to je wi pe community members 30 ba soro siwaju ipe iruse bayo a ma se ni agbegbe yin e ma ri won pelu won so ko nse nkan to je wi pe anybody kan le wa from nowhere lati so pe to yi pe e ti ri bag to fi nse e mo pa ma kon bag ta fi nse fumigation but nsin won se ko nse fumigation lo fe se o la fi side lo fe jokan fe wa spray la fi side si awon mi to egun si agbegbe wa ni so amari bag won yen ta wa pe ni knapsack amari ni eyin won to ma ma se to ma ma spray laficide sohun omi ni agbegbe so e ma ri won pelu aso blue t-shirt blue ti won ko laval source management implementation e de ma ri aworan e fun image e fun lori aso yen na ati fila o de ma mu ID card
1: e wa baba fogun odun pile wiri odun lai ko lo ma ja aya wiri nigba ti won ba kokko koju mo gbaju mo ikorodu ton se ikorodu osu mefa
0: ikorodu ati
1: won se awa skeja
0: no ba se nse ikorodu na lo se nse ikeja ko se pa ma kokko pari ise to wa ni ikorodu ka to wa si ikeja rara sa a nse mejeji simultaneously so ati training awon ti a fe lo awon to kose mose ta fe lo awon na de relato ki na mama supervise won lati fi wo pe boya won sise na bo se ye ko se se so mo fẹ ki awon ara le ko fi okan ran balẹ ko si wahala lo bi nkan ta fe lo rara a wa lo chemical biological
1: omi te omi to ba wa ni agbegbe lasiko yen leyin te ba fun te fi e fun yen ton omi yen si se mu o se we
0: be ni sa
1: o se fo so
0: in fact she ri
1: o nje to wa le wa ka ma danu le
0: ba lo rara sa
1: o won fi o ti wonu re so
0: no
1: o be ta gbe kanu ka lo yi danu
0: she ri sa ibiti
1: awa ja le wa ewure tan sin ti ko le fun o
0: ko le wu fun rara sa she ri ibiti laughing side ta fe lo yi to to se pe o se
1: to so re ara de
0: se ti on ba se mistake probably o consume eyan wa mu omi yen eyan ko le se ara eyan ni jamba kankan ara in fact eyan oni mo pe ohun mu nkan ti o bon iro ko si wahala kankan
1: ti sare gbe fe e je wo filayin dada n to ko sile ni 2026 abi
0: beni
1: lava management
0: lava source management
1: lava source management implementation
0: beni
1: ah
0: what bank project ni impact project
1: de ti mo to so
0: awon to support program
1: ni ibi te lo ti ye mi ibi te lo ti ye mi eh mi no wo pe filaye re wa e tu wa no ma fun oni ewu
0: beni to ma wo ewu blue no
1: card danimo
0: beni
1: e wa pe bi won se se ti ikeja lo ka mo lo won ma se ti ko du ikun ni duro
0: fun lagbara olohun
1: o ti ye mi abajo to tun mo speak ki awa araalu e tu fe ni wa lara ka tun ma dawo
0: no
1: agbo kankan to ba wa e lo ni street kankan ma san awon eyan gbo bayi boya
0: sa ko si enikankan to ma san wo kankan e ma e je ki a ba ra wa so toro
1: mo ti mo so mi mo boye gbo mi dada sa
0: mo gbo yin dada
1: nigba te ba le e fun kuro lati gbo wa
0: be ni
1: te ba nlo e lo ni le kankan ma da ton ma ko fun sha ma landlord association to ma ko fun awon to ba wa soju yin
0: ko si enikankan to ma da wo kankan program ta gbe le yi ofe ni anybody o fun enikankan lo wu awon ti a train to fe sise yin awa ijoba la ma san ofun ko nse awon ara ni
1: emi nde so ti pe en fi ara lokan ba le pe won o ni bere o lo wa
0: won bere
1: o ko se ijoba apapo ijoba ipinle eko ni
0: be ni
1: ofe ni
0: ofe ni nkan ta kan fe latawa ilu ni wi pe ki won jo
1: kon fowo
0: so wo po pelu
1: e ma le won
0: be ni
1: e ma da won lanu
0: be ni
1: awon odo adugo kan to ma n da yan la mo raisa mo ta kan ma pe kan mo le wa
0: exactly
1: ton ba ti da won la mo ma ko be ni
0: be ni
1: be fun ba de je ibadenu
0: be ni
1: bi baba de a je yin lo se ko si to kan yan o olorun je kari la buru a to de fisi da okin odun ni amo ojo si lo a ma gba be be e je n gba ero ba e je ki n gba call kan abi meji abi meta lo awon ara ile boya won ni bere kan tabi meji ni won fe bere 0818150 9290 0818150 9290 Lava source management implementation. Tout mo se bi gbogun ti e fun. Tun soku fiber. La se pe eto ni Ibadan. Ile ise bond 92.9. 0818150 9290 Hello, ibere yin o. Esa e ba n pare du yi. Eyin na cha to bi yin da la mu yi. E ba wa pari bi yen sa un da wa laamu
2: o ti ko nba sa
1: o ya bi yi
2: e ba tan bi ja sa
1: yes sa
2: ati ko wa yo ta wa ba
1: ti sa sa bi a bi kuru ko re kon sa
2: yo sa ba ta so ko wa wa ta fu sa e yo se e ti ba e ko ni ka lo wa fun ni a ti wa fun a fe de e yo se na
1: do yin yo ja gbadun yara ejo o dun mi gan eh hello yes sir
2: I go to abi
1: ije lo ho nbe yen o a mo bi ara o eh
2: na pa ki na pa ko ti na pa ko ti so ti na do ti na ma pa ti ko won ti ri ai dey ti mu ki ni yo ba be ti fun won
1: da
2: ye ti ba ki to wa mi na won ni ma fi an gugu ni wa won mo ti ai so den si yen eh ai den si da won la nu ba ta fa nkan to wa ta pa ti gugu ri ni ya so be ta ba ti be lo ri ni mi
1: ibi npa mi olose npolo bi nba fo inu ti won fota se gbo to ga yen so awon ti iba ti wa lara won te ba le wa pa ifun tun tun fa ba awon ti iba ti wa lara won ko eto le ni fun
0: mo gbo ibeere ti won beere se mo pe gege bi mo se so tele bi pe awon ibayi ko nse awon ti gbogbo wa o ko ti gbogbo wa mo
1: ni ṣaaju jiwa
0: be ni kon ṣaaju jiwa ogun iba wa ogun iba de wa available ni gbogbo awon hospitals wa awon health centers wa in fact some of these awon ogun iba ina ofe la nfo won yin
1: be ni
0: so eni ti baba wa la re ko lo hospital abi en to ba fi pe iba wa la ro ko lo si hospital ko lo sayewo to ba ri pe mu to to ni ododo ni pe iba wa la re won a se kini
1: won
0: to
1: je
0: fun ni
1: e de so pe awon iba yes sir e de so pe dawo awon pin awon
0: beni beni ah dawo eduro a se pin net a se toju awon eyan to ba ni awon ba so gbogbo en sise papo ni ko lo ran wa lowo
1: o da e je ki so ile fun era ibere alakoko ti won ni se gbogbo orilede Nigeria ni
0: no mo ti so soju tele wi pe sixth state ni Nigeria la tin se kini lava source management ta n se presently Abia state Borno state River state Ekiti Lagos state ati Ondo state la tin se so but ni Lagos state ta wa yi just two local government pe la tin se which is Ikeja ati Ikorodu local government so pilot testing la se n se a se fe wo boya ni toto ni lava source management a le fi da opin awon iba ni awin wa so e se gan fun awon ibere yin adupe adupe so a fe fi eto si I mean we want to put an end to this program e se gan gbogbo eyin ara le e se fun asiko yin ti e fi do eto ti a gbe wa fun yin e se gan ni lenkan si gege bi mo so nitori lava source management lati la fi wa ni owo yi a fe wa lo ka efon mo ile e
1: ni
0: koko
1: be
0: se gan ni
1: e se eh ko si asiko mo eh ati dagbere nu alejo mi alagba bebe fe e bo ba tu ya tu gba yin lalejo ah baba mi ti won pe mi mi be daruko won ni on ran mi leti orin kan ni wole wole kilori ta wiji yom yom se roti gba yen
0: be ni sir
1: eyen oni kin ran ile ti ke lo wa kai ibi ti won toju ito awon public health officer ti won lo ko ise yen ni se gba yen ton won fi gbogbo kini e ton ma fi korun e wo oro ose to nbo ni lagbo lo o ye ko yen wole wole kilori ta wiji yom yom
0: e se gan sir

Bond FM 92.9 adupe koko obe se n ti si wa eto na le ti gbo yen nipa yanmu yanmu won ni fun pofo anirogun aisan la se ledumare awon eto wa si n te si waju la se ledumare oba ni le se wa ni Bond FM 92.9 bye te ba won ju ago yen ri pe ago mokan labo ti tun de si waju winni winni so ni ba je ka lo pade abi odun folorun so pe lori eto akanse fun ti orilede Nigeria wa na ni won ni Nigeria wa a ma jo gbe ni kemi gbe kiwo gbe ka jo gbe ko le dara e wa nkan fidile lati gbadun eto akanse fun ti orilede Nigeria.

0: ti won ba kinede Nigeria a ma ro ile ti emi sokan ati je omo ikun lai si tabi sugbon irufe oselu tabi isejoba ati duro re awon olori orilede olominira onipa to joju to nko lori idagbase ilu na yala boya yo pe tabi yo ya bawo ni isejoba awon ara wa se ri ni na o tile je wi pe awon ologun ti fida kan se ijoba ogunogbogbo ilu to ti fida kan soju eku idibo eri ni ile asoju sofin orile ni mi sa keji omo ba tajudin olusi so ero okan e
1: I'm wearing a one-year-old black.

0: temi so pe Ajayi to koro ina ojo lede gesi Fauziya Salako son loruko temi ti mo tu ti mo si mu wa se ti igboyin ti mo so wa pe aku simi oni osimi alayo la ma se onira wa ko si ni di ominira lase Allahu Rabbi
1: Edumare lojiri ewa fakuko
2: Edumare lojiri ewa fakuko
1: Baba oke lojiri ewa fakuko
2: Edumare lojiri ewa fakuko Nibi kapede ati polowo
1: o se royin

0: bẹni la se ledu mari oba bo se ma je na ni oye mi ati yin adura wa leleyin yo pe lori ile yi lori orile ede Nigeria a ma sorire a ma gbori ile yi a ma sola a ma gberi orile yi tomo tomo a ma sogo ani orile ede yu ma gbatura alafia ma joba on gbogbo ta fe ni rorun lo ma pada sibe la se ledu mari oba e je a ma fe nu ase ka ma fi gbadura ba ba se wile ti olorun oba lo se ma se ko de sin ta bebe fun lodo olorun ti o ni se fun wa awon ijoba n gbianju ka ma gbadura gbogbo awon kanda to wa ninu iresi awon to ni ko ni da kolorun ba wa yo won kuro won ti mora won sugbon gbogbo awon to ba tin fe lo si waju orilede aye ti won na ma ma lo si waju ni eyin na te ba tin fe ori le siwaju orilede aye yin ma ma da ni eje ka jo gbe ko jo dun ko jo ni gbogbon nu ka tun ma kira le kan pe se aku ayajo ojo ominira ni gbogbo orilede to ba nse ayajo ojo ominira bi ayajo ojo ti orilede won gboruko abi ti won sa nse nkan ko ma mo bi dunu won se ma npo lagbara olorun ma fi dunu na so orilede Nigeria ra ma tuwa awon ton dari wa olorun a fun won logbon ima to ya ba won se akun won lowo sise lagbara olorun oba ohun gbogbo lo ma dero ohun to o ba de dero ba emi wa lo ma je lagbara olorun e ja ma sami adura to eleyi la o ma fi se lo nitori pe to pe alinsin lo korin se pe lorilede yi a ma gborilede sorire ka tun ma kira pe a ku osun tutun osu kewai osu itura lo ma je a osu minira ni ara oni ni wara ma tuwa ile wa ma rojo ma raye la se dedu mare olorun ba se ma lo ta ma bo losu o ma dara fun wa loruko gbogbo awon ta jo tin sise bo lato ni mo ki gbogbo yin patapata latori baba wa Gbenga Fatile mo ke yin o baba wa lai gbagbe iya wa ori oluwa Ogunlaike to pe agoro ajoje akede eto loni ni gbogbo awon to ti ka koko luwe iroyin na patapata ni mo ki awon engineer ton wa ni agbara Olorun mo ma ki gbogbo yin lai ni gbagbe Femi Ojekutukutu te ba nri wa ni Facebook wa Bond 92.9 Life te ba ti ri wa Femi lo wa nbe mo ki ori toke mo ki wo na niba eta ba wojo ago eri pe ago meje labo ti lu lomo ni gerege awon eka indingbo won ti wa ni kale nitori pe amose wa ni se ni bi ani fun ani igbade ni fe lo so wa po awon na ma te si waju lati sin titi di ago meje abo to be chuku odema kedu ini sin se ano ye kedu odema to princess olayinka ni gba loruko temi o adupe ebe se nteti si wa atun ma pade ago merin abo e ma gbagbe lati pari pade wa lori eto yin eto wa eto adele bari otun e seun pe se nteti si wa o dabo
1: alowo abebe 92.9 Bond FM igirigindo

0: Hapo ya
1: 92.9 Ibo we madu Biri kwa o Ona abuchine ifu Ana amatebo wanaga Ana mekele gima na anabatagi no genjibo Bond FM 92.9 Ni humu maibu nkuzibo Bunka inje wataragi Ama mihibwa sarasusuno mena libo Nubwa chita Isi uku gabira gebu itule Ihe kwesiri mata banyere mkpuru osisi abu koko nke bu otu n'ime ihe ala anyị ji akpata ezigbo akụnụba asị ikwa amaghị ibezi ya abụ m onye nkuzi gị Ngozi Nduche mkpuru osisi abu koko batara n'ala anyị bụ Naịjirịa n'afọ 1874 ọ bụ otu eze ọdịnala si Van der Poel aha ya bụ Swiss Banego bụ ya hiwere ugbo koko mbụ na Bonny District dị na Cross River O sitere ebe ahụ gbasawa n'ala anyị bụ Naịjirịa, bụ ndị nke atọ n'ala Afrika kacha eji koko akpata ego. Ọ kachasị ma ha bufu ya mba ofesi. E wepụ mba Ghana na Ivory Coast, a bezie n'ụwa niile, ala anyị bụ Naịjirịa bụ ndị nke anọ eji ụbara koko mata. Mkpụrụ koko si n'ala isi ojii bụ ya kacha mma karịa nke ndị ọzọ. Obodo Naịjirịa na-ebugakarị koko ha mba Indonesia, Netherlands na America. Mkpụrụ akụkọ abụ koko na-aka eme nke ọma n'ala mmiri. Oge a na-aghọkarịkwa koko na-abụkarị n'oge udu mmiri. Mkpụrụ osisi abụ koko anaghị agbakarị nhọ osisi ndị ya na ya na-etoko. Nke bụ na ị ga-ahụ ọtụtụ osisi n'akụkụ ya ka ọ na-eto, ọ naghị enwe nsogbu maka nke ahụ. Ukwu osisi dịka ukwu dara na-anọ ya nso. Ukwu ọjị, ukwu ube, ukwu ogede na unele, ukwu akilu na kwaji. Koko bụ ezi enyi nye ọtụtụ ukwu osisi dị iche iche. Kedu ihe eji koko emepụta? Koko bara uru nke ukwuu n'ụwa niile nakwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. A na-aracha mkpụrụ koko aracha. A na-eji ya emepụta ọtụtụ ihe ọṅụṅụ dị iche iche. Ị mara na ọ bụ na koko ka esi emepụta ude akpọrọ koko bọta. E sikwa na koko eme ihe nracha nke bekee kpọrọ chocolate. Ndị mere nchọcha agbaala ama na koko na-agwọ ọtụtụ ọrịa dị n'ime ahụ. Ị mara steeti kacha eme nke ọma n'ihe gbasara ịkọpụta koko. Ọ bụ steeti Ondo. Ha mara nke ha riri lakpo n'ihe gbasara koko bụ nke ha ji eme ọkanga. E nwekwara steeti ndị ọzọ eji ịkọpụta koko mara. Ha bụ ndị a: Cross River, steeti Ogun, Akwa Ibom, Ekiti, Delta, Osun, Oyo na steeti Abia. Steeti ndị ọzọ dị n'ala anyị nwere ndị nwere ya na ntụwanye o, mana ọ dịghị ka steeti ndị a akpọrọ aha. Mkpụrụ koko steeti Abia so na ndị nke kacha mma bitinye ya n'ala. Onye gị ihe chọrọ. Obodo eji ịkọ koko wee mara na steeti Abia bụ ibere na otu ụzọ nke ikwu anọ, itu mbụ ụzọ na okporo enyi nke Bende, tinyere obodo ndị gbara ha okirikiri. Akasiri ha nnọọ ike n'ihe gbasara ịkọpụta koko. A gụnyere steeti Abia na ndị nke asatọ na-eme nke ọma n'ihe gbasara ịkọpụta koko. Nke bụ na enye ha nkwado niile a tụrụ anya ya, ịma na ha ga-efere n'elu. N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka nkuzi Igbo ụbọchị taa si na-abịara gị, nke isiokwu anyị na-atụle bụ mkpụrụ osisi ahụ a kpọrọ koko. Kedu ka a ga-esi wee nyere ndị na-akọ koko aka? Nke mbụ na mbụ wee bụrụ, inye ha mkpụrụ akụkụ na-anọgide ihu eluigwe, nke bụ na mmiri zoo ọ gaghị ezogbu ha, anwụcha ọ gaghị achagbu ya. Ọzọ wee bụrụ ịhụ na ntụ fertilizer dị ka a chọrọ ya. Inye ha ọgwụ nchekwa koko ga-echekwara ha mkpụrụ koko ahụ dịka o si kwesị, bụ nke agaghị ebutere ha ọrịa maọbụ butere mmadụ ọrịa. Ị na-enye ha ọzụzụ site na mgbe wee ruo na mgbe nke ga-eme ka a mara ebe ha kwesịrị ịnọ n'ihe gbasara ịkọpụta koko. Nke kacha nke wee bụrụ iwepụta akụrụngwa ga-enye aka ịhazi koko n'ụdị kacha mma. Tinyere iwepụta okporo ụzọ bụ sọ mma bụ maka mbugharị ngwaahịa. Obodo a bụ amuro n'okporo enyi nke no n'ikwu anu na bende tinyere obodo ndi gbara ha gburugburu ndi eji ikoputa koko mata enweghi ezi okporo uzo o buru na aga aga nihu ruoro ha okporo uzo ha ji ebupu ngwa ahia ndi a ha ga aga nihu imeputa koko n'ebe odi oku ozo wee buru kedu maka iji ego wee kwado ndi ahu nwere mmasi n'itinye aka n'ihe gbasara ikoputa koko ọ bụrụ na ejiri ego wee kwado ha dịka o si wee kwesị ọ ga-eme ka akụnụba ala anyị bawanye amakwa na ala anyị dịka ndị sonyere nke ọma n'ihe gbasara ịkọpụta koko ana m ekele onye ukwu na ekele onye nta bụ ndị sonyere anyị na nkụzi igbo nke taa nkụzi igbo ga-abịakwara gị ụbọchị Tọzdee ọzọ aha m bụ Ngozi Ndịche ya gazie

akola elekrembo ekelem gi onye mana egenti mana asege happy independence gere akuko wanke hiye tabo obochi Thursday abali mbo nko onwa October afo abu 2026 nisi oku ndi a bu ndi goro akuko otu jukro ndi ala anyi bu Nigeria Labour Congress akpokola government etiti nke obi ko dododo lebara onodo ndi ala anyi anya President Bola Tinubu agwala ndi ala anyi okwu maga ni hu gwa ha ka ha nwe ndidi na obisi ike maka ni ihe kpuru oku nke emecha juo yi dika chinchi gwara umu ya ọ bụ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa nwere isi ngwa tọọ ntị n'ala nụrụ ya n'uju aha m bụ ebere okwu otu jikọrọ ndị ọrụ ala anyị bụ Nigeria Labour Congress akpọọla oku ka e gbubilata ọnụ ahịa mmanụ petrol ma malite mkparịta ụka maka ihiwe ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụụ ọ dọkwara aka na ntị wee na-ekwu na ụgwọ ọnwa ndị ọrụ gọọmenti na-anatazi ugbu a anaghịzi azụtanwuru ha ihe ọbụla otu a mere ka amata ihe ndị a site n'akwụkwọ ozi onye president otu ahụ bụ Joe Ajaero binyere aka na ya nke isiokwu ya bụ Our hope depends on the choices we make and the actions we take na bekee otu a mere ka amata na iti mkpu na ịkpọ ganigani a dịrị oke mkpa kwuru n'ihi oke ihe mgbu ndị ọrụ na ndị ala anyị dum na-agabiga ma a bịa n'ihe gbasara njem iri nri ọnụ ịkwụ ụgwọ ụlọ tinyere inweta mmụta bụ ọnọdụ oke ọnụ ahịa mmanụ kpatara n'ihi ego mgbakwunye n'ọnụ ahịa mmanụ petrol bụ sọbsidi ewepụrụ n'afọ 2023 President Bola Tinubu agwala ndị ala anyị na Nigeria agafeela ọnọdụ nhazigharị ihe n'afọ ụfụ n'ahụ ma bata n'ọnọdụ ịga n'ihu na mbuli elu nke a dị n'ozi ozipụrụ ndị ala anyị n'ụtụtụ taa na mmemme ncheta mgbaramafọ 66 ala anyị nwere onwe ya n'aka ndị ọcha President Tinubu kwuru na nke a bụ mbụ ya kemgbe 66 a na-eweli ọkọlọtọ ala anyị elu dịka obodo nwere onwe ya n'agbanyeghị ihe dum cherela ala anyị aka mgba dịka agha ọchịchị ndị uwe kaki ajọ ọnọdụ akụ na ụba na nke nchekwa na ajọ ọnọdụ ọchịchị ma mee ka amata na mmụọ ndị ala anyị ka mekwara ka ala anyị na-aga n'ihu o toro ndị ọrụ ubi ndị mgbere ahịa ndị nkuzi ndị ọrụ aka na ndị ọrụ agha ala anyị maka mbọ ha na-agba iji kwalite mmepe n'udo banyere ọnọdụ akụ na ụba onye isi ala kwuru na ọchịchị ya gbadoro n'ụkwụ n'ibelata ego a na-emefu n'usoro obibi ndụ site n'igbubilata ego a na-emefu n'imepụta ngwaahịa na ibupu maọbụ bubata ya na gburugburu ala anyị President Tinubu ji ọnọdụ akụ na ụba ala anyị wee tụnyere onye nwere ọrịa kansa ma sị na ndị chịrị ala anyị n'oge gara aga gbopụtara ọnọdụ nchere oge karịa ọnọdụ ga-adịgide iji kwụọ nsogbu ala anyị ma dọọ aka na ntị megide nlọghachite usoro ochie nke fuel subsidy ma mee ka amata na ndị na-akpọ oku ka eweghachi subsidy na afọ opi ndị mmụọ nke enweghị onye ga-aza ya ọ gwara ndị ala anyị ka ha ghara ịda mba n'ume n'ihi na udo na mmepe ga-ewere ọnọdụ n'ala anyị na ngwụcha ihe niile a gwala gọọmenti etiti ka o buwe ọdịmma ndị ala anyị ezi ọnọdụ nchekwa na nkwụwakọta n'ọchịchị ụzọ n'ime ihe dum ọ na-eme dịka ala anyị na-emerube mmemme ncheta mgbaramafọ 66 o nwere onwe ya bụ abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba ya bụ n'ụbọchị taa onye Director Corporate Accountability and Public Participation Africa CAPA n'aha mkpọbiri Maazị Akimbode Oluwafemi n'okwu ya mere ka amata na ihe ọtụtụ
na ihe ọtụtụ a ga-eji amata ka ọchịchị onye kwuo uche ya dị n'ala anyị si agadebe n'ihu gụnyere otu esi egbodebe mkpa ndị ala anyị ọnọdụ nchekwa ọrụ ndị ọha obodo na otu o si aga tinyere nkwụwa aka ọtọ nke ndị na-ahazi ego na akụnụba ala anyị Maazị Oluwafemi gwara gọọmenti ka o leba anya n'ihe banyere ụbịam na agụụ na-ebinye ndị ala anyị anyụ n'ọnụ nchekwa ihe oriri na ọnụ ahịa usoro obibi ndụ na-arị elu ọjị site n'igbopụta ihe oriri ọrụ nchekwa ahụike agụmakwụkwọ ọkụ latrik ezi mmiri ọṅụṅụ na nchekwa akụrụngwa ndị ọha obodo onye isi ụlọọrụ a kpọkwara oku ka gọọmenti ụlọọrụ INEC otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ụlọọrụ nchekwa dum gbaa mbọ hụ na ntuliaka ọchịchị afọ 2027 gara sịrịrị werere ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị igbo bond 92.9 fm n'ịga n'ihu onye isi oche kansụl ime obodo Oshomolu Maazị Latif Ashimi emeela ka amatanwuo nkwado ọchịchị ya na-enye otu jikọrọ ndị ọrụ ubi ma kelee ndị otu ahụ maka mbọ ha na-agba ịkọpụta ihe oriri nyere ndị mpaghara Shomolu nakwa ndị ọzọ bisapụkwara na mmemme trade fair nke ndị ọrụ ubi ahụ ka Maazị Ashimi nọrọ kwuo na ndị ọrụ ubi kwesịrị isite n'ohere egbopụtara ha wee na-achịkọta ihe ma na-achịkọkwa onwe ha iji kwalite amụma ịkọpụta ihe oriri ma na-eresi ndị bi na kansụl ahụ n'okwu ya ka onye isi otu ndị ọrụ ubi ahụ na kansụl Shomolu Maazị Abiola Babatunde mere ka amata na ya bụ mmemme Farmers Fair bụ iji gosipụta ike dị n'ịkọpụta ihe oriri nakwa otu ndị ọrụ ubi nwere ike isi na-enweta enyemaka n'ikpeazụ gọọmenti steeti Lagos site n'ụlọọrụ Ministry of Women Affairs and Poverty Alleviation emeela ma wepụta akwụkwọ akpọrọ Standard Operating Procedure SOP n'aha mkpọbiri ya bụ booklet nyere ndị ji ya arụ ọrụ a maara dịka Safe Women Shelters na gburugburu steeti a bụ maka ịkwalite nlekọta nchekwa na nkwado nyere ụmụ nwanyị na ụmụ agbọghọ ndị chọrọ mkpuchite Commissioner for Women Affairs and Poverty Alleviation Odoziakụ Bolaji Cecilia Dada mere ka amata na amụma ahụ bụ iji kwalite inye ụmụ nwanyị mkpuchite na steeti a ọ gwụla ya bụ akụkọ ụwa dịka ọ hara anyị n'ehihie nke taa na iji pịachizie ya bụ akụkọ ṅaṅụọ ntị n'isiokwu anyị jiri mere akụkọ anyị mere ka ị mara n'otu jikọrọ ndị ọrụ ala anyị bụ Nigeria Labour Congress akpọkuola gọọmenti etiti ka o biko dododo mee ka ndụ dịrị ụmụ amaala anyị mfe ma hụ na ewepụtara ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụụ President Bola Tinubu agwala ndị ala anyị ka ha nwee ndidi na obisi ike maka na ihe kpọrọ ọkụ na ala anyị ga-emecha dị mma dịka o siri metụta udo na ọrụ mmepe ọ gwụla ya bụ akụkọ ụwa n'aha tọkpe ajayi nakwa chidimma ọparọcha ekwe bụ ndị chịkọbara akụkọ a n'asụsụ bekee mụ onwe m bụ ebere okwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ igbo ma na-asị gị biko dododo gakwa n'ihu na-eke nkwụcha ma mụrụ anya ka azụ marakwa na nkwụcha abụghị ụjọ ka emesịa

0: many
1: bo.
0: Koma ya merega wa.
1: Oh ya kam oji edubata inoke omenigbo nke tata tata bu bocho ohuru no tabu bocho pro iche ubochi ezumike nye ndi ozo nye ha ahoro momu chi ozo ahoro momu bu oya ka no nime maka na biara ma olu ebere biara olu to be biara olu ndi ufodo nozie no ulo mana oburi ya ewo pugi aka ina gakwa ni ekere oru eke ko we na ga nke oma na tata bu ubochi Thursday abali nke mbu nke onwa October apo 2026 I no nime bu Thursday ahia apo ai batara no ke omeni bobu mbe ai ne leba anya na ototu ihe di chiche nke edere na akwụkwọ akụkọ ala anyị na nke tata ai ji akwụkwọ akụkọ the nation the nation aka ai ga atupia maka ihe di nime bi ihe di oke mkpa aha mbu Godwin Ijeomanta Ogwo onye aya enwere m share mana olele anya
0: adị. Olileanya dị na ị ga-enweta shade.
1: Olileanya dị na amana m na ngiri.
0: N'ijide n'ego gị. Agbaka ahụ nwata eze.
1: Ihe mmara bụ
0: olileanya. N'ijide gị nweta shade. N'iji ego chewe shade ụwa agwụ.
1: Ihe mmara bụ na olileanya ka dị.
0: Ihe ngere gị onye m na-ege ntị ebere okwu ka bụkwa aha nke m. Ọ gbara na nkịta na ọ bụ naanị akwụkwọ akụkọ dị n'Nesha. Ka mụ na Godwin Ijeomanta ga-aga njem n'ime ya. Ihe ọ pụtara bụ na anyị ga-atụ ụta akwụkwọ akụkọ. Nke a bụ eziokwu. Ọ dị mma, nke anyị na-ekwu maka ya bụ na ibe nke asatọ ka ị ga-ahụ ya bụ ibe nke ise ka ị ga-ahụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị gụọ ya bụ ozi nke ọma ka ị nwere ebe ọ na-aga aga. Ọ dị mma, ka m laghachite azụ ga malite n'ebe a. Maka na okwu a afọ na-arụbu m, mana ka m nụchara okwu afọ na-arụ m laa. Ọ gịrị mere afọ a ji laa maka ihe onye isi ala kwuru n'ebe nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation? Ị ma ihe o kwuru? Ọ sị na Godi, ị ma na enwere m okwu nwa bekee kwuru sị, ọ bụkwa na m sụzie ya esụziere ya, gbazie m olu, ejikwala ike m ihe ọkapụ m olu.
1: Mbana, abụ m anya ike.
0: Ọ kwa enwe okwu nwa bekee sị,

0: nothing good comes
1: easy.
0: I am MG Dutch Badum. Ginyere Maka, nothing good comes easy. Echetere me gwa mgbogbo gara aga onye ka onye isi ala na kọwa n'oge ta ahụhụ na nhazigharị ọnọdụ ihe na ala anya agabigala ugbu a bụzi oge iri eri maka na asị na arụ arụ
1: iri
0: anyị ejirila afọ anọ gara aga were hazie ihe ọtụtụ ihe na ala anyị nke a na-abịazi ugbu a
1: bụzi
0: mgbe anyị ga-eji rie erie ọ ga-adabakwa kama na arịọ m Chineke si kwum bụrụkwa mmem na-arịọkwasa Chineke ọzọ si ka o metụkwa ndị ọchịchị ala anyị aka n'obi ọ bụrụ dịka ma dị emezicha ihe emezicha ndụ dị ha na aka ga
1: na-emezi
0: maka na aka kwesịrị ịkpa ihe dịka ọnọdụ nchekwa aka ụmụike ọ bụrụ na nhazi a na-eme eruchabeghị ebe ahụ ọ ka ga-eru ọ bụkwa na ịkpa m aka n'ọnụ ọzọ m si na ekwesịkwara ịkpakọ aka ọzọ ihe gbasara ọkụ latrik ịma nhazi adị agwụ agwụ aka nwekwara
1: ike
0: wee bịazie na ọnọdụ ihe oriri otu a ga-esi kwalite ọnọdụ ihe oriri ma chekwakwa otu ndị latin si
1: achịkwa
0: ịghọtago tinyekwuoru ọtụtụ m ihe ndị ọzọ ọ dị mma ga gụrụ ya bụ isiokwu ka o si na-akpọtụ n'ibe nke anọ na akwụkwọ akụkọ The Nation
1: ọkwa ụmụ na ebe anyị nọ nso anyị n'okporo igwe ụgbọ okporo igwe anyị nọ nso ebe ọ dị agbakata ya eruo na Bonde FM ọ ya onye ka anyị nọ n'ime nke a mara m ka m bịara gbasị ebubo a na-ebo maka akwụkwọ adịgboroja na ejensi nke na-amara ebe o si wee gbabata n'ala anyị ndị DG ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ndị a na-asị na amara ebe o si ka a sigodo ka ejirigodoro ya nọrọgodo ofu ebe anyị marọgodo ihe ejidi ebe ahụ aka kọwasịrị anyị ihe oji wee nọrọ ebe ahụ polosi na ịkọwasịrọ m ihe ọfụma ahụ ka anyị marakwa ebe esi aga ka m mara ma ebe a ga-etinye okwu ma ọ bụ ebe anyị ga-etinye aka ma ebe anyị ga-amịpụ amịpụ ya bụ nke a ka bụ okwu gbara ọkpụrụkpụ na ya bụ akwụkwọ akụkọ ala anyị ya bụrụ na ije n'ibe ise go daa ya gbaghara mgbada ị ga-ahụ maka ya bụ ebubo akwụkwọ odogboroja na ejensi nke na-amara ebe o si esi ọ pụta n'akwụkwọ esi ebe a na-amara ego aka na-ekwu na ọkụ gbara onye ọcha a na-asị ọgbakwara ọfụ ọnụ ya ya bụrụ na ije na ya bụ akwụkwọ akụkọ The Nation ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ nke ọma ka ị mara ka eke si wee nye anwụ n'ebe ahụ
0: ọ dị mma a na-agakwa n'ihu ka ntị otu a were ya o wee sị n'otu afenifere akwadola onye isi ala anyị ka ọ gaa njem nke abụọ anya bụ ịba n'ọchịchị nke abụọ o wee dị mma abịakwasa n'otu ibe akwụkwọ nke ise ahụ ebe otu afenifere nyere onye isi ala nkwado ya gawa n'ihu na egwu adịghị ya gakwuo ọzọ ọ bụrụ na osote ya bụ Shetima ebe ọ bụ na otu afenifere bụ otu ndị mpaghara
1: ndị
0: Yoruba enyela onye isi ala nkwado ọ laanụ na mpaghara nke mgbago ugwu be ha ijekwa chịkọtakwa ndị a maara aha ha ndị okwu ha na-ada ụda ndị nwere agba ndị ọ na-amahapụta n'okwu amara a chịkọtara ha ọnụ kpọọ ha creative industry professionals ọ dị mma ọ gazie na achọ nkwado nke ha nyekwara onye isi ala ka ọ ga-abụ onye isi ala nweta nkwado na ala Yoruba ka o nwetakwuo na mpaghara nke yanwa si ka o wee
1: na-adaba
0: gụrụ ihe ndị a niile n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Nation
1: ọ dị mma nke a na-aga nke gagodo m mkpa ka m chọrọ ego kata maka nke a bụ nke gbasara m nke a bụ nke gbasara akwa na akwụkwọ akụkọ e nwere nke ga-agbasa m nke gbasara m a bụ na nke NLC na a na-eti mkpu na-asị onye isi ala eziokwu ekwuo nke a na-eziokwu ekwuru nke ọzọ n'eziokwu na ihe a na-ekwu bụ ebelata m ka mmanụ ụgbọala mmanụ
0: ego
1: mmanụ eji ụgbọala ka ewedatatụ ya ka a makwụrụ otu ihe ọzọ itinyekwuoro ego na ego ndị ọrụ maka na ego anyị ọ akwụ eru n'ụlọ ọ na-abụ iwu wota ha na iru na bus stop
0: ọgụ na bus stop
1: amaga aka na akpọ
0: ngodi ha na-eme gọ n'ime
1: ụlọ ndị be ma na-achị na
0: ana anaju gị ọ na-akwụ ụgwọ ụgwọ n'ọnwa
1: akwụ ụgwọ nọ na ata iri ọnụ nke bụ nke adịero nwanne m na-enwoke m ọya bụ nke dị mkpa si ka a mara ka a ga-esi wee mee ọkụ ego ndị ụgwọ ọnwa ka a mara ọ bụrụ ihe a na-adatụtụche dịka na-enye nwatakịrị ego o ji agba bọs eji ụgwọ eji ụlọ akwụkwọ naya ka a na-enye anyị ka a mara ma a ga-emegharị ego ahụ nke ọgbagonotu
0: onye kwuru ịkwụ ụgwọ nke ọzọ a na-akpọ
1: weja wọ
0: ka onye isi ala kwere anyị nkwa ya
1: kwere na nkwa
0: mgbe ahụ ọ dị ka gasị na chi ewere ego ehihie
1: mgbe mmadụ nwụrụ
0: abịa ndị ọrụ
1: ọ bụrụ mmụọ bi tupu a si na rice eyiola na osikapa ofe anyị siwere ka mgbe mmadụ nọ na mọchụwara ka a si na ofe yiri ọmabụ nke m akwụkwọ a niile bụ n'ibe nke asaa ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ coordination maka na ọ tara ọ dị obodo bụ ebe ahụ ebe ị ga-eleba ya anya ka ị mara ihe ndị ọzọ dị n'ime aja ero kwuru na otu ndị ọrụ dịgasị iche iche ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'iru na Bond FM 92.9
0: n'ịga na ya bụ ihu ka nwunye onye isi ala anyị First Lady ka m kọrọ gị ihe ọ gwara m ndị ala anyị ọ sịrị ndị ala anyị biko họrọ na ịhụnanya n'udo karịa nkewa họrọ na ịhụnanya n'udo karịa nkewa okwu agbakwara ọkpụrụkpụ ọ dịkwa mma kama na ana m arịọ Chineke biko ka oke ụmụ Naịjirịa ji n'ume maka na onye rijuru afọ ike dị onye ụkwụ ruru ana ga-elewe anya ihe ndị a mana ka ọ dịla ọkwanụ ya bụ ịhụnanya n'udo ga-eduru anyị ya bụ ebe anyị na-aga gagụrụ ya n'ibe nke isi n'akwụkwọ akụkọ The Nation
1: adị mma na nke mgbada ya n'akụkụ ya ka m hụrụ otu onye si ụzọ ụlọ nzukọ sineti ala anyị aha ya bụ Akpabio ọ si n'ebe o dere n'ebe o kwuru nke a ọ si o ala anyị Naịjirịa nke ndị nna nna anyị dewere anyị
0: kwesịrị ịbụ ihe anyị ga-eji ọṅụ wee na-ebi na ya
1: o kwukwara okwu
0: pụọ ilu obodo ahụ kwazi anyị n'anya
1: ọ bụrụ ndị na-achị hụ onwe ha n'anya ahapụ ndị a na-achị aha ma nwa n'anya Akpabio ya bụrụ okwu nke anyị kwuru Chineke mee ka obi gị gbada mmiri ka o metụta anyị niile ka okwu a bụrụ okwu ga-agbamume dịrị ndị ala anyị bụ Naịjirịa ọ dị mma akụkọ a bụ akụkọ nke ị ga-enweta na akwụkwọ coordination n'ibe nke asaa
0: n'otu aka ahụ ka Kume Idris gwara ndị ala anyị si nwenwonu okwukwe na ọdịnihu ala anyị ga-aka mma nke a bụ ekpere na ọchịchọ onye ọbụla Chineke ga-enye aka ọ ga-adị otu ahụ n'ibe nke asaa na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị ga-agụrụ nke a ka anyị na-agakwa n'ihu na-elebara ihe ndị ọzọ anya dịka o si dị
1: ihe a na-elebazi anya akarịala maka na Tobechukwu na-atụzi aka ka onye na-ere ala
0: tobe gbara ọgwụ gị nwụọ nwendidi ka anyị lebatụkwu anya na ihe na ihe na-atụ na ha na-eme omume bụ ya na ebe obube obube o si gbatakwụrụ n'akwụkwọ akụkọ nke ụbọchị taa na The Nation mana ka o sila dị onye ọma na-ege ntị ana m asị gị ka anyị na-aga n'ihu na nke taa n'oge omenigbo n'oge ndị igbo Bond 92.9 FM
1: ọ kwara ebe a ka ọkụ nyụrụ ka a ga-awụsa ọwa anyị na-asị na Chineke kwado omenigbo ga-amalitekwa echi niile bụ ụbọchị Friday bụ nke ikpeazụ n'izuụka ebe a kwa ka anyị ga-asị gị ka emesịa maka echi niile anụ gbalarụ taa echi niile ka bụkwa nta aha m bụ Godwin Ijeoma nta ugbo onye ahịa na-enwere ọchị mana nwanne m olileanya dị Tobechukwu onye kachi daalụ sọ na ịkpara ya aka n'igwe
0: ebere okwu kwere bụrụ aha nke m ya gaziere gị onye ọma gere ntị

Bond FM 92.9 na elekere abọ aikanokwa n'oge ndị Igbo na obi ụtọ gị na marichi bosi nke taa na-ekenekwa onye ahịa na-enwere shade ifu na enwetego na shade ahịa azụbago na Bond FM 92.9 anyị ga-aga n'iru ịna-ebi ụtọ na ịpịalụ gị egwu dị iche iche ebe ọ bụ na ị na-enwetekwa onwe gị na-agba ya agba kpokwara gị agba na awụ ya awụ kpokwara gị awụ na-ekwe n'isi. Yeah.

Toma da Lasse in ce a gaida abokan aiki na bangaren Ibo. Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio Bond FM 92.9. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan na mun same ku cikin koshin lafiya. Hawwa Garba Aliyu da za ta jagoranci akalar shirye-shiryen a yau. Nake fatan za a gyara zama a biyo mu sanni a hankali domin jin jerin shirye-shiryen da muke tafi da su a yau. Yau Alhamis 1 ga watan October shekarar 2026 wanda ya daidai wato da a yau ne Najeriya ke birthday zamu ce ko in ce bikin cika shekaru 66 da samun yancin mulkin kai daga turawan mulkin mallaka. Daga yanzu zuwa karfe 3 za a je mu dauke da shirin kukan kurciya. Karfe 3 da rabi, karfe 3 daidai zuwa 3 da rabi sai a gyara zama domin sauraron shirin fa'idar musulunci. 3 da rabi zuwa 4 za mu kawo muku labarai da sharhin jaridu. Daga karfe 4 za mu shakata da kada-kade sannan kuma mu tattauna kan wannan babban rana a wajen mu ɗan Najeriya. Da fatan za a gyara zama a biyo mu sanni a hankali. Ba tare da bata lokaci ba zan ce ga shirinmu na farko wato kukan kurciya sai dai a madadin dukkanin waɗanda za ku ji muryoyinsu. Hawwa Garba Aliyu ke cewa ai sauraro lafiya.

0: الله جل جلاله أحد أعلى شأنه الله جل جلاله أحد أعلى شأنه
1: yanzu ga shirin fa'idar musulunci tare da Sheikh Bazillah Shinasu Kabar mutum kadiriya na Afirka akan makalla bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
3: in dalla hada ala shay'in inna ma yadullu ala al-khiyanati wal ghish wan nabiyyu hashahu an jami'i zalika annab ba zai aikata haka ba kawai ana faɗan nasoshin da marasa gaskiyar musulmi wani lokacin a cikin munanan haluwarsu suke fakewa da su a cikin in za su yi abin da bai kamata ba sai a nuna ai ya taɓa faruwa ba makamancin irin wannan da shugaba ta yaya irin wannan zai faru da shugaba a ta yaya wace buƙata annabi yake da ita ko Aisha take da ita akan barira har ta kai sai an yi wannan abin don a mallaki barira fa baiwa ga bayi na rututu a Madina wannan dai shi ne tabidin da aka yi kuma shi yanzu an kana biya shafa ko mutum yana bai da lafiya sai ya samu lafiya kuma in neman tsari ne ke duwa ka sai a samu wannan duk aiki ne malamai suka yi don a tsarafa mutuncin annabi wannan duk tsari mutuncin annabi ne za littafi wanda za ka kama kafa da shi yanzu Allah ya maka mazama zai biya ma to a shafa ne ba fa illar an kulla ta an zuba a addinin maƙiyan addini sun saka a addinin shi kuma ya zo yana ta kokarin kafa ta fi a wannan fahimtar ko ku gane wannan ganewar ai ya yi kokari da a zamanin cewa hadisan nan duk ba su inganta ba da ba za a yadda ba a shafan ma amma yadda ma a rubuta ta ko a yadda wani ya mallake ta ba sai ta buga su irin wannan mazowa ga shi yadda ake ciki Allah ya mana lutsafi aiki sharri ma'ana wato izhari ki bayyana musu hukuncin wala'i to ta zai zama ya shiga tun da hadisi ce aka yi sharri shi fa da zan abin da annabi ya ce da Aisha sharri shi ne da zan annabi fa wannan izhari na mazan tawili da aka faɗa ba annabi ne ya faɗa ba sannan umarni ne ba na aukuwa ba umarni ne na tasuya shi ma ba annabi ne ya faɗa ba to ai shi bayanin komai san bangon da suka zo da shi lafazin ishtari'i annabi ya ce mata fa mun magana ishtari'i ake yi fa ishtari'i ya ce saboda haka kai in ka ce bayyini lahum aw bayyini indahum annana wala'a liman a'taqa ka canza lafazin manzo Allah kai kuma dan shi annabi ba haka ya faɗa ba ishtari'i ya ce ko duk ban gane ni bane duk wani abin da za mu kirkiro mu faɗa ba shi bane wanda za a ce daga bakin annabi yanzu in ka zo da makiyin addini kuna tattaunawa da shi sai ka zo kana hana tawilan zai ba da kai ko shi da abin da manzon ko faɗa kai kana gaya min naka ko ba gane ba to shi ne mutum da muke ni abin da ko da makiyin mu ne yazo dole nan gani nan bari kuma abu rin jayarwa a nan sai dai mu rin jayar da cewa wannan al'amarin ba gaskiya ba ne amma nan tawunan wani mai hankali za ka yi kama ga wannan tawunan kowanne a rushe yake zuwa ma ai kawai ba haka ba ne damun kuma an yana daga nasarar da muka ci a zangon shekarar da ta wuce zuwa yanzu na dawo da al'umma suka san hadisi zato ne kun ci wannan nasarar ko ba mu ci ba akwai ɗan da ya isa yanzu a duniyar nan tana jirgin abu ta wuce a jiji ba zato ba ne akwai wanda ya isa to ko wannan nasarar kawai muka ci a wajen ilmantar da mutane daga ɗaukar su zuwa duhuntar da su da makantar da su da ɗaura su a layin da babu ilimin da ya taɓa ɗaura mutane a kansa mu abin da muke so in aka ce riko da magabata ya zama abin magabatan aka faɗa ba mu muka ƙirƙira muka faɗa ba ya zama a kan na magabatan in za mu faɗe shi mu faɗe shi daidai yanda yake ko da za mu saba masa to mu faɗe shi daidai yanda yake magabatan da suka ƙirƙiro tare ilimin hadisi su suka ce duk hadisi zato ne sai mutawatir ma adal mutawatir mafi ƙarancin mutawatir mafi kankantar mutawatiri a bisa sharadi mafi sauki na marwaici 16 marwaici 16 ai ka kama a jisun hufi an yi da wace marwaici 70 ne ma ya rubuce shi an fahimta ko amma idan ka kwara ga 70 din ba marwaici 16 akan hadisi 16 din sahabi 16 wanda suka karba daga sahabi 16 na tabakar tabi'ai su ma kas gaza 16 tabi'u tabi'inan da suka karba daga tabi'ai su ma kada su gaza 16 har zuwa ƙarshen sanadin hadisi wannan ba shi mafi sauƙin ba wanda kace shi kan sai sahabi 36 ba wanda kace sai ya kai sahabi 70 akwai sabanin muka akan ta'arifin mutawatir din kansa to idan muka tafi a mafi ƙasa na 16 in anan nace ku kawo min hadisi da ya cika wannan sharuɗan ko ɗaya ba ku san ku kawo ba na sahabi 16 tabi'i 16 tabi'u tabi'ina 16 tabi'u tabi'i tabi'i tabi'ina 16 wa man tabi'ahu bi ihsanin 16 kuma wannan kowa a cikin shi ya zama mai fika fika shaka ɗansa a mutawatir sai ya zama sahihi hasali ba a zama mutawatir sai ya zama sahihi a bisa sharuɗin fika wannan ne yake zama mutawatir hasali yana iya zama mutawatir a lafazi a ma'ana ba a mutawatir a ma'anar ingantacce ba to wannan ya fi kawo to ka zama ba a bisa da ba zato ba kenan ba hadisin da ba zato ba kenan a hadisin da duk ai shi mutawatir ne a dangane da wanda aka yi a gabansu an yi a gabansu hadisi da ya fi 100 to amma tabi'ai adadin wato sun kai 50 sun rawaito shi tabi'ai sun kai 30 da suka rawaito shi tabi'u tabi'ina sun kai 30 da suka rawaito shi amma annansa wanda ya auku mutawatir ne a yayin aukuwarsa saboda jama'a dawa abin ya auku a gabansu an bayyanta ai yanzu kamar misali a ce Ka'aba a Makka take ko ba a ruwato ba ai mutawatir ne saboda sama da mutum 1000 da ka sani sun je sun ce ma sun gano kuma sun tabo to shi ne idan ka ce to an gama da wannan wato in mutum malami ne shi kawai malami ne sun zo akwai wata matsalar da ta yi wani ciki kaka a nan nake cewa mu warware ta kawai da ka zalika kidin halin Yusufa haka aka ko ba haka aka yi ba nake warware ta ga kawai Allah ne sun samu ba wata fitar da za a iya warware ta da wannan mai manzo ne ake ta neman mafita zaidu mun ce nace idan ma da zaidu ya je ya gama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gama ta zaidu ta kayatar da shi yaje yana son ta kuma ya fata zaidu ya sake ta shi ya aura amma da zaidu ya zo kawo masa karar ta me ya kunya ce ya sake ta yace masa rike matarka sai mu ce to wannan sai mu dauke shi a kazalika kidlalahu irin haka muka tsara masa to amma da muka bi wato ayan ma da kyau da ma'anar ayan sai muka gama babu wata ƙura a ciki kawai hadisin a tabbata kawai shi ne ya zo ya hantsi da al'amari shi ma na hadisin na Qatada to ba cewa annabi ne ya faɗa masa ba labarin annabi yanda kake faɗa yake bayarwa saboda haka babu wani iskari a ciki labarin da zai ga annabi magana kawai a jefar da shi saboda da akwai wata ayar da ta taɓa gawa annabi magana irin ta wannan hadisin sai mu ce to wannan hadisin ya yi daidai da irin kalar aya kaza an bance na ai in ba a gawa annabi wani abin da bai kamata ba idan mun gano wata ayar da ta gaya masa irin wannan to ba za mu saurin musu hadisin ba zai mu ce Allah ma ya taɓa gaya masa irin wannan amma ka faɗo abu akan annabi babu wata aya magabaciya a ce kawai wannan al'amari a dangana wa annabi to za mu ƙaryata ka saboda Allah shi baya jin kunyar kowa kuma yana faɗar abin duk da ya ga dama amma bai ta faɗo ayar da ta kunshi aibata annabi a cikinta ba. Sun kuma na bi san mutu yawancin su akwai aibata annabi a ciki. Wanda aka duk wani abin da ba a ce na aibata annabi ne, in mutum ne basharu irin mu ya faɗa za mu ce ba gaskiya ba ne. In Allah ne ya faɗa ba yanda ba ne dole sami'ina wada, amma mutum irin mu kawai ya je ya nasa tunanin ya gaya wa annabi abin da Qur'ani bai gaya masa ba. Wallahi kowa ce ta haife shi. Wallahi za mu ce ba mu yadda ba. In yanda kuma mun faɗa mu ma ba laifi ya ce shi ma bai yadda ba. Yanda in ya faɗa wani abin mu iya aminta, mu ma wani abin mu ya faɗa mu iya aminta. A matsayin mu na mutane ba tumaki ba lamaye ba. To dole abin da yake nan ya hankali shi za mu ɗauka. Wanda in mun haɗu da Allah a ce an ruwa ya to abu, sai Allah ya ce kukan kun mutu, mu ce ce Allah mun mutu, ce mai isa, mu ce mun ga an tawaye manzon ka ne. Ba mu tawaye manzo a tafi ranar Allah ya ce mun, ya ce mana kuka tawaye manzo, mu ce ya Rasulullah ya Ubangiji an mu ba mu sani ba ruwa ya to mana aka yi mai isa da kuka yi Alƙur'ani da kuka bi ruwayar, mu ce wa Allah ne. Wanda mu mutu tawaye annabi mu inganta cikarsa. In Allah ya tuge mu akan masa tawaya annabi, mu ce masa dan tawaya annabi muka gani. To ka gane alƙali yanda ya haɗo wannan kissar ta ita ya sunanta Barira, sai kuma ya ɗauko kissa annabi Yusuf. Ta fahimta ai, wai ni da yanda na fahimta shi mafitar da ta zo masa a nan ya kasa faɗa. Sai ya kunne ta annabi Yusufa, ai ka zalika kidina na Yusufa. To wala Allah shi ma a harkar mallakar Barira har ta kai wannan matsayin. To ita kuma Barira a ce wace ce ita har ai wannan abin a kansa. In an yi annabi Yusufa don ya mallaki ɗan uwansa, ai a sababin mallakar ɗan uwansa ne annabi Yaƙubu zai dawo hannunsa. Mallakar wani babban al'amarin da ya kubuce daga hannunsa ne. Amma a ce an yi wannan akan Barira bai wace ba, to ai kaga abin da nisa da hankali. To shi ne yake, to me za ka ce a cikin ma'anar hadisin kissar annabi Yusuf? Aka ce ne amma abinda kissar ta annabi Yusuf ba su da alaƙa da kissar baya, ya kawo ta ne ita ma zaman kanta take. To ni da naga ya kawo ta a kusa da wannan, sai nake ai malamin ya kawo wani abu, ya gama wani abu, wani abu ya faɗo masa, to na baya ne ya kallo ya yi kama da wannan. Ka fahimce ni ko? Saboda ni da na zo nan aka kasa fakin kissar Zainabu bintu Jahshin, abinda ya faɗo min kissar annabi Yusuf ce ta faɗo min. To shi ma da ya zo nan shi ma sai kissar annabi Yusuf ta faɗo masa, amma ita ba ta da alaƙa da wannan. Idan mun yi da wannan magana ta cewa manzo Allah ga yanda ake, ga yanda ake akan wannan wato sharɗan tawala'i ga wanda ya siya, to sai ce in yi wannan ya warware akan wancan tagudai guda uku, to ya za ka yi da kissa annabi Yusuf ka ta zigiya mana. Kissa nan ta annabi Yusuf da ɗan uwansa, wane ne ɗan uwansa? Bunyamin. Lokacin da ya sanya wato abin shayarwa a cikin kayan ɗan uwansa Bunyamin, an ce wani ƙoƙo ne na gwal sikaya, ɗan aka ga sikaya abin shayar da ruwa, an ce da ruwa yake sha da shi, amma mai matuƙar tsada ne, an ce zurutun gwal ne wannan ƙwaryar, annabi Yusuf yake shan ruwa da ita. To sai ya ɗauko wannan ƙwarya ƙoƙo na gwal wanda yake shan ruwa da shi, shan ruwan da yake da shi ne yasa aka ce masa sikaya, sai yasa aka sa shi a cikin kayan ɗan uwansa. Kuma ya karɓi wannan ƙoƙo nasa da sunan satarta, shi ya saka abin, kuma ya karɓe shi da sunan kayan sata, ya za ka yi da wannan kissar? Me aka ƙala kenan? An ƙala sata kenan ko ba ka bane? A ce manzo ya ƙala sata, to shi ne ce ya za a ce manzo ya ƙala sata? An ɗauko abinda mutum bai sata ba an sa masa, kuma aka tafi aka kama shi, kuma aka ga abin a ciki, kaga an ƙala masa sata kenan, to ya za ka yi da wannan? Da abinda ya gudana a cikin ƴan uwansa a cikin haka ɗin, shine abin da ya gudana aka ce ya ayyatu hal iru innakum lasariqun haka ne ya ku wannan ayari to mu je eje kawo
4: innakum lasariquna
3: aka ce ya ku wannan ayari hakika ku barayi kuma su ba su sata ba to yanzu zuban ka mutum da mummunan sifa ta abin da bai aikata ba ya sunan ya ayyatu hal iru innakum lasariqun ya ku wannan ayari hakika ku barayi

0: ƙwarayi ba ne, kuma gashi an ce musu ƙwarayi. Kuma wanda ya gaya musu ƙwarayin ya san ko ba ƙwarayin ba ne. To ya za ka yi da wannan?
1: Ba'alam akrabaka Allahu.
0: Kun ji ko? Ka sani akrabaka Allah, saboda shi ma nan tawili ne za a yi shi mai nisa. Eh, amma dai ya fi ba a yi ba. To ka sani Allah ya girmama ka. Ai, wannan ka sani cewa hakika aikin nan na annabi Yusuf aya ta nuna cewa ya aikata shi ne da umarni daga Allah subhanahu wata'ala. Da faɗin Allah ta'ala. To ka ji inda aka kubutar da annabi Yusuf. Allah da ya san ma ba zai ba annabi Yusuf a wannan sufar bai wanke shi ba. Sai ce ka zalika kidna li Yusuf. Haka ma muka shirya kaidi ga Yusuf don ya ɗauki ɗan uwansa daga cikin ɗan uwansa. Bai kasance ya iya ɗaukar ɗan uwansa daga cikin wannan mulkin na wannan sarkin ba. A nan addinin mulku ake nufi. Ba zai iya karɓar ɗansa daga mulkin wannan sarkin ba. Sai in Allah ya so. To yanda Allah ya so ɗin shi ne wannan tsarin da aka shirya annabi Yusuf. Ya bi tsarin kuma aka kan masa ɗan uwansa. Aka cimma manufa. Wannan aya ka biya ta ƙarshe. Wannan aha. To idan ya kasance al'amari haka ne, to ai babu abin musawa da shi a ciki. Tunda Allah ne ya tsara masa wannan kaidin. Idan kuma a cikinsa akwai abin da yake a ciki, har ila yau. Ai abin da ya faru, ai cin furko, annabi Yusuf ya kirawo ɗan uwansa Bunyamin. Ya ce, Bunya, ka ganni nan da kuka zo Misra wajen neman awo, to ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf. Tunda shi bai san shi ba. Rabonsa da shi tun yana ɗan ƙanƙani bayan an jefa shi a kwararrumar rijiya, sai bayan kusan shekara kusan 30 ko 40 suka sake haɗuwa. Saboda haka ba zai taɓa iya gane shi ba. Ya kirawo shi ya ce, Bunya, ya ce na'am, ya ce to ka gani, ya ce eh, ni ne ɗan uwanka annabi Yusuf. Kakkaɗe ba haso, kakka damu. Saboda haka duk abin da ya faru da shi a bayan wannan lokacin a bisa yardar Bunyamin ce. Ya kirawo shi ya ce masa, ka ga kai Bunyamin ni ne ɗan uwanka Yusuf. Saboda haka ina son in karɓe ka. Amma da na zo karɓar ka yanzu abinda nake so na yi don na raba ka da ayarin nan, to tun farko ga abinda na tsara zan ɗauko wannan ƙwarya ko wannan kwanon ayo zan saka shi a cikin kayanka. Idan na saka a cikin kayanka zan ce muku ɓarayi. Idan aka tashi bincike za a ga wannan kayan ma a cikin kayanka, saboda haka da wannan dalilin zan riƙe ka. Ya ce to ya yadda. A bisa yardarsa aka yi. To tunda a bisa yardarsa aka yi da kuma shi ma kwaɗayinsa na ai haka. To tunda a kan yardarsa ne ina laifi yake. Da kuma yaƙinin da yake da shi Shehu ya nuna a kan wato sakamakon da za a samu na alkhairi a kan wannan tsarin da annabi Yusuf ya yi. Wanda zai jawo yanzu ya zaura da ɗan uwansa, kuma zai jawo annabi Yaqubu su haɗu da ‘ya’yansa guda biyu da aka tsanan masa su. Saboda haka kaga an sami kawar da cutarwa ko nunawa gare shi da wannan abin da ya yi masa, tun da ya riga ya sanar da shi. Da haka ba zai zo kawai a cikin mutane a cikin jama'a a buɗe kayansa kawai a ga abin ajiyar sarki a ciki ba. Da an yi haka sai ga an cuce shi an nunawa masa, amma an soma sanar da shi. Da haka an kawar da wani abin da yake na ɓatawa ko kuma abin da yake nane na mummuna a tare da shi. To kaga dangane da ɓangaren Yahuza shi ya fita simil cewa ba a ɓata shi ba sai bisa izininsa da yardarsa da shi ma ragabarsa akan

0: Toma da la da fatan ana ci gaba da jin dadin kasancewa tare da mu a nan sashen Hausa na Bond FM 92.9 dake nan unguwar GRA Ikeja. Kafin mu je ga shirin mu na gaba ga masu buƙatar tallata hajojin su ko sanarwar suna taron maulidi daurin aure da dai sauran su zasu iya zuwa kai tsaye sashen Hausa na Bond FM dake number 1 Adekule Faji Road GRA Ikeja ko sashen tallace-tallacen mu dake number 1 dai a Adekule Faji Road GRA Ikeja da fatan ana ci gaba da jin dadin kasancewa tare da mu to madalla kamar yadda dukkan mu dai muka san yau wato bikin demokradiya ake yi a ko in ce a bikin cikar shekaru Najeriya 66 da samun yancin mulki daga turawan mulkin mallaka haka zalika mun san tarin kalubale da kuma nasarori da aka samu daga bangarori daban-daban don haka yau a gurgujen lamarin namu zai kasance ko in ce shirin mu wace irin fata a matsayin ka na cikakken dan Najeriya kuma ba dan Najeriya ba amma mazaunin kasar wace irin fata kake yi wa Najeriya a gurguje domin kuwa mun sha baiwa masu sauraron mu damar tofa albarkacin bakin su wato kan bangarori daban-daban da ake samun kalubale da kuma wasu nasarori ma da aka samu a ci gaban kasar domin kuwa idan muka yi duba da yadda Najeriya 1960 yake da Najeriya 2026 zamu gane cewa ko yara da ake haifan su wato da wayan su suke zuwa ehe da bambanci sosai don haka yau ba wannan zamu yi duba akai ba fatan alheri a matsayin ka na dan Najeriya wace irin fata kake yi wa kasar ka ko kike yi ma kasar ki 0700 63 19 zan sake maimaitawa 070 6316 1916 bari mu je ga kira na farko hello wa alaikum assalam da wa muke tare a kashin radio ko mu yi waje da kai ne baka shirya ba muna jin ka
1: Ya, na baban gidan Musa.
0: To bismillah.
1: Daga Fiesta Kaduna block.
0: To bismillah.
1: Ba tunda muke wa kafa dai Allah Ubangiji ya kara mana tsaro a kafar mu Najeriya.
0: Eh.
1: Ya kuma ba mu shugabanni na dare.
0: Eh.
1: A yanzu wannan situation da muke ciki.
0: Eh.
1: Tsakani da Allah da ya wuce tunanin mu.
0: Masha.
1: Babu abin da ya kamata a yi wa kasa irin addu'a kuma mudake da addu'a irin na Allah ya kawo mana shugabanni na garba wanda muke so. Saboda a shugabanni akwai wanda za ku ga kuga wanda kuke so amma fa wanda kuke tunanin ba shine alkhairi a gare ku ba. Alkhairin yana can gefe to in kuka bar wa Allah zaɓi ya ku ga ya kawo muku zaɓi mafi alkhairi.
0: Mun gode sosai.
1: Mu kuma kanmu mu ma 'yan kasa ya kamata mu gyara zukatanmu. Saboda dukkan wani fitintinu baya faruwa a gari ke da dan gari zaki gani mu kai ki da nafin da yake damuwan mu a arewa zaki ga an dauki wani an aka maza zaki da yace daga cikin anguwar su ga wayan da suka bada sirri aka dauke shi aka waye
0: mun gode
1: to irin wayannan abubuwa akwai su da yawa da ubangi ya zo mu da kasar mu lafiya ba mu da kasar da tafi Najeriya duk wahala duk azabar da ake ciki nan ce kasar mu
0: mun gode baban gida
1: ba za ka gane haka ba yaka tafi wata kasa za ka gane cewa fa inda kasar
0: a takaice za a yi bayani mun gode sosai baban gida hello
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam da wa muke tare
2: an jawo barka ga yarana
0: barka dai
2: ina tare da baban Fatima
0: to bismillah a gurguje
2: wato in yau na haka ce ran samun ɗan kan Najeriya ko
0: eh
2: to ko ce mu je mu ci ranar mulkin Najeriya da ba mu ta mai ci da lafa amma an kace wani sai mu tsina ga wani da data saboda su wannan suna da wani da je da kinsa da aka samu a Najeriya
0: eh
2: daga tare ba lokacin da ba ana mamulkin mu ba mamulkin matamun su gaba ba da ka je kawo ta ga da mana ko ina ana yin su maganin tsaro ko su ga ta mutane amma yanzu sai ya ga so ya ci ta a ga ya kai ka ka muna kira su gaban nan da tsoron aiya wa da lasan su ari amma lai har da san da ba ya lai ya san ma wani gora na ba amma da kai dan mutum ta Allah ya muna
0: mun gode sosai ga Danasco baban face sashin Hausa na Bond FM saboda wasu masu samu shigowa cikin wannan shiri da fatan za mu dan takaita wato kalaman namu da muka kira hello a kashe radio majaga na gaba ne ah wana bai shirya ba ka customomi da yawa hello oho me ke faruwa ne hello
3: hello
0: hello hello ha hello
3: salamu alaikum malama barka da rana
0: barka dai da wa muke tare
3: ina magana a Lagos dan jigawa
0: to bismillah
3: ayi lafiya ga jiya aiki
0: alhamdulillah
3: madallah ni dai fatan da zan yi wa Najeriya a kasata Allah ya kara tabbatar da ita kuma Allah ya kara ba mu zaman lafiya
0: to amin
3: eh kuma Allah ya kara zaba mana shugabanni na kwarai wanda za su kan mu talakawa
0: mun gode sosai Najeriya kasa ta hello wa alaikum assalam da wa muke tare
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana alhamdulillah to bismillah ah Idrisu ba ka shirya ba mun dauka kuma ka sa mana muryoyin jama'a a kunne hello hello hello wa alaikum assalam to wa muke tare
5: ina tare da Khadija a hanya
0: to bismillah hajiya Khadija
5: ina yi wa kowa fatan alkhairi al'umman Najeriya
0: to
5: mun gode Allah ya kara ba mu tsaro da zaman lafiya
0: amin
5: nagode
0: mun gode sosai hello
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da wa muke tare?
5: Ina magana da baban Sa'ima.
0: To bismillah.
5: A wannan lafiya.
0: Alhamdulillah.
5: Abin da mu ce muna ga kan fatan alkhairi.
0: Mun gode sosai.
5: Yawwa, Allah ya nuna mana sabar da lafiya.
0: Amin. Mu zo mu yanka bai zai cake mu cicci ba. Hello. Hello.
6: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke tare? Alhamdulillah.
6: Ina magana da mama Aisha.
0: To bismillah mama Aisha.
6: To wannan dare mu ce Allah ubangiji ya muna zabin shugabanni na gari.
0: To amin.
6: Ya kawo mana kuma ci gaba a kasar mu ta Najeriya.
0: To amin.
6: Ya albarkaci kasar Najeriya kuma ya daukaka ta.
0: Amin.
6: Yalla na baki da wannan da
0: aka yi na wannan shekara. To amin mama Aisha. Mun gode. Hello.
7: Hello.
0: Da wa muke tare?
7: Da baban Mika daga Bagada.
0: To bismillah baban Mika.
7: Ya mu da haki mama.
0: Lafiya kala baba.
7: To mun gode wa Allah da yaro da shekara 66 nan a cikin lafiya.
0: Ai mun gode.
7: Allah sa ubangiji ya zama mana shugabana gari.
0: Amin.
7: Sai dai na ji a cikin labari na jaridar yau. Na ji cewa akwai wasu ƴan bindiga da suna jiri wahalar yiwa cewa za su ajiye bindiga domin su samu lafiya su ma.
0: Sun ma ajiye.
7: To sun ma ajiye. To in ma ma abu ɗaya da nake so in tambaya ba. Ni bindiga ne suna hannun gwamnati ne ya gogo yana wurin su.
0: So bari za mu karanta jaridar mu baka amsa.
7: To shi ga na mama.
0: godiya ga baban Mika, daga baban Mika sai wa hello. Wa alaikum assalam, da wa muke tare?
8: Ina magana da majalisa fatan jihar Kano.
0: To bismillah.
8: To ni da fatan da zan yi, ina fatan murna nuna wannan kainuwa da ta zo mana da kana 66
0: haka.
8: Ubangijinmu Allah, Allah da ta kawo mana zaman lafiya.
0: Amin.
8: A kasar cikin kasar Najeriya.
0: Amin.
8: Allah ka dada famu zaman lafiya.
0: Amin.
8: Yawa, na gode ya jima.
0: Mun gode sosai. Aha. Sai wa kuma yau Najeriya ke baize shekara 66. Kun ga Najeriya ta dauko hanyar tsufafa. Aha. Hello. Hello.
9: Hello.
0: Da wa muke tare?
9: Jama'ila kuke tare daga Sango wata.
0: To bismillah.
9: Ina fatan dai farko Allah shi kare rika mana Najeriya kamar yadda take tafiya.
0: Amin.
9: Sannan na biyu ina addu'a kuma matsalolin da muke ciki a cikin su na rashin tsaro, Ubangiji Allah shi kawo mana karshen su.
0: To amin.
9: Sannan na uku shugabannin mu abinda duk suke yi tsakanin su da Allah, wanda Allah ya sani da Allah suke yi, Allah ya taimake su a cikin shi, wanda kuma suke yin kan kuskure Allah ya daidaita su, su yi mana abin da ya zama.
0: Amin. Mun gode sosai na Sango Ota. Sashen Hausa na Bond 92.9. Hello. Hello. Wa alaikum assalam, dan kara muryar. Lafiya baba?
10: Lafiya mama, yaya
0: ayyuka? Alhamdulillah. Mun gode baba, da fatan zaka yi hakuri, muryar ka ta yi kasa da yawa. Hello. Hello. Hello. Wa alaikum assalam, a gurguje da wa muke tare? Lafiya alhamdulillah. A kashe rediyon, in an kira a kashe rediyon, da zarar ina jin murya ta, su ma masu sauraro ba za su ji dadin sauraro ba. Hello. Hello. Wa alaikum assalam, da wa muke tare?
11: Ina tare da Hajara da mu ke
0: tare. To bismillah.
11: Mun yi miki fata.
0: Ni ma haka.
11: Ubangiji Allah ta alƙa. Allah ya kara miki sabani da gari.
0: Amin. Mun gode sosai na Agbada. Sashen Hausa ake sauraro. Aha, hello. A kashe rediyo. Wa alaikum assalam, da wa muke tare?
12: Kuna magana da Aliyu Muhammad.
0: To bismillah.
12: A wani lafiya aiki?
0: Alhamdulillah.
12: Muna cikin farin ciki wa mai yawa. Ba gaskiya.
0: Allah sarki.
12: Allah kare mu, mana gudun burana, kore mu lafiya.
0: Amin.
12: Ya zama lafiya da kwanciyar hankali a arewacin.
0: Amin.
12: Ana kare mu kwanciyar hankali, ba mu cigaba na kai.
0: Amin. Amin. Muma haka. Hello. Hello.
13: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, da wa muke tare?
13: Muhammadu Salisu ne, daga Nigeria.
0: To bismillah.
13: Ina muku fatan alkhairi, ina mana jira fatan alkhairi. Ina fata ci gaba da ayyukan farai da gudu. Ina dai fata ci gaba da jira kawai, ina fatan Allah ya kara.
0: Shi albarkacin Najeriya, barin cika maka zancen. To madalla, daga kira uku ina jin mun karɓi da 30 yanzu. Za mu yi waje da kai. Hello. Wa alaikum assalam, a kashe rediyo. Baka shirya ba haka kawai, ai za ka nemi wuri ne ka shirya. Hello. Wa alaikum assalam. Wajen road. Sashen Hausa ake sauraro. Hello.

kuma da la alijita da kata domin lokaci yayi da zamu tattara ko matsan mu mu mika aiki ga abokan aikin mu na bangaren yarbanci a daidai wannan lokaci nake cewa a madadin dukkanin wadanda suka samu damar kira domin tofa albarkacin bakin su sai kuma a wato abokan aiki na ni Hawwa Ugarba Aliyu da na jagoranci akalar shirye-shirye a yau nake roƙon Allah mai kowa mai komai da ya ƙara mana lafiya ya kuma ƙara wa Najeriya zaman lafiya haɗin kai magance mana dukkan matsaloli da tabbatar da farin ciki da samun dukiya da komai da muke fata mafi alkhairi a rayukanmu yanzu nake cewa na barko a hannun abokan aiki na bangaren yarbanci ne kuma sai gobe idan Allah ya kai mu za a je mu da misalin karfe 2:30 kafin zuwar wannan lokaci nake cewa na barku lafiya.

0: fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai e je ki gbogbo alayo kan ti olorun kaye to wa laye to wa laye ki o wi nisisin pe anu re duro lai lai pelu ope pataki lowo olorun oba alawura bi to so wa lo lati ijejo ta tun pade lori eto toro torin lojo ti o tope ojo pe lo nitori pe opolopo ojo lo ti ro ti ile ti pa mu opolopo iji lo ti ja opolopo yin lo ti ka ti le e ti wo sugbon wa laye mu wa laye tun wa laye
1: oluwa seun oluwa seun
0: oni fun olorun ni oke orun e bi olorun to bi o toro torin leto
1: eto ni toro torin
0: pelu awo omo yin ore yin ato lolufe yin prince olugbenga adubire
1: kaabo alaye
0: ti gbogbo eyan mo si mc itanshan ebi lomo bi adubire akeye rokun anu mo bi eye manu mi manu mi owo mi tenu mi eye nla
1: ti namo re nwa
0: gẹgẹ bẹ ti mọ pe eye temi ki fapa kan fo ajadi jaleke na wa nle agodo pelu mi loni ajadi bo ni loni
1: eh be ti se mo wi pe ire loju owo ri adupa lowo olorun oba to so wa lo lesi to tu je ka pada layo eh a o dagbere leyi ku lowo a o dagbere larun lowo atawa ateyin adupa lowo wi pe layo la tu jo pade a tu ti de akotun sori eto itoro torin loni e je ka wa nkan pidile abi ka pidile nkan oruko temi oyi pada wa bomo salaudin re ti gbogbo aye npe ni mc ajadi jaleke
0: jaleke olorun ma je ki oruko e oko ya je lo
1: sa kan aye
0: mi o torin leto eto ni toro torin gbe bi ajadi se wi e lo wa nkan fidile ke fidile nkan e je ki nkoko ma ki gbogbo awon mo orilede nigeria good people of Republic of Nigeria akorire ti ominira ojo bi 66 abi 66
1: ko
0: kokere olorun lo ni ori be lagbara olorun nigba ta ba ma se 67 ta ma se 70 ta ma se 81 ni fe ni ko
1: pa wa ati
0: dola ina ti na dola wa na bi lo be lo
1: ori
0: jesu
1: ni wa da jesu
0: toro tori le tu eto ni toro tori e je nde yara agbara loke lo mo nbo

0: Adeloni sori to toro to ni gege be ti mo pe awa oni hera debi ta hele ti o lo mo nu gbugbu awon abala ta ma mu lori to toro to rin gbugbu e na la mu le ni latori abala oro agba akoko pelu olorun ati e lalejo pataki kan lori eto lojo tini ti won mu kan pataki e mo pe eyan pataki na ni ni kan pataki lowo a ni alejo pataki lori eto toro to rin lojo tini to ba tasiko ma gbe won wole ki la fe gbe yewo ni abala oro agba leni e ku mo wi pe oro agba
1: yo
0: shelo ro a se lojo ale gege bi gbogbo wa ti mo wi pe eni je ojo independent ti awon baba nla wa ti won gbomi nira wale fun wa latodo awon eyinbo alawo funfun awon ti se ti won ti kopa ti won ati won ti se ti won ati so nipa ti won pe won se iwon ti won le se bo koko oro leni gangan wa ni wi pe gege bi omo orilede Nigeria rere ipa wo ni wo na nko lati le je ki orilede Nigeria ko lo si oke agba gogo ki agba ipa wo lo nko se pa to nko lati je ko lo soke ni abi pa to abi ori meta ni meta loro ipa kan wa to je pe lati je ko ma lo soke si ipa kan wa to je pe oyan ma wa loju kan na
1: bi o mi adagun
0: awon ipa kan tun wa to je pe awon eleyi won ma nfa le ni ipa wo ni wo gangan ko gege bi omo orilede Nigeria se ki se pe di nkan ti joba fe se fun enikan lo nro se di won na si wa ndi pe ki joba se gbugbu e ki joba se gbugbu e ijoba bere lati nu ya re gege bi olori ile olori agbegbe kanselo baale
1: olori ijo
0: loba loba olori ijo yo da fun o to fi de odo awon governor to fi de senator titi dodo are ijoba ni gbugbu e
1: ijoba ni o
0: ipawo ni won na nko lati je ti orilede Nigeria ko se kini
1: o
0: tesiwaju se ko le lole lo nse ni abi ko le wa loju kan na bi omi adagun abi ko le lo soke nitori pe mo ti e wo video kan lori social media lenu jo meta yi nigbati headmaster to pe awon teacher to so fun won pe e so fun awon student yi iwe yi wa 1500 naira to ba si di Monday ko won gbowo bo lodo awon parents won iwe ton wa fun ma se exam sin ni yen ti awon teacher dodo awon student ti won ni eyin student o headmaster ni pe iwe yi to ba di ojo Monday ke mo webo 2500 naira ni o student of 1000 le nigbati student na dele o na so fun ye mommy iwe won fun wa lati school won ni 3500 naira ni o
1: jamba ta
0: fun ya wo ba gba se le yo wa po nigbati ya na ma dodo baba olori ile ti o san wo gbogbo e ya na so fun won pe won ni ni school awon mo yin pe kan ra iwe kan o boya we africa ne mo pa africa de africa fe won wa ni iwe yi o 10000 naira ni o se mo pe gbogbo wa la lowo nbe bi nigeria se da loni boyo da ni o boyo dun ni o boya koku ni o gbogbo wa na lajo se kini
1: lajo
0: lowo nbe sugbon mo fe ko leni nigba ti awon baba nla wa meta ti lo gba ominira wa fun wa awon ti se won ton le se o ade ti ko sile fun won wi pe awon ni won se bayi nigba bayi ati so wi pe won se ti won nigba ti olodun fun won lagbara lati se gege bi eni pawa na lo kan ipawo la wa na nko lati je ki orilede Nigeria ko se kini ko goki agba eje isenu bo se wa labala toro torin labala oro agba lojo tini eje ma sun siwaju die die o toro torin leto eto ni toro torin mo nbo eje ndatomi

0: tọrọ tó rin leto eto ni tọrọ tó rin gẹgẹ bi mo ti wi mo ni wipe a ni alejo pataki ti won mu nkan pataki wa fun wa lori eto tọrọ tó rin lọjọ tini e je ki baba da oruko won won ni enu onikan na lati gbọ pon un dade e ku dede asiko yi sa
1: yes sir mo ki yin atokan e ku ise
0: e ba mi daruko yin fun awon ara le
1: oruko mi ni doctor apostle prophet oluwagbemiga akanbi eni ola buraimo
0: aka the big pillar ami le ko pe ni jesus o mi de the big pillar is here daddy mo ni se ko si amari lori eto lojo tini
1: e se mo dupe olotu ajodun ikore odun kejila lo gbe mi wa sori eto leni
0: mo gbo na pe fe sajodun
1: be ni sir o ma waye ni november 15 ni osu kokanla ojo kedogun osu to nbo ade ma jo peju se ni pelu ase ati agbara to wa ninu ejodo
0: abi ami ami ami ami mo ti e wa gbo wi pe adodun kore yan odun ipotun ni awon kankan to tun ko rora ti awon omo nigeria le jafani e ja gbo e gbe si wa leti
1: be ni olotu seri ki n se gbugbu nkan ni ijoba ma ma se fun wa awa na ni bi ta ma ti ran ijoba lowo a ni bi ta ma ti ran ara wa lowo bawo la se fe ran ijoba lowo bawo la se fe ran ara lowo ohun ni awon eto ti a mu wa lati fi support irin ajo ikore wa odun yi
0: a ma se e ti so oro kan to munu mi dun eni ki se gbogbo nkan ni ijoba ma ma se fun wa
1: bene
0: awa na nilo lati se kini lati ran ara wa lowo daddy awon program activities ikore bawo lo se ma lo bawo lo fe sele lodun yen gbe wa de beso
1: e se olotu a ma bere ni ojo monday a fe se skill acquisition fun gbogbo awon eniyan lati je anfani so a ma ko awon eyan ni awon ise to je pe awon na ma le ma se lara ara won fun ara won because se mo ta ba se nse yen a ma ni nta ma fi da pada fun ara ilu gbogbo e na ko ni muwa muwa muwa agbodo se ohun ti ara ilu na ni fe si agbodo se ohun ta ara ilu na ma mo wi pe lo ti to ati lododo olorun se wa laye bawo la se fe se ohun ni wi pe ni ojo monday a ma se skill acquisition fa won yan a ma ko awon yan ni ise so a fi asiko yoro awon eniyan pe ki won po ki won jo ki won jade wa lati wa ko se na a ma se ni number 16 ode remon street anifowo se somolu Bariga. So ojo keji Wednesday Tuesday atun ma kwa awon eyan na bakan na Wednesday a ma kwa awon eyan bakan na pe bawo le se le se kini lati ma ri owo mu lo senu ta ni fi da ijoba ta ni fi da eyan kankan sugbon ta ma fi se kini ta ma fi dara wa lati ma tesi waju ninu irin ajo aye
0: dare orisise melo le fe ko awon eyan
1: irisise ta fe ka awon eyan po ro epete a fe ko awon eyan bo se nse tie and die so ati seri da ta awon eyan de nja anfani e dada repete a fe ko awon eyan bo se nse ose olomi so a fe ko awon eyan bo se bake a fe ko awon eyan bo se didi irun olowo a fe ko awon eyan bi won se ngerun ati be lo
0: iru awon eyan wo la nreti ni ojo monday bayi se agbalagba ni abawon sisi abi age range wo le ro
1: lati bi 18 years and above so ni a nreti pe ki won wa lati wa je anfani because she ma omo bi 18 years gege bi na ofin Nigeria she ko wa so then opolo wa le gbe nkan ti won fe ko won be ni so won le mo lati ma fi seke lati ma fi guide
0: elo wa ni kan ma mu bo ton ba tin bo ba
1: rara olotu ofe ni o
0: ofe ni
1: be ni ofe ni gbala ofe ni gbogbo ta ma se nbe ofe ni te ba tu setan te ba tu kotan a tu ni ebun ta ma fun yin so lati fi support yin
0: ton ba tun ko se yen ton wa ko lofe ton ba tu setan e tun lebun pata
1: be ni be ni olotu be
0: ni gege bi ijo lo run ki le ro de be nitori iru awon program bayi ijoba ati awon organization kan lo man se ki le ro de be te fi ro pe ke ina tun se silu
1: e se olotu
0: tori e mo n bo sa because awon ojo opolopo ijo kan kan sajodun kan pelere nla nla kan je malu kan lo le mi ni bo mi ni be o da o but initiative yin te tun gbe wole mi tun like e sa
1: e se olotu e n ta ro de be ki n se n to po na bi pe a n wo wipe awon eyan sa ojojumo la ma ma gba lowo won ni a gbodo ma bere lowo won lojojumo awon na gbodo ni nkan ta ma da pada fun won idire ta se npa won yan pe ki won jade ki won wa wo bi olohun se tobi to rere loluwa o to ba si o ni mo so e je ka wa ka sin ka de mo bi olohun se tobi to idi ta se nse re pe ka da pada fa awon ara ilu ka ma fi gbugbu ewe ijoba gbugbu e na ko la dura o gbugbu en to ngba dura ti o ni se bawo lo se fe se so to ba nse nkokon wa ni nkokon to ma fi ma support e lati le debi to nlo ni kia kia idire ta se gbe eto ye kale olotu
0: oda ti mo ba le bere se awon individual person abi awon ile ise se won le support program yen abi ijo ijo okay ki loruko ijo wa ni ori oke olohun ko se nti ni kan ni program yin wa fun aba awon ijo mi na abi awon elegbelegbe mi se won le support
1: be ni won le support a fe ko support na ni a se wa sori oto yi because lati odun kini ta tin se titi di wakati owo yi
0: odun ke lo ni sir
1: odun keji la re sir odun keji la ta tin se ni
0: kai
1: so owo apo ara wa la na ninu ijo ijo lo nse so ko se anybody to support wa ijo lo nse sugba fe ki awon yan je anfani to po gan
0: ite se lodun to koja awon to je anfani e to melo
1: ah won po
0: 100
1: won fe ju be lo tori to jeje lanfani yen po ta le ma so gbogbo e lori afefe won ja anfani on to po
0: but lodun e bi melo le nro lokan
1: a nro pe boya ka se bi abi 500 and above
0: so
1: bo labe ore ofe chris

0: sori eto le ni bi awon eyan ton gbo wa nle na ko ma je pe ladugbo nikan me form me lo le ma fun wa ta ma fa awon ara le lori eto toro to yin
1: eh se olotun a le yan da bi abi 100 fun yin lori eto
0: lori eto ka ma pin fa awon eyan ka bi esi re olohun
1: be ni
0: gbogbo se ton ba fe kokan wa ma wa si le se bond defin kan wa ma gba
1: be ni sir be ni
0: ah iyan ni pe ki se pe somolu nikan ni
1: rara o rara o rara o rara o rara
0: mo ro pe somolu ati bariga nikan
1: rara o rara o rara o rara o
0: so gbogbo bi teyan ba ti le wa
1: be ni
0: e ba mi tun ero ba ni soro yin pe lekan
1: si 08087953034
0: o da e je ki won se bayi gbogbo iwo to wa di radio tabo leyan to fe participate ninu skill acquisition yi to ba ero ba ni soro ton pe yen ma wule pe lasiko ta wa yi mo to le se ni pe lo si whatsapp dadi se whatsapp ni
1: yen no no ni whatsapp
0: e lo si whatsapp e lo so fun won wi pe latori eto toro torin bond fm wi pe eyin na fe participate fun acquisition yen dadi e ba mi pe ero ba ni soro yin ke ba mi daruko yin ka to ma lo sa
1: 08087953034
0: e pe le kan si
1: 08087953034
0: agbara olo ojo ni ti be se se funlu ero ba ni soro ti won pe yen eyin te ba fe support ministry na ti kikini yen tun le wa elaborate ju bi won se se tele lo ero ba ni soro yen na ni ke se kini ohun na ni ke pe agbara olo ile atona ti inu ni daru o Oman abroad nothing gbo bond fm mo de mo pe elomi ati save number yen won pe yin leyin eto elomi ati e ti ma pe gan bayi daddy e ba mi daruko yin fa won ara ile
1: ko sa ti wa oruko mi ni Dr. Prophet Apostle Prophet Oluwagbemiga Kanbieniola aka the big pillar
0: the big pillar
1: baba ko seun ti
0: baba ko seun ti the big pillar yon ma n ori ewu ko si wahala dadi e lo ma receive awon ko yin
1: ese sa ese
0: a ma tun gbe yin wa sori eto laipe e je n de yara agbara loke
1: lohun
0: toro torin leto eto ni toro torin

0: 081-02-11-5051 or 081-60-21-4261. Jesus is Lord.
1: Oh, let it go, yeah. I just do it, Corey, Joy, Tonshon, and Molly, and Nibariga, and go bring Kahano, Bobby, and your Pataki Lap, okay, little Boko Shakini, Coast of Moy, and it's your bottle of Turing little. Eh, Tony, Toro, Turing, Baba, I knew I saw a Bayani. Ah, Baba, today, Surya, too. Daddy, a good idea, I suppose.
2: Going to funk is still okay.
1: Hallelujah.
2: I push you to Oshuyatu, Allah.
1: Ami Jesu.
2: I could to one, you know, she will work before Ada.
1: Ami Jesu.
2: Wala to one, you know, she will work before Ada.
1: Ami Jesu.
2: Oshuy, Oshua, your new phone.
1: Ami Jesu.
2: Oshuy, Oshubuk on your phone.
1: Ami Jesu.
2: But your die colossal, you pada would have anything, Lala. Be Psalm 126 years on ye. Gbogbo rere ti osu mesan ti gba lo lowo wa osu kewa asan fun wa
1: ami jesu
2: loruko jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko jesu dadi ki le fe ba awon morile de nigeria so lojo teni sa
2: adupe lowo olorun to fun wa ni ore ofe lati wonu osu kewa nitori pe awon kan ajo rira wa ni on the 30 ni osu kesan won wonu osu kewa ori ofe ni emi ati ni ni oruko Jesu emi wa la odun yi ja
1: mi Jesu
2: ohun kekere ti mo fe ka keko nu e ni wipe o le forgive and forget but ma allow mistake yen ko repeat ara e mo o le o dariji yan ko de gbagbe sugbon ma je ki mistake yen repeat ara e mo nitori pe eni ti o se nkan ti o da fun e ti won de be lo to dariji o de ti gbagbe sugbon bi o ba tun gba laye iku lo ma pa e
1: tori pe ka o le ma se ka ka bi
2: satani ki repent satani o repent so ko si on kon ti eniyan le se fun e forgive and forget but ma allow eniyan eniyan ti sumo e o ti mu o ti fona han o ti faye gba o ti ri asiri e o ti ri etan so o yisi fun lati gun eni be lo be to ba wa gun e lo be ti be yen jina
1: to wa lo pe boyo ti to si eniyan
2: ko mokan ku nbe sugbon ma gba laye lati mo asiri e mo nitori pe gbogbo ohun to ma wa lokan eni pe o ti mo pe o ti mo asiri ohun bi o se ma mu e bale bo se ma pa eni ija lara ko de nto ija lara ki
1: daddy a ma nko rin kan ni gbata wa kekere baba mi lo ma nko ani kokoro ayo mi ma fi le niyan lowo eniyan o da won le so sokun
2: o le gbe wa
1: kai
2: won le ri mole ti o eni ri bi ti won ri mo
1: kabisi
2: so ko nse eni ti o se kayen fun elelen keji lo je fu iwo gogon to gba nkan yen laye lelen keji iwo gogon ni ode iwo gogon ni eni ti o ori e
1: loye
2: ko ni imo to nitori pe aye ti a wa yi aye ogbon ni aye imo ni
1: aye
2: eko ni so bi nkan kan ba ti se elen kan awon abokiyan bere pe so ti se ri oye ni awon eyan fi rin ogbon ni awon eyan fi rin so ma wo yi pe mo fe ki awon eyan ki n te won lorun o le taye lorun o le ta lorun ye lorun to ba ti te olorun lorun tera e lorun ku o se ju be lo fun awon eniyan wa soro e laida bo tu se buruku si won a soro e laida so olorun ni ko gbiyanju lati te lorun ko de tera e lorun to ba ngbiyanju lati te aye lorun ori mo fe te aye lorun lo ma ku si ori e lo ma ku si so ma wa gba won laye pe ah o ti be mi mo ti gbo je ki n gba mo gba sile ni ko ri bi to ngbe nigba ti mo gba sile so o de se nkan to pa mi lara so o ti be mi mo ti gbo so o tu wa la won pe e je ki n tu gba sile pada
1: o ti change
2: o ti change
1: ka
2: oni ero eniyan ibi ni ero eniyan ibi ni so to ba iwo gogo fun ara e lo wa iku fun ra e kun se eniyan lo wa ku fun e so ma je ki mistake yen ko repeat ara e mo omo iya mi ni ko si o ti gbere mi mo ti gbo se omo iya to nto omo iya lo switch owo to nto lo pa nitori owo so e je ki akogbon e je ki so ile ifun wa kin danu du nbe ni o ti bi odun 15 years ago emi ati omo se mi kan o wa lati iwo aso kan so sokoto meji lo mude ti mo fi gba sodo nigba yen so a wa nbo lati site bi a se nbo lati site emi wa a wa fese orin a tete rokada emi wa ro wi pe ka te ri owo kan ninu Ghana must go so to ba je pe 10 million lari emi ma mu 6 million be
1: e fun ma fun ni fun
2: so ohun mo wa soro yen sita ero yen lohun na ro wi pe
1: same ero
2: ti ohun wa loko ohun ni pe to ba je pe ohun ri a ri owo yen o ma fogi mota mi lori ni
1: ka o so sita
2: be ni ah gindi ni ba mi ati gba yen ni mu ti fi gap sibe
1: yi ntele le se lo so yo
2: ko to le se ni e so to ba wa la oru eni be to wo pe o ko so lenu
1: eni ton ti ma pa
2: le ni se re ni oruko jesu ipa ye oni kara
1: jesu
2: ya tu alara
1: lo
2: wa la si
1: re
2: jesu oluwa wa
1: mi
2: o fe fi akoko yi pe wa si 21 days Mori prayer ta ba se lodo
1: o so be na pe ati pari ikore o dadi se ta simi die ni abi ta mo be ya du
2: a se se orun gan lo wa yi
1: ka be si lo
2: a se se orun lo ta ma pari e ni new service la sale yi so a ma bere 21 days Mori prayer ni ojo Monday to nbo yi ni on the 6th so a ma pari e ni 21 days ni o si di after 21 days ka to pa a ma bere ni 5:30 laaro a de ma pari e ni 7:30 7 o'clock laaro 5:30 laaro a ma pari e ni 7 o'clock
1: just 1 hour 30 minutes
2: iru
1: awon eyan wo le fe ko ma bo be
2: gbogbo eniyan patapata iwo ti o wa le raye wa lo sori ccc olorun anu paris tiktok a ma lo live so ko join wa wa ni testimony
1: ami ami ton ba nbo kini ka awon eyan ma mu bo dadi
2: e mu igbagbo yin dani
1: igbagbo
2: Jesu e ma ri anugba
1: ami ami
2: ori ofe olorun ni ka ku
1: ami Jesu dadi e ba mi pe ero bani soro ta won eyan le pe yin si boyo ni bere abon fe ebe fun adura
2: 08067028080
1: e ba mi pe le
2: 08067028080
1: baba wa ti won tin soro lataro awon na ni prophet Taiwo Gabriel Kolawole lati ni jo si Olorun anu e pade baba lojo mejo time won ti won ri lo le ni won lo kun lo po lojo mejo lagbara Olorun lagbara Olorun a fa yo pade lojo mejo oruko omo temi o ti yi pada Prince Olugbenga Adebi ti gbogbo eyan mo si MC Tonso mu ki Olorun bo tin mi na ya fi ori toke ya laya mi pelu alawo otun mi ta jo nge soke ta jo ngbire lataro ajadi jaleke akiyan a fa yo pade lojo mejo siwaju gba na o dabo
3: gbogbo ara ni bowo se kejo re gba na so pe ti gbogbo ile ko ti eyin eyan olorun te ni pe lati ma gbadura o ti je o ti agba ya ni sojo lojo meji gba papa olorun to wa iranse re pastor bayo yo dele ta kale akori soje ibe visitation ibe wo latoke wa o ti ati pe de ose yin na ma wa

Nigeria ara tuwa ara dewa opolowo agbateru itu omoju sagbola oko bi fun sikafe ni ewure o ma fi dipo te mole oloye kende kaleja ye bale otumara papa road eshi ajinde ara yo ma je fun ilagbara olorun opolowo olotu itu mi alagbatunji olalekun eshi eku gba gbogbo komi si koni re ilagbara olorun omi ara yin eje ara yin olorun fi de yin mole agbara olorun emi omo yin buju sola ori to ke adini jilun ki pe kalesa e kalema e kalemu bisin gole se bon fm 92.9 akodun minira ara oni ni wa lagbara olo gbede gbede lo ma n rokoko lagbala ara dewa ara tuwa lagbara olorun ani se lasan ani fele sasemo lagbara olorun orile je nigeria yo da lagbara olorun yo da gbe te fe ni sosokuso te ma so pe nigeria iko lagbara olorun loju emi ni o ti da ara dewa ara tuwa lagbara olorun nigeria o ya gbo oro mi lale iko gbo oro olorun nigeria ma se ja kun ori nigeria olorun e ma to de kore bi kokon tele tele igba ti o ye lo fe se si nigeria o ya ma se ja kun ori gbo ohun mi pe olorun e ma to de kore bi kokon tele tele igba ti o re ti o da lo fe se si ben nigeria ma dun lagbara olorun ti nigeria ba wa dun ipa wo ni won ko lori ko le dun se won ba ye je ni nigeria to wa yi wa wo ni won wu se wa dada lo nwu abi wa buruku lo nwu lawujo to ba npo mo nigeria rire iwo na ajade pomo nigeria rire ni o se orire nigeria lo nwa ni abi ipalara lo nwa gbogbo n to ba se lo ma je o afa to niyan amu ni omo ya je nbe emi ro e lasiko to wa ipe ko ma fenu bayi ko ma fi torilede ti e se ti nigeria ti America ba ma so ani God bless America kilo wa de tawa o le ma so be lori ede wa ko God bless Nigeria ta ba ko ji la ro ba ka bere si shadow afun le de ko ri le de ara ma de ara ma tu e a ni ri wahala ni ri damu to ba ni ko ni da iwo na ngbe nu e o se fun ara eni to ba nse pe to ji pe ilu yi ko ti ele to re mi o ni fe nu temi balu temi je ilu to ku fun wara to ndun to lare kilo wa de oni enu la bere bai fin ta so si kilo ti wo nu le soro oro to da so le die pe orile de temi wa yi o gbo oro olorun ara ma tu ara ma de lagbara olorun won ni fi mi sawati lo le de yi o le de yi o ni davu inira o ni bo le de yi kilo ti wo nu o le ma sadura to je pe epe ina ni epe njo to tin se pe na kilo da fun e so mo pe epe die die bai bi o se laaro yo se lale kilo wa de ti wo le soro to da lori orilede ti e ti wo le sadura orilede ti e to pe iwo isubu orilede ti e ni won wa a kan e ko ba ni ko orilede isubu a kan won na tori pe iwo na o nje nbe o mu nbe sugbo to ba ro re orilede iri a de ba won na ara de ara tu e je ka tu orilede yi se ta ba ni ka to ile de yi se se won so gbo oro ti eni pe ijoba ni se ijoba ma wa se nu yara e ta ba ni ka to ile de se lati nu ile wa gangan lati ma tu se ile wa ni ijoba ti bere inu ile wa adugbo wa ijoba ibile wa ipinle wa ibe ni ati ma bere si tun orilede nigeria se ipa ti wo gan ko lorilede yi wo gan balu je iwa egan o da iwa o nse iwa amuyogun laarin awujo so man so pomo orilede o ye ko fowo boju ni tori pa ipa to nko orilede ko darararara emi fasiko yi mo fi beteru tomo ka jo ka torilede wa se ko sibi ta fe lo o a ni bi ta fe lo o ko sibi ta fe lo orilede ina ni kara ko de wa kara ko tuwa lo le de yi
gbogbo iwa ibikita gbogbo iwa ida ka dale soju titi ka dale sunu kota ka ma se bo se hun wa o ye ko ri be o e je ka fi eni ka fi ronu piwada pe emi na fe se dala lulede mi to ba ri nkan ti o da tun se ara e lo tun se eni to gbalẹ en to tun le se oni le ma mo fun latari odun eni an se odun ipa wo ni wo nko lulede e dada wo lo le se jokoko ti e ronu pe ah njo ta ti wa lulede yi dada wo mu te ti se lulede yi temi na fi le so fowo so ya pe ani olohun lulede yi olohun fi wa mi keni olohun fi wa mi kemi gbogbo mo se se fo lulede yi olohun fi orilede yi alale nigeria o ya ko gbe mi se o le so be ngba te pe wo o da luru ni e oni baje ni e won ri e nibi to da oko se le la draw gbogbo wa to ba n wa je o to ba ro re sorilede iri aje ti e to ba tun ro abc abiamola wa o ni se pe e n ba ye je le tun le se bond fm 92.9

kan fi lo yo soru ti o ba se lagbara aya jija wa diga ito sugar o diduro ai rorun sun ai so jegbejedo ta ma si hepatitis e be ko ri to so ni omo ko ri to fe duro to wa ko dile lori ololufe re o bere se ko alejo worowo 5000 naira ni amudani pelu wo pere ti to fi robo inu ele o ti gba card a o fo yin ni marathon extra bitters

0: ni idakole iwo mo okunrin to wura e daada to je pe laarin iseju kan si meji ara re o ti wale abi iwo to je pe o ti e ni le ba obirin re sere le meji bi e meta kile to mo abi iwo to ti e je pe ni ara ti o ti e ni gbira daada depo pe o le se ojuse re mo ni to ba ti nipa inija nipa isan ara ti ma fa idakole fun omo okunrin bidele ma bo wa baba boke o ni shop number 10A Oyekola Plaza opposite Deeper Life Church ni Jakande Isolo Road ibe ni baboke wa bayi ero banisoro to le pe baboke o zi 08094471143 lekan zi 08094471143 08022613442 08022613442 omo odun melo ni wo o ti ju omo 40 years lo o ti ju omo 50 years lo o ti ju omo 70 years lo to je pe laarin iseju kan si meji o ti da to wa ele mo ni to ba wa baba boke o iwo gan o mo ipe ni olohun be leyin baboke o awo mo nkan meje o ju isan ara ti ma fa idakole fun omokunrin tiki je ki omokunrin le soju si e dede lodo aya re lori isara ti baboke n soro nipa yi nkan to ti sele se mi gan fura mi ri ni ti mo si lori sirisi ogun lori nkan yi ti nkan yo lo yo tun pada wa nigba to ya ni mo pade baba kan baba yi lo se toju arun idakole ifun mi on lo fi ja si pe ni gbogbo eyan to n wa sodo baba oke o lori idakole ti mo so omokunrin dole awon na gba pe ah olohun be leyin baboke o pelu ase lodo olohun oba to mu ti wa to mu ko nbe to ba dodo baboke o ni shop number 10A Oyekola Plaza ni waju Deeper Life Church ni Jakande Gate ti Isolo Road ibe ni baboke o baba yi pelu ase lodo olohun ti enu ni sori si ero bani soro baboke o 08094471143 lekan zi 08094471143 abi 08022613442 08022613442
1: Nle ti gbọ yen se mo wi pe Yoruba bo won ni iriri lagba ohun ti o ba ti se ni ri ki awosan a o le so pe bayi ni won se yin se iwosan re Nle ti gbọ lenu baba oke oyi ohun to ti se won funra won ri ni ki Olorun to lo eyan fun won eni t'Olorun wa lo fun won yi o tun wa je ki baba oke o na tun lo wa imo kun imo lati mo nipa itoju aisan isan ara baba oke o nipa aisan onibe ta to mo nbara won rin ojora arabeku ati dakole kini iyato to wa laarin meteta
0: e seun atokun idakole ran tin ba obirin re sire to jaji pe ni yo le se ndede bo si ye ku si sugbon ko ne lagbara lati se elekeji arabeku ara odide laarin seju kan si meji ara ti wale ojora ntite ara odide keyan fe ba obirin re sire yo da igba to ran ti nkan kan ara re o ba wale ti o ba ti ri be ndele ko ma bo wa kan si baboke o lase lodo olohun lagbara lodo olohun to ba dodo baboke o ogba po olohun be lodo wa olohun si ba wa se
1: baboke o ka ma te si waju yato si pe nkan lomokunrin aisan ise ara yi se o ni bi to tin ko ipalara ba obirin atokunrin lapapo
0: e seun atokun be ni gbogbo alamo ipe ni isan ni waya ninu ara nigbati eje o ba ti ri bi lo bo si ye ko mo lo to ninu isan ninu ara yo bere ma mu awon ipenija kokan wa akoko nenu pe nja o sese ko je se kwarin laarin seju kan si meji ka bere si mo mi elele elomi yo mo rin gege bi eni ti bata fe boyo ninu esere karin ka mo terin elomi yo da bi gba to te igo mo leni tori pe atele si o mo kan gorogoro elomi paja paja lowo paja lo paja lese elomi owo mo gbon be ni gbogbo ara o bere si mo gbon elomi nbe nko mo rin kakiri inu ara titi eni abi kinu ara bere si tayan elomi nbe o ti eni le rorun sun dede kori mo fu elomi elomi ese re yo bere si wu ni ka te bayi abe ke elomi o ti eni ri gbon se si dede dada eyin yo mo fa elomi so ise ese ko mo fa elomi so isa pa ko mo fa yan so awon nkan yi ipenija isan inu ara ti ejo ri bi wole to ninu awon ise ni awon yi lo nsakoba fun awon ise yi

0: Animo Kaye Abba Spiritual Therapy. Si Bobaye Monsi, Papa Tapa Worldwide. Wokalesi, 61 Santo Avenue, Abule Gba Bus Stop. Nipi Leko, Wani Aradi Lelo Gwonro. Eda Toba Wala La Fia, Ongbobo Loni. Agbo Toba Si Gba Nlowa Abiku, Ominu Reku Bodo Be. Siwaju Ongbobo, Eko Jo Po Isile Yoshe Lafani, 0803-373-5570. 0803-373-5570. Tabi 0708-927-44444. 0708-927-44444. Ohun ti agba fi je ko abe we bayi lo wa adara masase kan ko si bi se ri aba je ajaneku fere ohun ka gbede ile aye eda to porukuru musu be ni Olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pa kadarada ni toto sugbon won le fowo ago seyin Olorun yo pese omo alarubarika gbogbo eyin te nsuko ri bi omo sososo bayi nile atarekun atare ke ki di ti e labo fun asiri bi gbadura kalam adura baba tapa wodua eni keke si won wa ni santos avenue abule gba bus stop leko ile ise baba tapa wodua ni opopolopo lo je price alalobo tabi arun dile lo nba won fira awon kokoro aifojuri majele o je imototo are ni na ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe wa nipase oyun nini Baba Tapa Worldwide I ṣadura pe e o jawe abiwere lagbara Olorun Oba eyin agan e o to wa labosun e o fi pamọ lara lori eyi ke yi aisan arun alalobo airorunsun arun pojupoto arun omolegun tabi foni kufo ladide ki gbesi aye eja ko wa pa kori ikemu lori ipe e pe soju opo Baba Tapa Worldwide 0803-373-5570 0803-373-5570 tabi 0708-927-44444 0708-927-44444 o kale si 61 Santo Avenue Abule Gba Bus Stop nipinle Eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tetede mo rire mo pe leyin anu se mi olorun ko ni fi se ara wa de wa de o baba tapa lo so be
1: animo kai baba therapy mo pe koko
2: Bimbo, ọrẹ ẹkọ lanko.
3: Olorun ma je kin be ni te wa aye wa lara re se.
2: Bi ti bawo.
3: Ojojumo lo pin si bibi igba ti messenger ba n pin letter ile ise. O sowo, o fi di re mi. Bo se se a tun lo ju danu.
2: Ṣo ti wa gbe igba ni mo kaye baba tapa.
1: Ani mo kaye agba therapy.
2: Animo kaye baba tapa sapano lo na legbo re gbo na o gboro ti gbo lenu tete bi ajere ewe nbe egbo wa gboro wa du a gboro ogun aye pa nbe lodo animo kaye baba tapa gbogbo re to nbe lo fo oko aya omo rere e to nsowo to fe jere o wase wase o ise je ka animo kaye be lo fun e gbogbo aye ba so re doro modibe to so ko e lorun to lo sowo badaja ewe to te gba tete adu animo kaye o fi jada no number 61 santos avenue abule da animo kaye baba tapa fi dikale si o bo tin fe wi atego se be 08-43-73-55-70 08-43-73-55-70
4: Ẹnu Bọ́lá fún oríire o, mo ti bá ẹwọ́ náà báyọ.
1: Ìdíkùnrin tuntun ọ̀rọ̀ rẹ̀ ilé iṣẹ́ ẹ̀wọ̀.
5: Ẹ má sọ pé ẹ̀yìn ti kéwù.

0: Nayero, Foto Fibolo, Ilay Loye, and we are Tegoni, Ulu Mariwa Fenikos and Colo, and by Shibu, Fum Little, we are Tegu, Solorum for Sineba Papa, and Nemo Kaye, Okapakini, Kini Wanakoja, Kilo Dujuko, Kilo Dujuko, Lu Flare Etilana, Bayo, Fumbo Bueno, Latin Bolo, Dujukaye, it was at Osiba Papa, and Nemo Kaye, Loni, number 61, Santos Avenue, Abulia Galega, Babike Mape, 0833735570. Legacy 0803373535570. And Nemo Kaye, Papa Tapa, Open Major.
1: Adupo adupo boku e ba nkesun won lake e ba nkesun won loku e ba nkesun won lo wa ran gwaga e mo wa gbon ta fe bara wa so la lejo ni e ba nkesun gbogbo awon omo ti baba awon ni yawo meji to ni yawo meta e ba nkesun awon omo ti won gbanju mo wu pe baba awon bi o ni yawo merin bi o ni yawo meta ni won eni won wa fi ti gbe yawo ro ki won wa gbon ta fe bara wa so la le ni e ba nke sawon obin le e ba nke sawon mama ti won lomo lokere papa julo awon to dabi eni wi pe won lomo nle iwe o si lawon omo to je pe won re wa tuti ye ki won loko ni mo fi ni e ba nke sawon odo langba an bi so ko to si bebe re di ko ni tan so yi aye ju be lo aye aye ta mo ti ye laye o ta mo ti ye aye omo ni ta wa pelu ase olohun ba mi ni mama ma ti joko ju e joko e tun ma se abi o to ni won so pe ajina se ni jeun ajigbon ni en o tajigbon ni ba se dada a tajina se ba se dada tora gabo won le di e bi mo e di e pa mo ora gabo mo e pe ye pa mo ora gabo mo ti e ara gbe laye kaluku le yora le aye gbe fura e baba ara le aye gbe fura e ni kara le aye gbe fo meni awon kan ni mo lati ra eseun ki so wo la nko lo soja ta fi so pe ara le aye gbe ki se pe won le le loja ta fi wu pe ara le aye gbe to lo oro sunkun ni oju sunkun la fi wo abi baba ti ku re ri gbendu ki se ti onje loje ki ku re gbendu oro to fibe oro ti nbe ninu okun ti o se gbe nikan so ni oju agbalagba to jin ki je pejo re lo je koju ojin bi o se pe n toju agba ti re en lo mu koju agba okunu ori agba to wa pa ti run oku nbe ti run ko ti o dada ki se run ni ojo wu bi o se pe n ti agba ko sori

you. Awa jeni fe mi nko. Awa ba ni do weke la e sore ni. Awa ni won se. Awa na ni won tun sanu. Aba ni kanu. Oya to si a sanu eni. Awa ti sanu eni. Won wopo. Awa ti sanu eni si wopo. Opo ni o ni lo. Ama ito o ti lori bi ara are fun churi po ni lo na o lo won. O so gbogbo asiri tan. Ile kun. Bo se ri po sasiri e fun tan lo bere si ni ma fowo nu wo awon abani kanu nu awon eyin e sasanu eni abani kanu nu awon abani daro abo ni woro lai lai ri da ise won nu awon nu awon wo le nje jo ri awon wo ni won soro ti e fun abi won ni agboro soju nti we agboro sikun ni tagba agba ti o ba re ko gboro si oro won ki saye re e ko yi o wa ro piri lojo kan o lo ba ya e o ko re si lu won bo ti dele to ki won o ra kan wa fun won o ra fun ya le mo me na be lo ki won la won na yi omo asake to jo meta omo gba omo awo koko baba sa sun won sa ki lokiti je inu edun ki won o wa ti ye ba wo yara be ni mama wi pe ki lo de lati gba yi olohun ke o abi ituku ina ni mo ko gba le abi ite mo ko wa be ni iya le mama re rin kakakaka ninu ile o le moko wa le tora wa la gbe pamo oko ke ani won ori oko o le ri awa la gbe pamo oko ori ah oro oye iya be lo ro oye na ile yara tun ni wa ti won ti n gbo pe awa la gbe pamo oko kankan o le ri agbe pamọ atun gbegi ele ira le lowo ni a ba gbe gan agbeju le ni gi ele ira ni ah ara gbe laye aye aye aye ame je dele sha ni ma kai baba tapa ti n ba ti pada de eyin ni a ba le bade lale yi igbe a ba de bade igbe a ba le bade ni e ku kale o e ku kale baba

0: sirin be lowo awon baba wa to mu gbegbe aye irorun ti won to fi bo lowo ila ilu aye ewi ategun ni olodumare wa fe ni kojin kan lo agba isegun ti won mo lilo ewi ategun ti olorun fun se ni baba tapa animo kaye okan pataki ni won kini won la koja kini doju ko kini doju ko olorun fun ara e ti lana abayo fun gbogbo eyan lati bo lowo doju ko aye iwo sat ko si baba tapa animo kaye loni ni number 61 santos avenue abule egbalega tabi ke ma pe 08033735570 legacy 08033735570 animo kaye baba tapa oko meji
1: se dada lu de
2: adupe odo olohun adupe pe okun akoko ti ko mi papa mara ah oda o ba nkan nu owure nti an ba nu owure lado lado nse ki lado fi jo yan won ya bi omo igan lo seri o aseri ogun yo tun aye yin o won a gbe se ni ko won ma gbegbe yawo eni ko irin ajo aye ni ola eni won ma gbe ko iyan dide o nitori oro omo re baba dide e la kiesi sira yin e kiesi abi I like you si loje ki gbogbo oro yi bayi I se bayi lo si tele ara gbe laye e kiesi oro ara yin e je andupo lowo animo kaye baba chapa ya imo na lale ina dile yi 08033735570 08033735570 number baba animo kaye baba chapa niyan e ba fada gbe ejo oro si lale mi jomejo lagbara olohun a tun pade lori eto yi a mo re le wa o agbe setan re de daro aliko mi ti setan mo re de mo ro bi ko sun jomejo a tun lafa ni ati bara wa so dada ma ran tin gbogbo gba wi pe

0: gbogbo iwo to fe ra le alubarika mo fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi se owo ko lo mo ise repete kile ise re na diun to je pe ijoba apapo ma kon sara si o wa nwa ile marijina mo ti ri ile ise alubarika kan won loruko to da won ni ile nibi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall kon si ile ise Amotec Enterprises je kin sari fun ile ro bani soro won 09030879910 09030879910 tabi ki o pe won sori 08073032261 08073032261 ile ise Amotec won ni awon ole won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotec Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakon na ni won ni 3 plot of land fenced with gate ni elejibo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ile ise Amotec lo ni 1.5 plot of land ti won ti kole sori re pelu borehole ni coca cola road oju ore ota bakon na ni ile ise Amotec Enterprises won ni ile kaakiri songo iyano yesi joju papa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon owo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotec Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota o si le pe won ta bi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 09030879910 09030879910 tabi 08073032261 08073032261 Amotec Enterprises gbogbo le songo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
1: aku plenty asiko yi orunko mi lakan wo ti gbogbo aye mo si baba gbo ora olotu sara atolu itoju olomo okunrin mi ile ise wa lati mo lewe ategbo fi se itoju fa won eniyan tolorun si n fun wa se ati pe ka se alaye fun ara wa ohun ti o ye fun yin lati mo je ati awon nkan to ye ki e yera fun paapa julo tojo ori ba tin dagba soke ewi ategbo yi na baba wa mo nlo ti won si n pe laye wa ni ilera pipe di ojo ogbo won o si le fe pe mi 08037933808 gbogbo wa na ni awon baba ta mama wa laye atijo won ki larun apa be ni won ki larun ese didun arun sara yi a ma sokunrin be la ma sobirin ati mu ko di ogun ati bere ko di jegban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun elomi ko le bere lati ki irun tabi gbadua ose ilera tin lo ni ile ise wa si tesi waju ori pe be po won ni ka fojo kun ṣugbọn o ọjọ perete naa la fikun iwo na tete dide fuya bayi ko ma bo tori awon tan ti ja afani ose lera yi tele won dupe fọlọrun fanfani eyi te ti wa tele baba agbo ora ti wa ni office tutun ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako logba bus stop ogba nikeja nilu eko bi o si le fe pe mi 08037933808 orisirisi anfani le o ma gba pade ni ile ise wa ni bi oselera tin lo lowo yi e foju riju pelu emi gangan be ni a sayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o mo so ibi ti awon nkan won yi lugo si ninu agbo ara yin boya yin ri apere bi pajapaja owo pajapaja ese ara kuku ta ita ni ti elomi tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese mo tabi gbogbo ara owo gbigbon ese gbigbon tabi gbogbo ara gbigbon ni te elomi opo lo ti lo kaakiri be ni opo ti lo orisirisi ogun ti won ko ri ona bayo elomi ti logun ti o ti fe so di onisegun bile ma so ireti irenu elomi wa to je pe isepo apa isepo ese ni titi e be elomi o se le da awon omo ka re sepo mo be ba je a tun fun yin ni aja ogun ti o ma je ki gbogbo ogun te ba ti lo ni ile ise wa ko mo sise nu agbo ara yin lese kese to ba tin logun emi akanwo leti ma yin olohun logo opopo le rin ibuso meji isara mo fa so bi ko ma rin wonku wonku tabi ko ma rin tage tage bi eni to fe subu ko rin ko ma wa ibi ti yo fi dile elomi a ma rin bi omode to se nko irin arun sara yi ti so elomi darugo osan gangan tete dide fun ya bayi ko wa si ile ise wa eyin dudun ibara adiriro orunkun ni ti elomi ese wuwu tabi ko wuwo tabi ko nira lati gbe ni te elomi ko dabi igba te elomi n te egun mole latelese re titi ti ba to fi bolese elomi oni mo ese elomi yo mo gbona tabi ko mo ta bi eni pe won fi atara lese tabi ki nkan ma se wuniwini ninu ese elomi egbe kare elomi wuwo tabi ko kudele gbogbo nkan yi arun inu sara ni oruko orisirisi ni won pe arun sara won yi awon mi a pe lawoka inu egungun awoka anu san be ni awon mi pe larun mo legun tabi sangun sangun tabi lakuregbe be ni awon mi pe ni romanticism abi at itis ti awon eleyi na tun pin sorisirisi ona ti awoka anu san araba lagbara tan a ma ba ejeje ninu sara telomi o ma toju ofa be ni arun awoka yi oni dagware laamu ki sofa nitori pe apere ofa ati apere awoka anu eje to ba lagbara tan o foju jora won amo ki se bakan na ayewo ta ba se fun yin le se wa ni ofihan boya ofa ni abawoka isara ologe eje atomi ka akiri agu ara ti isara yi ba lagbara tan o le ko ba iriran eniyan bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye elomi o ri nkan to sunmo koni ri nkan to jina si elomi o ri nkan to jina si koni ri nkan to sunmo isara yi oni tin laaye to fi wa lo ko ba oju teyan ni arun ito suga a ma ko ba isara ti o ma je ke yan ma ru ti o ma gbe ti o si ma da isara laamu be la arun eje ruru a ma sakopa fun isara ti o ba lagbara tan o le fa ori fifo abadi tabi ka ye elomi ma lu pipipi tabi ko fa aile gbapa kan ese kan fun elomi ta mo larun ro parose tabi arun ategun atebu buruku oni fe lu wa sugbon eje ka mu ju to ra wa lasiko o gba la mo wi pe isara o ni olomokunrin fin je olomokunrin tese isara ba lagbara tan lopo agba a mo ko ba olomokunrin eni to tin se bi igba meta tabi ju be lo tele tele yo wa de eni ti o ni le se ki se ka jeun ka mu tabi ka wo so ni ko lobirin fe lodo ololufe re olomokunrin gbodo to ni omokunrin o si le fi owo so ya re pe okunrin lohun o si le lu ilu alujo ti o ki iwo olomokunrin ti iwo na wo ara re daada to ri pe kini yi ke ori bayi tele tele sadede lo bere lojiji tete kan si baba gbu ora lati wa je anfani ose ilera ti n lo lowo lowo ni ile ise wa ni bayi ati wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba bus stop Ogba Nikeja nilu Eko nbi opo ti logun logun ti ko rona bayo to ba ti odo mi akanwo Ogba polo fun enikan se ju enikan lo oruko orisirisi ni wa n pa ilera ti mo n dokunrin laamu yi elomi a pe ni dakole elomi a pe ni ojora be ni elomi a pe ni sekan sun lo elomi alasuki ni n daun laamu be le re elomi ara ye yo le sugbon to ba kuko sunmo lolufe re yo wale ni be le elomi o gbianju lati se laarin iseju aya to ba de be ara yo ti wale ti ko si ni le se imi mo elomi o gbianju lati se aya re o lagarara nkan omokunrin o wale eleyi la baba wa pe ni ojora be le elomi o gbianju lati se nibi kan to ba tebo mi ko ni le se eleyi la baba wa pe ni teso be ni opo olomo okunrin ko le bora le nibi tolomo okunrin egbe re wa nitori nkan lomo okunrin ti e o kere sojo ori telomi ba se igbanse tan yo mo fowo ti kini kan wole loju ile igbanse re gbogbo awon nkan wonyi won sakoba fokunrin ni ki eniyan dagba koni ko ma se ojuse re gege bi olomo okunrin ninu ile niyanju ko kan si baba gbora pe mi sori 08037933808 opo ti lugbada orisiris gege bi arun balopo ti opa ma pariwo ara tita ara jijaje inu kikun tabi inu kikan tabi ki nkan ma rin ta kiri agbo ara lomi ara dipona latinu tabi ori fifo lopo gba ni tan lomi ki o ma re eniyan latinu gbogbo awon nkan wonyi won sakoba o le fa keni ya ma woju olohun fun ere igbeyawo iwo olomo okunrin ti iwo na ti si ayewo ti won so fun o wi pe o mi tin be lara omo okunrin ti e ti le tabi ko gbe iwon to tabi ko ni eyin kankan ninu kini fa idaduro wo lomo obirin boya iju ni tabi inu gbigbona tabi salekun didun tabi nko su ti e ni se sege sege tabi eda ni ti e olohun yo ba mi duonu o le ayo yo si so ninu re lai pe jojo atoko ati yawo e kan si lese wa fun ayewo atona abayo lori nkan to fa idaduro fun yin opo ma to latoju tabi ko ni ito yi ko jade daada tabi on ta ohun tabi ndu ohun tabi ke eniyan ma to bi igba mefa mejo lale kile to mo tabi ke yo imo jade daada ko ma se sere sere tabi ke yo imo opo lapoju tabi ko tabi wipe eyo yi ko tan ninu ti eleyin bo npe ni prostate enlargement ati si awari fun arun iseto laarin ojo marun ti o ma dupe fun olohun kini idaju ko ti e ninu agu ara re boya mo menuba abi menuba amo wa sale salaye bi se nsio be ni opo ki ri orun sun daada lelomi ba sun lale to ba ti laju o sorun fun omo ti ile yo fi mo awata ni arugo nle e je ka moju to awon arugo wa tete gbe won wa ja afani ose lera tin lo lowo lowo ni ile ise wa o sa mo awa gbora pe olohun fi ewe atebo jin ki wa ati nilo re fun omo adamo otito inu ati ododo ta fi se ise ni ile ise wa lo so wa ja siwaju bi won na ba dode mi akanwo baba gbora o dupe fọlọrun ta si mi ni bi ose lera tin lo lowo lowo ojo perete loku iwo na tete wa ja afani re office wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba Nikeja nilu Eko bi gbogbo bi to ba ti bo wo ba ti dogba bus stop iwo bere number 13 Akinwale Street le ti ma ri wa o si le fe pe mi 08037933808 olohun ko ni fi aisan ara de wa mole o a o ma reti yin o dabo
2: agbara olohun to sise iyanu leti odo Bexider lojo si o n pe oko wa bo lowo ogun olojo pipe ide ti aye di omo iponju ati ise aisan olojo pipe ogun adani dura ati aini igbega egun ati ogun ajogun ba nda o laamu itusile re ti de o to ba le wa si ipade olososu Bexider pelu iranse olorun alaye Reverend Oluwatobi Omoni ati ogoro iranse olorun tokun ni gbogbo ojo Saturday akoko lososu first Saturday of the month lati ago meji owuro 7 a.m. to 10 a.m. ni Akma Hall ni egbe AIT Road Kola Bus Stop Leko nibi ti ise iyanu oloju koroju tin sele pelu agbara olohun to sise iyanu leti odo Bexider lojo si loruko Jesu ise iyanu re yo te o lowo ti o ba le wa si pade Bexider e pe Reverend Toby fun adura 08055155392 08055155392 ko so mu to koja adura
3: Band FM
4: 92.9
5: ekudede asiko yi eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le se Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irinisi ni so ni lojo ba de se rin la nko ni Yen tun mo si pe you are what you wear. Papa julo awo obirin, we have to look good always. We must dazzle, either married or single. You may never tell what your husband or boyfriend falls for. Awon okunrin kan wa to je pe won like waist chain, leg chain, body earring and the likes. Fa won yawo won at awon girlfriends won. Awon okunrin kan wa to je pe won ko ri right. Please don't try to look like anyone, but create your own fashion style. Awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church, asala too, party awon wa nbe. E le lo won lo so fees, e le lo won lo so ja. E le lo won lo si awon shops yin, awon store. E le lo won ke look good. Kema dazu. E le pe Ambi jewelries and accessories. Sorry, 08023496546. 08023496546. E de le tuba aso lori WhatsApp bakana. Lori number 08023496546. And our Jerry's running gold replica. To pe e ma lo la lo pe to wo de to gara. E ma re won lorisirisi ni Ambi Jerry's and accessories. E ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete. E le pe Ambi Jerry's and accessories. Sorry, 08023496546. 08023496546. E de le tuba aso lori WhatsApp bakana. Lori number 08023496546. E se gan.

0: Manila.
1: Asaro lo to sise iyanu leti odo Bexida lojo si o npe oko wa bo lowo ogun olojo pipe ide ti aye di omo iponju ati ise aiso olojo pipe ogun adani dura ati aini igbega egun ati ogun ajogun ba nda olaamu itusile re ti de o to ba le wa si ipade olososu Bexida pelu iranse olorun alaye Reverend Oluwa Tobi Omoni ati ogoro iranse olorun tokun in gbogbo ojo Saturday akoko lososu first Saturday of the month lati ago meji owuro 7 a.m. to 10 a.m. ni Akma Hall ni egbe AIT Road Kola Bus Stop Leko nibi ti ise iyanu oloju koroju tin sele pelu agbara Olorun to sise iyanu leti odo Bexida lojo si loruko Jesu ise iyanu re yo te o lowo ti o ba le wa si pade Bexida epe Reverend Toby fun adura 08055155392 ko so mu to koja adura
0: Tayo lo mi ejira ira.

0: ogun le na woro o ra foko oko je de kini wo na bi bo ko na lu ah olobirin mi obirin ni o ba mo se ba ku mi ni opo ni ko n bai
1: o
0: ri pe in ti o le se tele tele olohun wa fun ni agbara lati le fi se eto fun yawo re yawo na se fe pe inu yawo mi na wa dun
1: eh baba ibi e fi kale si ero ibulewo yin e ba wa yonda
0: ah ko mbi ta wa olohun si ni mu wa ko nbe our number 17 Bassey Street Oloke bus stop egbe dani ilu Eko 090 64 83 34 00 090 64 83 34 00 tabi 080 33 78 2161 080 33 78 2161 61.
1: Baba, Eden Joglo Lahima 081 52 13 87 05 081 52 13 87 05
0: I think I'm a girl.

Emi moju le ja idaba bi aro ikin se moju opele se won na ti gbo nipa agbonjo nisogun ibile nni baba faro lagba eni olorun dati o se farawe tolorun fun ni imo ijinle nipa ba ti se firi ategbo se to ke yike ya isara arun atari ara to ba nba ni farafinra teyin o si lalafia ti pe pe lati leyin olorun ti won na ba sakiyesi oniruuru ipenija ninu agbo ara re maka gulutuku kan si baba faro lagba ajegunba agbara nbe lowo won pelawon ede oju orun ti won lo leyin odun meje ti ajagbe won ni oke ti won se pada seri wale asiri si awon baba wa yi atijo nbe lowo won iwo na kan si won lori ise ti ogbon dede jankari wo ti ko ni loju losan gan awon bo rere lo ni ruru oda won tun ba ni be lon lori igbega lori ise teda ba nse teyun si man tawarawara lai ni ni ipalara iwo na gbera nle mo so se baba foro lagba dagba iwogbe tiri na ri asiri ogun to nja ni atun gbogbo to pa mo kedere won na abayo si ntede leye osoka baba foro lagba nbe ni number 17 Bassey Street ore lo pe bus stop egbeda leku telephone 09 064 83 3400 tabi 09 083 46 9898 baba faro lagba ekun si ori ran se kanakan ori iroko ti fura kirakin agbegbori oda ti fura gajigi ra gajigi

to sise iyanu leti odo Bexida lojo si o npe oko wa bo lowo ogun olojo pipe ide ti aye di omo iponju ati ise aiso olojo pipe ogun adani duro ati aini igbega egun ati ogun ajogun ba nda olaamu itusile re ti de o to ba le wa si ipade olososu Bexida pelu iranse olorun alaye Reverend Oluwatobi Omoni ati ogoro iranse olorun tokun ni gbogbo ojo Saturday akoko lososu first Saturday of the month lati ago meji owuro 7 a.m. to 10 a.m. ni Akma Hall ni egbe AIT Road Kola Bus Stop Leko nibi ti ise iyanu oloju koroju tin sele pelu agbara Olorun to sise iyanu leti odo Bexida lojo si loruko Jesu ise iyanu re yo te o lowo ti o ba le wa si pade Bexida e pe Reverend Toby fun ajura 080-55-15-5392 080-55-15-5392 ko so ohun to koja ajura

0: damuso pepe ti mo ni akika jojojo ayo yo yo e ja ma di jo damuso
1: aye mo to mo ti le poro o ti ta lo so
2: Ayiko to kin bi sobi adudagba ologun sese ni sobi anything o meji kara won lori ikoni yi eto ayiko to ni o ma fa loro itaniji to na ni leti pe idajo wa lorun lori gbogbo nta ba gbele aye se latenu baba wa muraki wa kan ni oba olomi tutu oludasile ijomo rak olomi tutu traditional prayer temple international ayiko to ijomo rak olomi tutu traditional prayer temple international lo so ni bo we
1: ayiko to motile poro
3: O mi ba mi bo so iya sonu Osun ba mi bo so osi sonu O mi ba mi bo so gbese sonu Iya ba mi bo so egan sonu Ki ma fi panju laye mi pe mi ma fa iroju laye mi o Omi ba mi bo so o si sonu e ka lele gbogbo aye e ku dede woye o gbogbo eyan mo ki lokunrin mo ki lobirin mo ki omo kekere mo ki agbalagba mo ki onile mo kalejo mo wa juba lowo olodumare alagbara giga oba na oba oni oba titi aye ni pefun oba tin be ki gbogbo be to be oba tin be bi be be se nbe Oba ti omo wa nigba ti bebe kankan oba simo ari iro ala omini sehun alagbara laye alagbara olorun ale wi le se ale se le wi oba ti mo ku jade ninu alaye ti mo alaye jade ninu oku oluda aye oluda orun aseda aye aseda orun ewuro te wole ti o kago won mu won suni bagutan bododo ba wole ti o kago asidera muso mora kan ya kani mo wole si gbogbo eyan ara ilu lodo loni nibi te tin gbo mi boya nu le yin boya ninu moto boya le epo boya ti en gbo mi latori ero phone yin ibi ki te tin gbo mi mo juba gbogbo olokunrin lo bere mo juba eyan lagbara aye te n jaye mo juba eyan lagbara esin mete ta to gbaju gbaja lori lede yi mo juba lowo ebora aye mo juba lowo ebora orun mo juba lowo gbogbo eyan lagbara tinu mi eyan lagbara tinu le Eyin alagbara tinu ofurufu, eyin alagbara riri ati eyin alagbara iri. Ti Olodumare fi takoko si awon koro kan abi koro mi ninu iseda aye. Eje ko ju mi se. Aye ko to o. Nle to yi. Olodumare lo pe mi. Mo si mo nkan ti mo gba. Ije iwo mo nto gba. E ka lele. Eleda. Eleda mi o ba tete ran mi lowo ko gbe mi jide wa gbe mi jide